0: O la 7:59 na sa aton nga pagparagat mga bian. Sa konta ang mag-update natin sa patrol sa sining panahon kay may mga hataga ito sa baligyano ito sa bugas ko no. Brato lang. sa konta ang pinaka-latest update no. Okay, why pa ne? Hindi pa. Why pa? Check out mga katropa kay sa dini may ara tinagtaganay nga ano ng bugas pero ano baligya ni sa barat barato pero 20 piso upod ni katropa sa birthday isang presidency. May ara sang panghatagay kuno sang barigyaan ay isang bugas di 20 piso kuno ni bauti mayo man ni tanay ko matutuod eh no oh check on tanay a patrol kaupod sa kay katropang France Andro Burgos mga katropa XFM live reports katropang France may aga
1: katropang Win no sa siningaga Lunes ka dire sa Provincial Capitol do may isang celebration dire. Katungan sa ika-69 niya kadlawan ni Presidente Don Marcos Jr. Ang subong niya may programa ni siyang handog sa lahat servisyong tapat na katropang Irwin, no? Tamunin niyang the program today sa sining handog ng Pangulo servisyong tapat para sa lahat. Tamunin ang programa sining-adlaw din mismo ka to Parvin sa provincial cap sa may provincial capital sa Lagoon no. So sa dito may pila ka mga departamento sa gobyerno and also ka to Parvin maga provide sang do public service pala sa mga magtatago dito. Pero ka to Parvin ang balantayan dire is ang pagdaligya pala ang bugas niya 20 pesos.
0: Oho.
1: Kahit may mga supply ito sa bugas nga ginabarigya Black Service para sa mga PWDs, sa single parent,
0: uh-huh,
1: or solo parent.
0: Uh-huh.
1: And also, katrapagawin sa mga senior citizens, no?
0: Mm-hmm.
1: PWD, single parent, kay senior citizens, na maka-avail isang 20 pesos per kilo ng bugas.
0: Mm-hmm.
1: So, amunin sa katropagawin sa karon ang katuan to natin, kaya may na-interview kita dito, kaya kita blanay sa kay Sir Pedro Limpango.
0: Oho.
1: No, siya na yung mismo ang presidente, katropagawin, sa Federation of Irrigators Association Central Negros, Pago River Irrigation System Incorporated.
0: Mm-hmm.
1: Ang sa bahay niya niya, eh mga rice planters sa mga rice farmers na sila.
0: Mm-hmm.
1: Nag-participar man sila katropa Irwin and there is actually ang ilan yung grupo from under from National Irrigation Association or NIABLA. So ang ilan yung katropa Irwin or National Irrigation Administration galing, no? Ang ilan yung grupo at ito sila nag-kipahin man at upload man kasi yung programa sa gobyerno para ipalapot or ibalik lang sa Parvin ang bulig from provincial government sa ila. So nagbutang sila pila kasako ka bugas para ibaligya man no sa nga barato nga sa barato nga presyo para sa mga mga PWD senior citizen.
0: Mhm.
1: Gag sa mga solo parent, no?
0: Oho.
1: So tiibilog ni adlaw ka Parvin, dabo to nakita natin ng nga ang Department of Justice, ang Department of Labor and Employment, ang Department of Agriculture, and also ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng Department of DA, and also katroparwin ng Department of Justice, ang Negros Occidental Police Provincial Office, PESDA, ang Telehealth, Department of Health, ang mga legal consultation to, ito may mga
0: Caravan sa
1: mga integrated part of the Philippines. So, although one-stop shop ang dating man, ano?
0: Oo.
1: Or though, ano ba ito, Irwin? Caravan, correct na siya, no?
0: Oo. May problema kasi nagipusoon, Wade, ha?
1: Dumiha, ito to?
0: Okay, the hope.

0: Vision.
1: Okay.
0: Nakaka-farway.
1: Sige, sige. Oo.
2: Morning. Bali, ano ni si mukhang handog ng Pangulo. Servisong sapat para sa lahat. Sa bahay niya, sa inyo, grupo. Deser yung mga rice planters. Diba? Ano ni ang inyo din ipalabot sa mga beneficiary ba sa mga sir?
3: Okay, mayong aga sa mga tupramati, mayong aga katropang Andrew.
2: Yes, sir.
3: Ari kita subong dito sa Capitol, Lagoon, no? Mm-hmm. Para magpasakop sa ning event subong adlaw, okay. Sa ulog sa birthday sa yes, aton nga presidente.
2: Uh-huh.
3: So, ari din federation para magbaligya sa liwat, sa bigasan ng bayan, mm-hmm. para sa vulnerable individual,
2: mm-hmm.
3: para sa PWD, okay. Senior citizen, council mm-hmm. of parent.
2: Bali, sir, sa isa ka representante, for example, the one representative sa PWD, senior single parent, pila ka kilo sa bugas sa mabing?
3: Oo. So, isa lang, get ka, ano, sa one representative, so, dapat may ID, certification, okay. Sa maximum 5 kilos.
2: 5 kilos?
3: 5 yeah. kilos.
2: Yeah.
3: Mabakal nila,
2: mm.
3: pero mag-loss din sa ato, may ariman din ang infay, naman mo sila bugas, tapos nasa, as far as I know, dyan, sa may ayala siguro.
2: Ah, okay. Pero sa inyo, Dari, pila ang per kilo niya, sir?
3: At 20 pesos.
2: But same man gali sa NFA?
3: Same man.
2: Ah, so bali, duwa kami sa NFA man naman.
3: Yes, ang hindi naman niya, sa amo naman niya, balik sa yes, social responsibility namo sa probinsya, ginabalik na namo ng kayo sa probinsya,
2: okay.
3: Sa mga mangungumadres sa Pampas Central Negros.
2: Okay, wala labot sa pagbili niya sa bugas, saan pagaling inyo, Dari, sir?
3: So, pag mga tanong gira nga, ng mga miyembro, mga produkto sa uma.
2: Okay. Bali, sir, may, ano ka lang, sir, may pagagda ka lang na?
3: Yes, o, oh, ang mga civil citizen nila, ang mga pagpapalitin mga color, individual ha. Pagpikit na yung mga kanto, magdala sa valid ID, identification, oh. Ito, tapos one person, one ID,
2: okay.
3: Para makakal sa ato na
2: business. Okay. Salamat ni Kadlaw, no?
3: Subong at Kadlaw.
2: Okay.
3: Makato supply, last lang kami.
2: Ah, okay. So, dapat nga gawin sa subong?
3: Hindi nga gawin sila. After sa program na ito, may harap.
1: Oh, Katropang Franz. Oh. Ano ka ba grupo ni sila, Katropang Franz?
0: Nang, ano ni sila, no? The Irrigators Association ni sila.
1: Ah, okay.
0: Oh,
1: so,
0: Federation of Irrigators Association.
1: No.
0: Sa Baku City ni sila.
1: Planters man ni sila?
0: Oo, oh, mga rice planters man ni sila.
1: Oo. Oh. Sana all ba?
0: Gani man. Kaya mo itong ilang, ano yan, sa bahay nila, yung paligyas naman bugas.
1: Mm-mm.
0: So, pinatok ka pa ako ni tita ka.
1: Mm-hmm.
0: Sa Katropa Arvin.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, natuging natuplastar sa lugar.
1: Mm-hmm.
0: Sa sulot ng Lagoon, no?
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Pagpupo sa Donila ang 5 kilos.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. So, 200 pesos mo, 5 kilos. 5 kilos na.
1: Oo. Mag isa ka, sin mo, lima, ano na?
0: Lima kilo. O, pero galing maximum ka sa Arvin, 5 kilos, mangit.
1: Pero okay naman nga, para sa aton
0: kilos,
1: para sa aton nga dutay man naman mag-consume sang bugas daw, okay ka na eh, makabulig-bulig na yun, pinakadlaw
0: kamo gano'n na. So sinayin man ining programa sa karon ay dugin of Dan Manila sa mga kapapawin sa ining adlaw.
1: Oo, nagdami pang panahon
0: Oo, may chimposubong no.
1: Mm-hmm.
0: Eh, kay doon nagugyong yun bala sinang karabandera.
1: Oo.
0: So, tingkat na parang hindi lang siling para sa mga PWD, sa mga parent, and also sa senior citizen. So, halos na lang yung mga vulnerable sector, bala.
1: Oo.
0: Mga tatanan sa naglalain ng mga aspeto. Kaya ang National Food Authority, ganing NFA, though yung pamangkota, yung dito sila sa may bahay sa 80 sa Gapon, drabla kay Dras, sila yung nagbaligyata.
1: Mm-hmm.
0: Dras, may mo pro, may etik ba nag-upod na ng NFA kasi ning pagbaligyaman sa parato nga bugas ka pro pang Irvin.
1: Ah, okay, pero, so, damo, nagali, may ara pa na NFA nga nag-upod man.
0: I think, no, ang pagalingang butos ng NFA doon ay tatami nakita.
1: Oh,
0: ang nakita ka lang ito, iyalingit ng DA. So, upod niya ang irrigator station and also ang sabay ng BFAR. So, na boost man ito at upar win, pero ang BFAR yari o. Mga tag-slayas ng ano to, sa mga motorized bangka.
1: Oo.
0: No? Under sa DA, may pila itong upar win ka mga grupo sa mga pananagat ang mag-ano ka upar win, ang mag-baton. Kaya nasambit niya motorized bangka. Siniman nga adlaw, no?
1: Oho.
0: Kaya may mga istorya na to, si Domingo Salado, ne? Isa sa mga beneficiaryo sa motorized bangka at Arvin. Kaya

0: Katagan siyang gobyerno. Kaya gito mga kota kung nga siya mismo isa sa mga beneficiaryo, kaya galing ito pa Irwin, apektado ni siya.
1: Uh-huh.
0: Sang nagligad na bagyong paing sang 2022 pa.
1: Uh-huh.
0: E pila na katuwing naglipas, maapat na katuwing. No?
1: Uh-huh.
0: Sang iagaling na bangka, nagbubak.
1: Uh-huh.
0: Sa pagkinagyo to. Sa tiyon to sang bagyong paing sa Tropa Irwin.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga dito na wadaan mo siya sa Plakabuyaan niya. So, sang ginhapad na itong pangalan niya sa siyudad sa Talisay,
1: uh-huh.
0: Dahil lang ito yung nabukawan ko nung
1: uh-huh.
0: na tuki ang mga listahan. Kasi siya mismo na dumduman. Kaya makabinipisyo niya sa karoon siyang sining niya programa man siyang gobyerno. Kaya makabato niya siya sa motorized bangka at tropang Irwin. So, tigin pamangkot na isa. Eh, ito na regaluhan siya for after how many years para tropa Irwin.
1: Oh, pero pinakatuig na?
0: Pinakatuig. 2022 pa itong paing mo.
1: Huwag pa sa kay mo, bangka, ya.
0: Yeah. Well, siguro may ara naman.
1: Oo.
0: But di, inaguro ko itong parway niya.
1: Consolation lang na.
0: Pata, eh, no?
1: At least, ah, may ara sa lugar nga.
0: Gani man.
1: Mm-hmm.
0: Ito magbabatan isa naman yun.
1: Oo. Ang sa Bagyong Tino naman to, naso naman tutuig. Gani man.
0: Ang sa mga Tino, kaya after pila na mga tuwig eh.
1: Oh.
0: May paing pamilya mo. Mm. Paing patuyang barko. Ang barko. Paing patuya, 2022 pa to.
1: Oo.
0: May 2026 na pa.
1: Oo.
0: Why, oh man, 2026 din.
1: Apat katuwig. Apat katuwig. At least may arat lang.
0: Amo gani kita pa rin importante nang gabot ah.
1: Ay importante nang gabot ako may harap bangka to at least dugang lang ni.
0: Amo gani man.
1: Motorized ni ka tropa pang France no? Motorized na siya no?
0: Ah yes, motorized na dapat yung hindi ko na gani kita pa rin. Do fiberglass na gani ko ng lawas mo?
1: Oo. Mayo ni? Mayo ni? Taho mo? Hmm.
0: La tako sa.
1: Oo, lapad sa labas na basa. Kontra sa gagmay na.
0: Pagkot yun siya gani, tipay. Motorized pang kanite. Tumahalang presyo sa bugsang gasolina.
1: Mm-hmm.
0: Kaya, sige lang, ang kurante niya, ha?
1: Oo.
0: Oh, okay, kadala pa managas bugsay, ha?
1: Oo.
0: Kasi mabugsay man yan.
1: Oo. Kung wala isang motor, bugsayin, eh.
0: Tumugan din. Higali ka sa parin, eh. Tapos tumahay, ano, ito na. Tapos tumahay sa patalbo, pala niya pa nakatake, no?
1: Oo. Oh, okay. Oh. Ay, oo, gali, no? Kay Budlay mo na yun, ma-out balance ni, tumba ni.
0: Oo, so, gani man. Pero, mayo man, ha?
1: Mm-hmm.
0: Yan, lantaw pa to.
1: Mm-hmm.
0: Pag pinakita, takatrafarwing nga mo, tumala.
1: Oo.
0: Do, may lima to kabilog or apat kabilog na mga ipangatak. Kaya, natuloy sa sina ng mga individual, may iban man yung mga grupo sa mga mananagat na makabaton, katrafarwing.
1: Oo. Bali, damo ni sa katrafang France.
0: Katrafangka.
1: Oh. Damo ni sa panghatag. Bali, amo lang ning up lima ang daw na display.
0: Oh, yes. I think sa kapag window, amo lang ginagurong ni hatag.
1: Ah, okay. Oho.
0: Kasi siguro, ya, may ibang tagigurong mga beneficiaries man.
1: Mm-hmm.
0: Kaya tagahan ko sang programa man sa gobyerno. Pero galing kito yung duway, tatumay na istorya ang mga officials.
1: Eh. Mm-hmm.
0: No? Sa pinakamang opisina o sa mga departamento.
1: Mm-hmm.
0: So, tinakuhatan na lang ni komento mga beneficiaryo.
1: Oo.
0: Pag na istorya, parang sila, kung ano ginagat ito, Parvin, ang plastada sa distribution.
1: Mm-hmm.
0: Ang nasabiting na pulit from the government.
1: Uh-huh.
0: Pamatihan, tara si Domingo Salado.
1: Mm-hmm.
0: Sa kamananagat, mismo resident dun sa barangay Zone 3. Sa syudad sa Salisay, kato Parvin.
1: Oho.
2: Morning, pangalan, taga niya tayo?
3: Domingo Salado.
2: Ilan ka na tayo?
3: 60 shilling.
2: Taga din ka tayo?
3: Talisay.
2: Barangay?
3: Zone 3.
2: Zone 3?
3: Zone 3.
2: Okay, bali...
3: Pampisaw, barangay Zone 3.
2: Anong inyong grupo? Isang mga official folks ba lang? May grupo ka mo, no?
3: Oo.
2: Okay, so bali, Alec Modrisubong, kay isa sa mga units ang motorized bangka, maka, ano sa inyo, turnover, subong.
3: Oo.
2: Bali, pila ka nakatrick, kaya nga, ano tayo? Sa mga nanagatan?
3: Lalo,

0: kasama mo sa mga kabatusan, sining na motorized bank ka naman?
1: Yung nga, dala kami sa Baguio, pahing lang.
2: Ah, sa pahing?
1: Ay, ano niyo, kayo mga talikami sa mga pagkot.
0: Baguio, ano?
1: Pahing.
0: Eh, nagligag pa man ang...
1: Tugan na na. Uy, tinabukatan sa huli, ayaw mo niyo.
3: Sige pa, mga kapatid
0: na. Ito, ano mo, sila mo ni tayo? Ah, ano mo sila mo ni kayo na dumduman ka pa nga ikaw makabato niya?
1: Salamat eh, abi ko gani eh, why na na yan?
0: Nalaan
1: kayo, why na? Patawag kami, may alam na mo sa bitar.
2: At least, nag-abot ah.
0: Puro-puro lang abot na natin katalisa yung matagaan sila.

0: sa salina sa mga ibang patamayara.
1: Patamayara?
0: Oo, mabugsay mo na ba? Pwede mo, dala mo sa pasay ko.
2: Dumayohol si Tato.
3: Mga nag-reblato, Kermit.
2: Yan mo bugsay mo na. Oh.
3: Alam naman nga yung hindihan niya na. Alam naman nga hindi na lang. Ang ibal ka sa dina, balik ko na lang na.
2: Gani. Magamit pa niya. At least nag-abot mo na. Ang consolation natin, damayara, sang paramugnan ng aton yung mga fisher folks da. Okay na lang ah.
3: So, parang natin yung lead na Philippines na nga ito, Marvin. Oo. Oh. Doon na ginapangayos ng Pilipino. Pila ka tuwigi at taga.
2: Mm-hmm. Apat 2022. Apat ka tuwi.
3: Hindi mo ngayon makita ko na naka-uyaya ang gobyerno sa Pilipinas.
2: Di atong, ano, ato ang bagyong tino na mo man ito nagkalaguba ng mga, ano mo, another 4 years naman na.
3: Oo. Totoo. Kaya
2: mag-tama ito, Marvin. Basta may ara. Well, gusto mo yara ka itong conference eh.
3: Pwede, so isip, isan mawada ka sa lina, hindi ka panagay, pati may bugsay ah.
2: Oo, kung wala agad ah, bugsay portion eh. Para magamit sa Japon. Galing, dara ka lang, hindi ka lang mapalaot, kaya medyo delikado to. Dara ka lang, kilid-kilid.
3: Yawan ka na nga.
2: Oo. Sa Banago, katropang France, why no? Why, talisay lang. Ah, okay.
3: Okay, dito, Pravin, at Parvin.
2: Oo.
3: So, tingnan mo itong nasubong, nakakuha natin itong mga informasyon.
2: Mm-hmm.
3: Historia, yeah, totoo na Parvin, ang kailangan mga nagkatuman ito.
2: Mm-hmm.
3: Dag makabaton pang siling bullet from the government, no?
2: Aha. At least ah, may hasta dong rest ni karo katro pang France?
3: Do bilog ni sang adlaw ba naman?
2: Aha. Ah, dara. Okay. So sa mga kuturan ta gusto mo ka makahabol kung you feel. Pero like for example kita, mabakal sang bugas hindi pwede ya. Laini, hindi tayo beneficiaries
3: na. Okay, dapat may ID ka kung ikaw single parent,
2: PWD,
3: o senior citizen ka.
2: Senior citizen.
3: Dapat may pakita ang ID niya.
2: Bisan taga Bacolod?
3: So, may pagkakasin ka naman ko. Okay, na mga tag-isipan niya.
2: Ah, may ato to.
3: May naman ko. Kaya naglabay ko pa kayo na pagsulod ko. May mga seniors pala.
2: Uh-oh.
3: So, nai, nagtento ka muli para makamahal sa mabugas.
2: Mm-mm.
3: Yeah, oo. Yeah, ano na dito, ah. Libre nito, ah. Kasi, abo na ko ito kabas mo. Ano na yung pangatag niya, ah.
2: Pangatag yung Bacolod to, ah.
3: Oo, mamang ko, totoo na yun para mabalaan. Tako, libre na. Ngayon, ito yung chindi ko. Mabakal dito mo sa 20 pesos mo.
2: Oo. There is Bacolod na akong kiss, ah. Dok, sakit mo na akong kiss, ah. May nabal mga hatag ka.
3: Mm-hmm.
2: Mambalsa, ari may mayari kami di sang aros kaldo pangatag nay o kaon di anay ninyo wag itinapay
3: magita pa lang itlog
2: magita pa nyo ay nano na yaman ay nano
3: mama mayroong libre na pangatag. Mga
2: ayaw pa sang
3: wala.
2: Mga ayaw pa sang wala.
3: Mm-hmm.
2: Oh, dumdum ka to sang ginimo to tong ano to para skaldo to.
3: Oh.
2: Dito sa nasnugan to. Hindi sila magkaon na ruskaldo.
3: Kaya wala pinapa.
2: Yeah, hindi kami may aros kaldo. Nakakaon na kami sa aga. Why that line? Why that line? Ayun ko kapangitan ni pancit. Guru kag spaghetti mo.
3: Oh, kag spaghetti. Pagkita mo na rin, Perwin, every time na may sunog.
2: Oo.
3: No? Na, muna mo natin, may mga ga-donate, pati pasalamatan naman. Kasi na paano na, pagkapa-PNP yan, ang gutom lang.
2: Oo, oo.
3: Ito, alas na lang, muna. Kasi si Prayer Saldo, pinangapos, may lutoon na.
2: That's the guy mo.
3: Kasi pa, parato lang.
2: Hot meals.
3: Ako, makakaon mo.
2: Eh, galing tiya mo ginagurong taga-Bacolod ah. Medyo na tamaan na taguro sa pinanghatagay. Ma-appreciate ko lang iban dito. Pasensya mga katropa ha. Pero dito ko sa iban nga lugar, once tagaan mo ya, grabing yapa-yapa nila mo. Pakaunon mo sila, tagaan ka nila yung manok ya. Pagpuli mo, dalaan yung manok mo. Pagkatapos, sorry, may saging diyo.
3: Iawan ka pa nila.
2: Oo. Kasi ko ila, do sila na yung perdi sa pakaon nila. Aros kaldo, pakaon mo sila. Padala ang kanila manok ni gani mga saging, mga kararutun to.
3: Gani
2: ba? Ahay.
3: Pabalong yun, Andrea, sa Bacolo, yun pala pagkata ko, amulan ni.
2: Amulan ni? Huwag na
3: daw. Pari, ask mo na gani ang balbo. Meron ka doon na, may tinapay na, may itlog na, tapos huwag kita patanlog.
2: Oy, kita kita nlog. Oy, why that so so putting that? Kape lang. Ay, gusto ko 'yung bugnaw. Gusto ko cold. Nalog libo.
3: May papasan wala po, no? Ganun lang ara-ara lang lang.
2: Ayun, bang ito ay kape lang. Ay, soft drinks na ni. Sige na lang, Naya.
3: Ngita pa, soft drugs.
2: Oo, ngita pa, soft drugs. Nah, sige lang, ha. Abugin mo yung ura, attitude. Basta, sobra naman kinapakatag, Black Atro pang Franz. Abugin na, guro.
3: Oo, okay lang ang soft drugs. Kung may makita, nakaruming yung shake, di.
2: Pwede, fraps?
3: Float lang na, mga float na.
2: Ay, kalika.
3: Tiyan mo na din ito, Parvin, sa ako sa pangulog yan. Kaya yan, may baylo na mo.
2: Timakon mo, dress bugas, papamangkot mo sa pagpamangkot bugas. Ano, libre?
3: Doon mo na yung sikrasya, pataguro ka. Oh,
2: na,
3: libre na lang.
2: Ibang
3: niyo, Presidente.
2: Okay. President, Bertis, Presidente, tag-bainte. Dapat inilibre lang na, iya?
3: Gani ba? Pumay ko talaga, bal nga, mabakal ka mukha, kasi kung matunggod lao.
2: Oo, pulita.
3: Mayo, itong nga siya pumamangkot, eh.
2: Ano siya, pulita. Sunggod ko, ah.
3: Yeah. Ano na to, ah? Libre na tao.
2: Oo.
3: So, papamangkot, tonta to na yun. Diba si kung pwede mo ko blaka bakal bugas mo, bakal mang kumo?
2: Oo. Ay, kung pwede lang ka torpang fras na lang ta. May baligya lang ang bugas. Sus, nga bulo barato. Palihog mang kundes gobyerno, be. Hindi man ang guro apiktado ang pila ka mga gagmay nga sektor, tananda.
3: Gani man, ang subong lang ka parwin, may mga may baluan ng kita. Gagi na baligyan ang galing ng bugas na 20 pesos. Mga bahay na ba?
2: Ah?
3: Bahay?
2: Ah, okay.
3: Bahay ka lang, doon medyo...
2: May baho na na?
3: May gamay nga baho.
2: Oo. Medyo... Kung baklon mo na siya sa, ano, sa merkado, bulubarato ni siya. Oo. No. Oo. Bulubarato na siya.
3: Dali na?
2: Oo.
3: So, tayo na lang mga pakao mo na lang sa tapat. Gamay na lang ng diferensya ni nga nga pwede mo na naman maluto ang ipakao mo idabog mo eh
2: Amo mo na yung sa ano amo mo na yung bless sa mga kapanagan kung lakad huwag ka pa kapanagan no? Panagan mo na kung siya kahit tropang friends may experience mo na na kahit pati bugas pliti nila may rahatag mo pa sila
3: gabi hindi mo na pala ang brigado yun, yung mapatol eh.
2: Na, muna ganyan?
3: Ang naway naging sa unon ba? Ako na ipaamag nila sa away, 20 pesos. Tapos, hindi. Ang quality isang 560 pesos. Kung ikuparar mo sa kalidad sa 20 pesos, sige na lang eh.
2: Alright. Importante may ara ah. May ara.
3: Kaya mo ganyan eh. Kumusta yung mga malam to, nag-laot to eh. Natulat to. Kasi karoon man pala, ibalik siya man to ni Lao. Eh, dubi-dubi, kailan sa mga
2: ang wala ko yung kalalangin. Pag lang mo barato, baligyan mo mahal man.
3: Ang lain na bla. Kasi kung bakit bla ko libre, tapos yung baligyan kalay.
2: Ang wala gani, ang tanan tong nagbakal to, mga may mga sari-sari stores man to.
3: Oo, kata Parvin.
2: Oo.
3: Sa pag yung nakagawin, makulod nun.
2: Oo.
3: Baka ba itong libre, baligyan nila?
2: Mugid?
3: Buhay ginan siya, si Zero.
2: Mugid?
3: Amin na may kapital, Zero. Ginansahan pa.
2: Na-convert nito cash, barato mo. Ay. Sometimes...
3: Baligyan nila 20. Amin baka nila 20, baligyan nila tag 30, 40, po Diyos ko.
2: Pero dahil mo mabakal dyan po, mag 30, 40, dahil mo mabakal na.
3: mahal sa buong bugas. Kung sa Paul Parwin, mahal ka nabi sa bugas, sabi nga maayog lang kalidad. Sa buwan na. Sa buwan na. Oo, mga file lang.
2: Tingala ka lang pagluto mo, sige. Ano man eh, jasmine man eh. Pero ano ba'y baho?
3: Ang jasmine, naging mong nila ano na?
2: Oo. Mga bakal ka, jasmine lang nagkahaw? Daw ka tigas ni Hao. Malakot ng imported rice. Ay, Jesus. Sa buwan,
3: galing yan. Oo. Wala pala. Tapos, kita, along na kita, kay pa talapanggan ka, may mga bahong iban ka sa farming.
2: Mm-hmm.
3: Kasi kami mismo nga may mga katigulangan kita nga na istoryang.
2: Oo.
3: Na magkaon sila din. Mm-hmm. Na-trigger pa lang ilang
2: ako,
3: ilang may, blood pressure.
2: Ako may asma ko katropang France. Oo, makakaon ako, ko, mabatsyag ko na.
3: Ako na.
2: Mm-hmm.
3: Baka pa-trigger pa lang katropang Irwin. Kahit ano na mo, isang isa na sa mga bagay na dapat, ano na, talapang doon man.
2: Mm-hmm.
3: Mga sinyong ba? Anong ganain ang
2: masyad
3: kung
2: mga kaon? Pinandong gatukal lao. Tukar masakit mo?
3: Oo.
2: Oo. Ah, importante.
3: Kaya mo lang na ito, white choice.
2: White choice, eh.
3: Pangod nga, maserteng iban nga may intensyon.
2: Hmm.
3: Kasi,
2: sila
3: rin ay sa pagli-pension nila.
2: Oo.
3: Para naman
2: ang pagbuon
3: ang
2: pagli-pension
3: nila.
2: Ay, so, ang pension sa buong daw. But lang. Kita guro mga pensionan sa ulihi. Ang pension ta, ang evaluation sina daw 20% sa imo nga butang 30% sa sweldo mo.
3: No.
2: Eh, ambot ko makasurvive gas na. Amo na gani, kung isa, gapaminsan ako katropang France. Nadlukan ko magtigulang gid.
3: Okay, wala na ako para win.
2: Ma-retire
3: ka. Pwede may memo mo.
2: Oo.
3: Kay, ano? Kay, Gasigi, lakatato ni Dad.
2: Oo. Ga problema ka, gambal ka, yung base na budlayan ko sa akon nga pension, akon nga pakabuhi, kay yung pension ko gamay, ginakulbaan ka, sige na ka. May harap mo na isang mga pamaagi siguro ah.
3: Parang kay Katoparwin, eh, amo na pala, kung saroon mo lang, tapos ang pagamit ng sundo, kung makasilinga lamang, si Dragoro yan, kaya makasilingi kita nga doon.
2: Magkabala, agit
3: si Pablo. Okay, bakit lang yung pension tolihin, makapipaw pa?
2: Oo,
3: muna. Ahay, sige lang ah. Sa nga na-parwin naman nga, update. Sa sa para sa nag sa
1: XFM Live Reports.
2: Thank you so much, Katropang France, sa mga latest update. Balita, mga katropa. Angot ni sa aton mga caravan ni siya dira sa Province of Capitol Lagoon. If you feel ikaw isa sa mga beneficiaryo, like for example, single mom ka, single parent ka, or PWD ka, or senior citizen ka, kadto ka mo to, may atutos ang baligyan na isang bugas, barato. 20 mga katropa, pero dapat timprano ka pa because until supplies last lang to mo, no, ang baligyan na. So, kamuda, pwede ka habol to, subong aga, base karun sa punuhay na, no, ubos na. Oh. Atun, sa Pilipinas, mga katropa, kapit na sa amunin ng mga oportunidad la, na makabakal ta sa maratong pagkaon, maka-access kita sa mga programa sa atong gobyerno nga maka-angkon kita sa maging kabahin kita sa mga beneficiaryo sa ginahatag sa gobyerno, no? Morning, Rebel Mamilia, King Kong alias Iget, Junior Alegria, Bisaya ni Bay, thank you so much. Salamat din. Mga padlagan ni sila kagawad. Si Rebel Mamilia, Junior, hindi ba padlagan kagawad ni... Kagawad King Kong tani madayon gin ang eleksyon. Eleksyon, sir. Ang nabutang mo ereksyon. Sir Ramel. Para sa kay Kagawad King Kong number 1 gid saya sa overflow na gani suportahan ta gid representante na sang mga trabahante o kon grupo sa mga nagahimakas sa makagahay. Ma'am Gloria Cuenca, Thank you sa aton nga mga members ang Moms Pirater Edin morning. Bago naburaw sa kuno ay okay. Oh, no problem mama. Basta ara ah. Salamat kita. Gloria Cuenca, good morning. Pa-greet lang sa kay Ma'am Jeneline Kahilig Espanyola. Mayong aga. Oh, thank you so much. Kag sa kay Eden Peratir. Good morning, Ma'am's Mansilingan Chapter. Sa Ma'am's Across Philippines, morning. Okay, parang Jelwin naka-online, no? Salamat. Good morning, Katropang Win. Parliamentary election, subong sa Bansamuro region, automated na ang ilang eleksyon kag nagagamit na sila sang ACM machines. So, abi mo isa ni sa mga expensive nga ginapreparahan sa atong commission election, ang automation naton mga katropa sa mga eleksyon tumo, no? Amo na guro gina-defer ang aton nga mga barangay eleksyon kay ang sitwasyon hindi pa manual ta kung barangay kapoy. Oo. Ruby sa Saria Cantero, thank you Ma'am's Chapter, thank you so much. Salamat git Ma'am Shirley Arevlo, kumusta ka muna? Thank you. Jessica Payahay, morning from Barangay 1 Chapter sang Ma'am's, thank you. Junior Alegria, thank you so much. Salamat git good morning kay Jeneline, Jeneline Kahilig Espanyola ba? Nag-greet-greet si Junior. Nyor, lumayo nga ito nga, galaw-galaw, subonghaw. Ma'am Girly Sembrano, morning Felisa Chapter, insakto gate kay Basi Piki na nga bugas. Di maguro, mama. Amo lang na, medyo may amoy-amoy lang eh. Lloyd Davales, morning. 16 days to go before the happiness. 16 days to go, ha? Subong ginahulat na mo niya a day to go. Katropang Lloyd Melanie Martisano, morning. Morning, ari kami kapamati sa Lapak Duldul, Robles La Castellana, greet lang kami members of family Martisano. Thank you. Salamat gid. Kaga thank you sa pagsuporta, ha. Tristan Yat Gulay, nakatutok man sa kay Mayna Siladora Dumipig sa Barangay Punta Taytay, members of Moms, thank you. Mary Jane Balualio, naka XFM naman, thank you, ha. Sa kay Happy Monday, no, it's a start a new week of a new week work week, Ma'am Jane. Our home, I hope you ora kamo sumayo nga sitwasyon da. Okay? Why na ko may na ano di? Happy listening sa Moms members sa Takuling, Ma'am Gloria Cuenca. Salamat. Si Ma'am Girly. Thank you. Okay. Oras na mga katropa is 7 or 8:35. Mga katropa, ining oras dala sa inyo sang Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Tara kayon taman ang pinaka latest development mga katropa, because nga ang pinaka problema naton di sa mong kuryente, ha? Sa aton nga lugar nung kamo guro na lakip man kamo sa mga rotational brownout, kita katropa, kita ang casualty naman di sa ginahimo sa mga planta dito sa aton grid. Nagagwa to sila, no? Ginapabalaw na itong mga katropa, kaya mora gina-explicar man sa aton ng mga ahinsas gobyerno. There were several outages nga nagluntad sa aton supply sa kuryente, sa aton nga grid, no? Ang kining nga mga power plants, mga katropa, damo ni sila, nakahilira ng mga power plants all over the country, no? Nga gina-manage ang system operator nato, namunay ang NGCP. Amon ang nag-manage ang supply sa kuryente, kung ginabalance niya ba, no, ang supply sa kuryente, katropa. So, nag-gwa ang inyong mga planta, damo eh. May mga, ano pa to, may mga record, ang may mga data ang aton nga grid, aton NGCP, nga since 2021 pa, nagluntad ni ang mga outages, no? Mga katropa, ang commitment sa aton nga mga planta sa aton grid, ano na siya mo, no? It is a strong agreement nga ginasudlan sa ato mga planta once ma-approve sila nga isa sa mga mag-supply sang aton nga ano sang aton nga mga kuryente. Sa mga electric cooperatives, mga katropa or electric companies, gihimo na sila sang mga supply agreement nila. And outages, forced outages katropa is a big no-no para sa mga planta because that will violate sang supply agreement. Mga abyan, unless otherwise, may problema kag naguba ang isa ka planta. Pero amo ring sitwasyon, mga abyan. Ginapapatita nga ang planta pero milang nagakaguba. No? Ang aton nga DOE, ang aton nga ERC nagmando da mga katropa, may reporting sila every year mo. I think if not every quarter, annual leaning ilang reporting mo. Ha? Sa status of integrity sang ato mga planta sa bilog nga Pilipinas, no? Para makaupod sila, ma-aprobar sila for renewal sang ilang mga nga mga kontrata sa aton nga sa grid kag sa atong gobyerno, no? Ginhatag na ni abis ang gobyerno ang gahom ang obligation tali nila sa mga independent power producer nga mag-producer sang kuryente para sa aton tanan. So on top of that is ang ilang commitment nga maging consistent ang supply nila sa kuryente. Pero 2021 mga katropa, may ara na sang nag-outage, no? May kadamo eh, no? Until August mga katropa naglabot 18 sa mga planta and most of them are coal-fired which amuni ang aton major supply sa kuryente diri sa bilog nga Visayas grid, no? Ang Terma nga nag-outage man mga katropa. Ang Terma amuni ang istoryahan ta pa. Kay ang Terma mga katropa, Terma amuni siya ang isa sa mga kumpanya sang Aboitiz Group Energy Aboitiz Energy Group mga katropa nga nagahat may ara man kita sang kontrata dira nga 20 megawatt ang Negros Power. Okay, so nag-outage na sila and that's why ang pinaka delikado subong sa sitwasyon is direkta at maigo sa mga katropa. Direkta may gota. Kaya nga, ang soul nga nakuhaan natin sa mga kontrata, amo ba na ang nag-outage, nag-disconnect sa aton nga grid, subom. So, wide choice ang aton NGCP is to mabakal sang makuha sang supply sang kuryente dito sa spot market sa WISEM. And eventually, nakibot kita mga katropa matapos nga kin-anunsyar ining presyo sang presyo sang per kilowatt mga katropa nila balikya sang dito spot market nakahilera na sila pili kalanda why na nag-aagi sa selection process naton sa NGCP sa kung nag-bidding patamo no sa mga electric sa mga power producers naton no why na pero anyway oras naton 8:40 ni 8:40 mga katropa. Boy, para may obligasyon ko pagkatapos balik kita pagkatapos ni mga katropa.
1: Bullseye XFM 90.3.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
5: Santol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santol Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
5: Santol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santol kag vitamin D3.
9: Ako si Franz, ang panitang kapis, nervyoso git ko. Basta gani, gaino ko sang order yung ang kape, gato kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
8: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santol kag Vitamin D3 ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Sakit ng katawan?
12: Mag-Santon Plus
13: Herbal Oil.
14: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Talagang maaasahan.
15: Santon Plus Herbal Oil. System pain.
17: Masagari, sa kaservice ko, may harapos sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo palang kabisis na nagtumara ko sa matyag ko dahil wala nang sakit ang aking likod.
15: System Pain, tanggal ang pain, fast and safe. System Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa mga butika,
20: bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
21: Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
22: XFM 103.9.
23: Ang sobra kang mataas ng blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kakunkulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
5: Vision Next, marami na ang natulungan.
6: Problema ko sa'yo, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman na po ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
5: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabi gaid. Kamutol, testing mo la. Kampiyon kid yung Turbo.
8: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
8: Turbo, may maka at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
8: Sister Pain.
11: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
8: Bili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
14: Santone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
15: Balancing ang mga komentaryo.
16: Further, nag-attrust ang public opinion.
15: Objective.
16: Prangka,
15: kagdiretso sa mga punto.
17: Nga medyo isong pasalayan.
15: Ini ang Bullseye.
18: Balik din mga katropa, 8:47 morning sa kay Ma'am Ma'am Girly Gapamati lang kami, monitor lang kami sa radyo. Thank you. Roth Baroy Bagay, maying aga. Shout out lang kay Tisoy nga nagapamahaw. Maying aga, thank you. Sa ato yung mga kulturanda. Isa sa mga problema na ito mga katropa, subong, medyo ano ta, medyo kabado ta. Kay Waita Kabalo, in any time of the day, any time of the month, mga katropa, masaka ang mga balaklon mo, no? May pagsaka na sa presyo sang petrolyo, ang mga basic ng mga balaklon naton, mahal na. Pugas na mga katropa, paglabot na 60, kag ang aton nga cost of living, kataas na. kung nagkasweldo ka, 16 mil subong, medyo ipit na ni. So, sa nambal daton, mga katropa, nga ginhambal ta, nga hugot pa ha, no? Dapat hugtanay pa ha, subong. Kaya kung hindi ka mga hugot pa ha, base ang imong budget nga ginapaygo-igo, kulang na. No? Para sa family of four, apat kamus pa ni Maray, magasto ka gid, no? Dako ang consumption nyo. Ang 16 mil mo, baklan mo, bugas, being rapid 3 mil, galap 8 mong 2 mil o so mo, ang kilos bugas. Oh. Next, ang kuryente mo, sa bayranay mo, galap 8 mil. Oh. Well, let's say for example, 1,800 na lang B. Ang imo pagkaon adlaw-adlaw, gagasto ka sa estimate lang ha, mga katropa, sa pagkaon ha, ipit-ipit na kayo, magasto ka gidya 200 kada kaon. So more or less, ang 600 mo, igu-igo lang, pamahaw, panyaga, kagpanyapon, ang kita mo, ang rate na ito mga katropa, 520, no? So kulang kayo. So sa tagsa kapamilya, may ara sang dapat matrabaho, duwak bilog. Ang bata gagmay pa. So ang most nga matrabaho si nanay, kag si tatay, para madugang-dugang sa kita. Para makabakal sa bugas, may ara sang dugang para sa pamilya. Amo ni ka komplikado pagkabuhi diri sa Pilipinas bong nga ko magambal ka nga kinahanglan mo magpangita sang trabaho. Maagi ka sa pila ka gamay nga sulto. Okay? So eventually, makakita agid man mo, no? Pero sa mga kulturan ta nga nagobra sa mga department stores, especially ha, dapat ginalantaw man sa siguro ang mga sa so mga chinkwa-chinkwa dabla. May mga kulturan ta ginasulduhan sa 200 lang na, ha? Si manal ang sulduhan nay. Pero ang pinakamaturan ta, sige, okay lang na. At least may ara ta kuan sang aton kinawala, may ara sang suldo, may ara pala buton kada semana. Pero nagtawad mo sa mga katropa, when hindi ni akma sa sweldo nga ginahatag sang ginahambal sang doli sa aton, no? But amo na nga aton choice, aton nga panindugan Japan sa mga kulturan ta, okay lang na, hindi na kami magreklamo sa mauraan kami trabaho kag wala ta sang kita abi. So they left us no choice but to sustain life even though hindi insaktong sweldo grabaton ta. Pasalamat lang ta sa mga kumpanya, mga katropa, subong niya kaalay ta mga kumpanya ta nga naghatag sang benepisyo, nagpalangga sang ilang ka mga empleyado, naghatag sang wala sang pakundangan nga nag-provide sang ilang mga empleyado, mga katropa, no? Kung kisa may mga CA pa da, may mga utang pa da, pero okay lang para masustain lang ang pangabuhi sang ang mga empleyado. Ang mga empleyado nga as of this time naghatag extra pagid, no, para sa mga sa ilang mga mga employer nga naghatag pagid extra sa ilang mga empleyado. Mas ma-appreciate sa sining panahon katropa. Because tara nagtaas na ang 2026 mga katropa, isa ni sa mga tuig, no? Pinsarta ang 2025 amo to ang pinaka last kay ti ang epekto sa COVID-19 ara pa. Pero pagka 2026, here's another na sitwasyon, scenario nga atubango nato ng pagtaas ang presyo sa mga baraklon. Ini kadungan sa pagtaas ang presyo sa petrolyo. Hindi na ta magpati nga may kontrol ang aton nga gobyerno sa presyo sa mga basic goods. Bisan na balon pa nila ang DTI, nagamonitor sini, ginatagaan na tensyon ang presyo sa mga basic commodities, mga katropa. No way. Maabot ang Vermont, mga katropa, naman subong makita ta, malain naman ang presyo, no? Ang mga rekusante, forced naman lang ni sila nga magbutang mandugang sang ilang dugang sa presyo sa kinabaligyan nila mo. because ang ilang ang cost sa ilang delivery kag ang pag-angkat nila tumaas ma tumaas na. So din mo ni haboy karon, no? Ara kan mo na i-absorb ra tanan, no? Para maka-negosyo ka, para ma-maintain mo ang imong presyo. Multinational companies na yung nakatibo eh. SM, kagunano pa. Kaya na nila ya. Pero sa mga small and medium enterprises na responsible sa Pilipinas, mga katawan, you really have to adjust. Kinahanglan mo gid maghimo sa adjustment nga hindi man maputo ang negosyo. What for nga nag-negosyo ka? Yung imong kita, dira mga katropa, bulubal-dabal-daman. So tanan, ibutang mo, ipatong mo sa product, presyo sa produkto mo. And that's how it goes. Sa kada delivery, may ara na sa cost of transportation, ipatong mo naman, mga katropa. So ang cost of living natin, kataas mong, no? Ang inflation rate, kataas naman. Kita nyo April to mga katropa. Nabot na 7 eh, no? Ang presyo sa gasolina, mga katropa, April, nagsubra sa 100% ang pagsaka sa mga katropa. And now, gina-experience siya naman natin, subong. Okay. Ari kita sa kuryente. We thought a while, hindi ni maapektuhan ang kuryente. Because ang mga electric companies, nagpasalig man. Grabal sila. Most ang aton nga mga supply is coal. Wala kita sang, why sang direktang epekto. May epekto, may epekto. Pero hindi sa direkta nga magtaas because nga nagtaas ang presyo sang fuel, no? Ang gina-generated power nato niya, gina-provide man niya sang coal plants nato diri sa Visayas, mga katropa. So why ginakulbaan ta? Why ta ginakulbaan? But lo and behold, nag-abot ang punto nga nagkibot na lang kita. By since January, there were several increases sa presyo sang aton kuryente. Piso nag-dose siya. There is ano seko, mga katropa, nagsaka naman sila. Nag-13, no? There is makulod, mga katropa, nagsaka, nag-dose siya, abi. Pero makita mo na reflected sa imo ka bill, ang consumption mo gataas man siya. Sa una, ang imo 9 centos, mga katropa, tingala ka, ang pagtaas na 30% to, naglapot na sa karon sa 30 mil 3 na ang imo bill, tingala ka. Uy nga, nagsaka bill ko, wow. Amo rin mga reklamo sa aton pinakamakuturan, no? Nakibot sila sa bill nila na uy man tao balay per me nga nagamo niyo, ha? Di amo ning isa ka mga resulta, mga katropa. Now, ang aton nga ERC nakibot ta, mga katropa, nagligad to. Sumaka ang presyo sa spot market. Naglabot sa 19 peso sobra. Lapit 20. Ang diri sa Visaya, sumaka man. 18 pesos 59 centimos. And that's the highest ever nga na-experience sa natin nga presyo sang kuryente sa spot market. No? Ti maghambal sa spot market, amo na merkado sa mga ginabaligyan sa kuryente, mga katropa. So, diri kita. No? Nakibot ba ng ERC? Nga, hindi. Base may problema ba na? Oh, chikunta? Ilang taon ta? Na alipungawan ang ERC sa natabo na ni? Nga natabo pa ni? Gakatabo na ni? 2021 pa? We understand, may aras mga show cost orders, gindagdag. Pero dara lang nasta sa show cost orders. Wala ba Japon sa mga makabigta penalty? It's not necessarily taking them down sa aton nga mga grid, no? It's just placing sanction sa mga electric companies gini o kung sa mga power producers gini. Dapat naghatag sang kuryente nila sa aton grid, no? Tikibo kibot kita, mga katropa, naglabot sa 18 pesos lapit 19 ang presyo sang spot market, ta apektado kita nga. Ang ini nga mga spot ini nga mga power plants, mga coal fired ni ang Therma, mga katropa, Therma Visayas, isa na di sa mga supplier natin. Isa, nakakuha kita, secure kita sa 20 megawatt nga kontrata dira sa ina nga power producer, mga katropa. Kag ina ang isa sa mga nag-outage sa mong, no? Nagnipis ang supply natin. So if nag-outage sila, ang problema ta, mga katropa, is that atin tapakwa sa supply karon, no? Siyempre, dito ta, makadto sa spot market naman. Istorya ta rin, di kayo kayo mga katropa, because kati may ara sa gilimpost nga cap na istorya. Ito naman sa inyo kahapon, ang nagligat. Ang price cap nga supposedly 1,000 per megawatt. Ang bakla na isumong ibaligya, mga katropa, ang presyo sa mga planta. Ah, gin-implement ini mga katropa sa ERC na ton, no? Pero what have you? Ang mga electric independent power producer, di ka barigya dyan. Wala sa pangundahal, wala sa dueduha, wala kulba. Ha? Despite sa sining mga issuances sa aton ERC, nagkasaka sa Japan sa ilang mga ano, presyo sa kuryente spot market, wag na kulbaan, no? Oh, pero ti, recently, nagambal ang ERCs nga dyan. I-impose na to ang price cap. That's 8 pesos per kilowatt, mga katropa. Pero ang maligya, dyan sa mga aton electric cooperative. Sa Noseco, grab-out ka mga 15. There is a NEPSI, Kinsiman, no? E paano implement na karo mga katropa, no? 8.59, ma-commercial ko, anay. Balikan ta ang pinaka-latest update pagkatapos, anay, sa mga panumdo, mga katropa. Standby.
12: Bullseye XFM 90.3
19: Supple Plus Gold.

0: Plus Gold.
1: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Jenny Lin. Isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis, ang Villa Monte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Sunfon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Sunfon Plus Herbal Oil.
9: Chronic pain.
10: Ang sakit.
9: Mag-assist pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Mag-assist pain.
9: Pangkalang pain.
10: Fast and safe.
9: Assist pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: System Pain.
1: Mabibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
3: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: XFM 103.9.
14: Jackie!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Further,
2: nag-atras ang public opinion.
4: Objective.
2: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang bullseye.
6: Balik tayo mga katropa, alas 9 punto. Ako ang pinak mga reaksyon na pinak mga opisyal na ito sa gobyerno. Ang atun nga ga-expectar kung lang sa sumari panunsod ta, matag sa tanis sa posisyon mo na dit, no? Kaya kita, kaya sa kulot ka tropa, hindi lang Cebu mo ang medyo naapektuhan, kita man dali ang clamor sa atun pumuluyo nga nagkabudlayan sila tungod sa ining isyo o ining rotating brownout ginapatuman sa mga electric cooperative ta, no? Nagalalain diri sa Negros of Tertal mo, no? Diba, kung muna iya, mga negosyante, ito ga-prank ka na, sige, ang amon nga kuryente, tungod sa kamahal, subong, gina cost-cutting lang na namon, no? Ma-break kami alas, alas 8, ma-close kami alas 12 para sa lunch break, tapos masunod kami, alas 1:30, gina-cut down naman na namon, ang amon nga oras, hasta alas 5:30. Why? Di kinahanglan mo, no? Para mag-cost-cutting ka, para makanubo-nubo ka sa imong kuryente. Pero until when? Ito mga negosyante nga mag-amos na di, no? Di may epekto ni, no? Mga katropa, sa ato ni Crimea subong. Now, dreaming na lang na subong ang istorya nga stable pa, stable pa ang aton supply sang kuryente. Subong kag wala kita na nga nasolusyonan ta ang krisis kang ginatubang nato sa sari panahon. Daw istorya gisi naman ang na, mga katropa subong, ha? Kay si Juan de la Cruz, ha? Bisan sa ang pitaka ya subong sa mga adlaw antes ang sweldo, no? Hindi na kalabot mo, no? Ang sweldo. Ini si Councilor check ta, si Councilor Wilson Gamboa. Check ta kay ang imposition i-implement ni mga katropang price capping halin sa 19 pesos

0: 47 cents. Sa Mindanao naman, mga katropa, ang ginahambal halin sa 19 pesos 56 centimos, i-drop naman lang siya sa 8 pesos and 69 cents. Ang pamangkot paano i-implement subong, no? Kahit ang price capping last pa ning August, mga katropa. We have Councilor Jun Gaboa. Councilor, good morning. Welcome sa programa.
1: Mayang aga, Sir Winston, sa tanan-tanan na nagpamati, mayang aga.
0: Aha. Ang pinaka-recent sir development, mayara sang order, ang ERC, nga i-impose ang price capping, which will fall down to 8 pesos plus. Question is, paano ma-implement? Kag paano ipatuman? Currently, we have in within 15 pesos per kilowatt hour ang aton nga ginabayaran sa NEPSI.
1: Okay. Sirin, amoy nimo, ang reason, okay?
0: Oh. Yes, sir.
1: Independent na iya.
0: Mm-hmm.
1: Kag binabasihan na iya ang iya na presyo.
0: Oh.
1: Base sa free market. Ang Houston Banwa is a private company. A private entity. Although silingon ka-abdi nga ang gobyerno, ang ERC o kung ang Department of Energy, may ara sila oversight or regulatory authority over sa siling mga power providers.
0: Oo.
1: Okay? But dumdumon tagid nga pribado na ya. Kung ikaw ang baser rin, obligahong ka kang gobyerno na ma-operate din, ma-producer din, sa kapaloka na ma-perde ka.
0: Oo.
1: Masigi ka o kung manira ka na lang?
0: Nira ko eh.
1: Ah, yes. That is the primary logic there. Ligot nyo iya banwa. So, nang Christio ka nagagalagan actual production cost nila.
0: Oo.
1: Tingdog abe sa 18 pesos.
0: Oo.
1: Ugnudahon ka sa gobyerno, 8 pesos ka na. Eh, ano man yung salagtun mo sa mga din pangitangan mo da? Anong isabat mo sa mga induktor mo?
0: Oo.
1: Anong isabat mo sa mga angto?
0: Oo.
1: Sa mga stockholders mo, kaya kumpanyi ka mo yan, ang industriyo, hindi yan lakas. Hindi yan servisyo, hindi yan kawang gawa. Mas mayo pa na manara ka na lang, rason kung maabanwa.
0: Oo.
1: Although temporary lang ni pagkanao, kasi ikilin nila Augusto lang man, no?
0: Oo.
1: Bulan. Wala pa sila sa ginambal, parti sa September,
0: okay.
1: October, November, December.
0: Uh-huh.
1: So, banwa, kung sigihon ni nila, sigihon ni nila, kag kung manaragan ni, let's say, ang ining mga power producer, mas magalala, kas magalala ang crisis diri sa Pilipinas.
0: Oho. Oho.
1: Wago, sir. So, ibantayan ka.
0: Oho.
1: Kung haon mong ining masustener sa ining mga privado nga mga kumpanya, pero kung lakap niya na akong digusyo, manara na lang ka.
0: Oho.
1: Paala-aklada.
0: Oho.
1: So, amoy na ya ang concept.
0: Uh-huh.
1: Ito ng mindset sa isa ka negosyante.
0: Councilor, ang price capping will take its effect August ng biling. Ano matawag? We will expect sang ano? Sang reimbursement sa kuryente? Kaya daw ginabaldi sa ERCs niya mandatory. Kiko na eh.
1: Retroact nila. So, wala pa.
0: Oo.
1: One pa. Angin pa.
0: Oo.
1: Depende na ya kung ayan ba lang i-pass on na.
0: Oo.
1: Ang NEPSI,
0: oo.
1: Kansang power producer, ang ining perde.
0: Oo.
1: Problema na, hindi wala kami may otherwise demo ng siling ko.
0: Oo.
1: Greater said, pangbutan ka di, silitong din nila. Kag i-paluad din abe sa ina.
0: Oo.
1: At it, greater said, at it, bala one of these days magsiling na lang ni sila, manara na lang ka. Tinaya banwa, mas delikado ina ang senaryo.
0: Oo. Yes, sir. We,
1: so,
0: we're,
1: we will say, kung ano ang resulta sa siling pag-enforce ng ERC sa mga power providers. But, ang banwari, independent na ya ang kwestyo ng wisdom, ginabasihan na ya sa actual real-time supply o kung

0: availability kag ang demand kag sang existing nga nagadalagan nga presyo sang ilang nga power cost o kundatong.
1: Councilor, before ko magkadto sa ano sa compliance sang ining price capping order sang ERC, hindi siya paglantaw mo, hindi siya complete solution ang ginhimo sa ERC, that rather than maglala pa ang sitwasyon because there could be possibilities nga mag-gwa na gid, mag-uba, kag hindi na mag-operate ang pila ka mga planta tungod sa ining mandato sa ERC, Councilor.
0: Yes! Of course, palliatives. Uluupawan na nila ng mga konsumidor. Hindi sila preparado mo. The government kanwa is unprepared. Hindi preparado. Incompetent. Inept. Corrupt pa. Kag misguided. So, para sa ako, hindi ka ng tanan, muro-muro nila. Sangsuela. But at the end of the day, banwa, at kakutub-tub-tub yung malangin nila nga masarangan. Nga persahon nila ang ini ng mga negosyante. So, ang binakulbahan ko nga sa uli, mambal na lang na sa mga negosyante, manira na lang ka. So, ako magkalit-kilit-kilit pagin kita sinidit.
1: Knowing nga...
0: wala laging preparahan sa tuanay.
1: Knowing ang ako nga policy...
0: the consequences ng sini nga a crisis na ginatubang kasubong sa rin.
1: Because... nag-expect ko if the government can do the complete imposition of price capping sa presyo sang kuryente, why not we cannot do it sa presyo sang aton nga mga petrolyo, no? Because ara naman ta sa state of national energy emergency. But all the way daw medyo promisa naman ni do storya gise na ni paglantaw mo, Councilor.
0: Yes, muro-muro. Punta Espanyol pa Carcelena. Yata, lahat natubong. In other words, the government now is in complete disarray. So, nanoy mo, only nila sa Philippines, kasi turteho, nagdagdag ang dollar reserve ta. Mas nagkakapagit ang presyo sa mga fossil fuel o kong datong. May mapautang dito at kong dako. Kaya naman sa may nagasulod na kwarta, di pasulod. So, the government now, ang binaubra sa gobyerno, ang pinakamasubo, kamaligya, na lang kamaligya, just to raise money. Ginbaligya na natin nila ang daang dam. Kadamo na banwa. Ang ato tanan-tanan ng mga propiedad, ginapamaligya na nila just to raise money. Because lala kayo ang kanumila sa Pilipinas. Ano pang ginapamaligya subong sa ngatong gobyerno? Ang kupag na lang sabihin ko nga makita nila na pwede nila ibaligya. Pati ang transportation, baligyan naman nila. Pati ang... Bangwa, bigalingin, ang uldo ko.
1: Pati tubig na galing, nabaligyan naman ka, sir. Ah, set ng gobyerno ta ang ila ginapamaligya sa buong just to raise money. Yeah. As I gapamati lang ko si mga Councilor, kinakulbaan ko, kahit way sa konkreto nga solusyon mo. So, from us, our end, do we need to demand, sir, ining imposition, ining price capping na ginambal sa ERC, or let's just leave it at that. By this la, implement nila and putting pressure. Let the mayors, let the Congress pressure sang aton nga ERC to take lead para mapakita sa solusyon.
0: Well, una ang atong gobyerno reactionary. Kung nara ng crisis, amo na lang natin ko ang nag-ako sila, na nag-asala na. Para na mo. Now, ang pamangkot, ma-import ba lang nila ang mga pamangkot mo sa gobyerno ta? Ang ining rights cap? Well, kung pilito nila again, tibigid nga manara na lang nila ang mga negosyo. Yan yung pili. Akaw, pili ka. Pilito mo na lang. Pilito mo din. Tapsidahon mo kay wala ka. Although, usual sa iba niya nga mga pungsod, banwa, like Japan. Ang ilan niya industriya, although private, so may, ang gobyerno niya, may steer sa
1: may full control, yes, exactly.
0: Niya din, totally, ginakad sa nagigya sa privado. Ang muna itang una, ang ginapakitong away ko nga, at least dapat, ibili naman di sa amon. ang public utilities, ikan 60% of the owned by the government, pa rin kapresento na lang ang privado. Kasi ang ato niyang ginugla-ginug, 100% tagid ni tanan-tanan niya sa isa ka privado. So wala nakikadala kang kontrol. Hindi man nato masubsidize, ikan tabi, subsidize ka na. Paon kang ilang police input sa isang atong police power. Paon kang negosyon nila. But intensive ni Mera, kita emergency crisis, sabihin nila. But may kwarta bala kita na para i-subsidize naton ang ining presyo na hara sa presyo niya sa world market, ang muli presyo, sa Japong. Man, we are, wala ka sang sinagtuan sa iba nyo sa tubong.
1: Pero, Councilor,
0: ang pinakamusubo, tragic kayo.
1: Councilor, I know may mga appointments ka, but I'd like to ask this, where do we go from here? Ano ang katuan tana? Ano ang i-demand data? What will be the solution of the of this all, sir?
0: Kung magalala, kung magalala banwa ang sitwasyon sa Italy. Kung madamahal, ang presyo, ang base ng krudo sa merkado. Ang bot hapa yesterday, may nagsilin sa akong kuno, matapa. Up to 400, 200. Wala ko ba? I don't want to create a doomsday scenario. Okay? Kasi, wala, one mo, wala siyang kurudo. Baba, tumungan na gasulod mo.
1: Yeah.
0: Kasi para na sa banwa, makinti na sa, makandila ng tao. Bukala na sa 5-5.
1: Bakulod ba? Answer pa?
0: Wala na banwa na mahal ang kurudo, pati ang kurinti, mahal man. Eh, sino makasarang sa amo na kamahal na kurinti sa uli? Kundi balik na kita sa mga sinagtuanay na may paypay na kita na free trample, kadako sa nalit ang mga negosyo, nagagaling ang mga negosyo, magkalara, at magalala. Ang pamangkot mo, ano yung buwan? Kasi, kung tanay na lang tanay sa sinturon mo, at kakatutub-tub-tub sa masarangan ka ba, no?
1: We're thinking of solar, pero if we think of solar, it's very costly. Kung magpatukod kasi ng solar, not all can afford para magbutang sa solar sa balay nila.
0: Yes, mahal ang solar. Another rate ba nila? Wala pa natin nalambot ang technology na silingon tabi na it can do solar. O bakit pinamahal man nila kasi iba niyang napunto, barato na. Ang pagpasulog siguro sa tinigay ng mga teknolohiya, pinapamahal man nila kasi hindi nila yun na ang sila niya dapat ang mag-supply. Kung bilib ba nila nga pati ang solar mo, binaparegister mo na natubong.
1: Hindi, ang baltos ng Epson nila, sige buligan ko muna mo, pa-register, pero magbakal ka pala sa net metering mo, mahal na kayo.
0: Okay. So in other words, unutilized. Un-maximize, under-maximize pa ang solar. Ako nang sala, kabala sila, kung sindula pa ang coal.
1: Tumod
0: kasi ng mga environmentalist man. Nag-dumbot din pa na ugan sa gobyerno sa moratorium ang mga coal to. Nag-dumbot. Why pa natong dipriparahan gani ang atong renewable energy? Dindula na yun natong another source of electricity tamong yung coal, which is cheap. Barato na yan. Dindula ka na na. Hindi wala pa din preparahan ng renewable energy. Kundi balik kita diwa sa fossil. Muna kung natunto na 70-80% sa atong power generation ala nagatalig sa fossil fuel.
1: Well, we'll see, Councilor. We're hoping. No. Councilor, thank you so much sa oras gid nimo, sir. I hope we can spend another round of talks about this, sir. Thank you.
0: Madamong salamat, Sir Ren, tad may aga.
2: Franca, Diretso, Bullseye.
1: Inyo na ba tayo mga katropa? Si Councilor Wilson Jun Gamboa Jr. Diri sa ato dati sila, diri sa Bullseye. Ang mga ginabal na ito. So, una mga katropa, ang pulisiya sa atong gobyerno, tutuod lang, is ipamaligya ang mga assets niyo. Actually, sa problema natin sa supply sang oil and kuryente, the government has already lost its control and power over these private companies. And ang spot market naton, yes, exactly, that's all private, mga katropa, under Epera Law. Amo na yung nag-intay sa ila mo. Amo na yung nag-invite sa ila to join sa energy sector. And kita, why na ta gahom? Why na gahom ang gobyerno ta? These tri-policies nga gin-implement sa atong gobyerno. No? Privatization, deregulation, and all of those mga katropa has placed us in a very difficult situation now. Ang mga political, mga ekonomista sa una, okay lang itong pagplano nila, nami lang itong pagplano nila, pero pag-execute na, dito na pag-execute, okay pa. Pero in a long term, where ang politician ginagamit man ang gahom sa mga private sectors, private ng mga financiers nila to join sa industriya sang kuryente, no? The what you expect, syempre magre-resent din eh. Hindi ka man mag vouch sa negosyo mo kung wala kang kita. Amo na ang magkakita. Makanegosyante man sila mo, no? Pero sorry, hanta mga katropa, there is aton nga sa NEPC, no? May epekto ni siya. Probably, wait ka ba, no? If it's ang mapatuman gid sa ERC, we hope and pray, mga katropa, nga mapatuman sa NEPC ang price capping. And ma-reflect na sa mga katropa sa mga month of August nga billing naton, okay? Ang aton nga per kilowatt subong, kalabuot ng tahamboy, 15 piso, no? Per kilowatt ta. So kung implement na, may retroactive nga reimbursement kita sa August nga bill. Pero wait na kabalo kung September, may epekto pa sa. Pero wait man kabal ang ERC nga, this is just for August, no? Base, mag-issue naman di Watts ang order ang ERC, nga dapat i-impose na September, okay? But I believe, mga katropa, if this is implemented para sa bulan sang August, ang dapat i-implement na sa all the way 2026 nga nagataas naman ang supply naton sa aton nga last quarter, no, ang per month, mga katropa. May mga parol kita ang aton nga mga establishments, they go 24 hours. Mayroning SM kay nag solar na sila. 80% sa consumption nila solar na kuno eh. Sana all masarangan sa mga negosyante, that's why saipon ang kwarta sa tawo, katuto sa ila, gaang makagagmay ng mga negosyante, gakapatay tungkol sa, you know, pero it is what it is, no? Ang sitwasyon, katropa, we have to just bear with it, padayon nga magpamangkot, magdemanda sa atong gobyerno. Amuring trabaho tani sa mga congressman ta subong nga maglantaw sa mga pulisa sa atong gobyerno nga nagabutang sa tawo sa budlay, ha? Subong niya sako sa politika nila, o sako sila sa postponement sa barang eleksyon, ha? Nag-debate sila iya sa isyo sa korupsyon, pero sila tagsa-tagsa sila may araban sa version sa korupsyon nila. Ha? Amorita ni aton nga buligan. Tutuyo sila dito sa Bundakanay sa ipapospon ang eleksyon. Ano pa? Saka sa sweldo, daw alang-alang pa. Ang aton nga mga officials gobyerno, sako man pangitas nga. Gapangita pa kami joint ventures, bong. Ha? Makakuha kita supplies kuryente. Sa iban nga mga planta, base maka-invite mo sa mga planta nga makadugang sa supply natos kuryentes mo, no? Tidiri, mga katropa, let's talk about sang supplies kuryente ta. Ang NEPC nagakwa na 20 megawatt nga contracted nga supplies kuryente sa Aboitiz Energy Group, mga katropa, and one of those nga ginakwaan naton is Terma. Ang Terma, mga katropa, 80% of Terma is controlled by Aboitiz Energy Group, mga katropa, mga kapiyan. Amuni ang nag-forced outage man, ha? Nag-offline sa aton grid, mga katropa. And isa sa mga rason nga nagnubo ang supply sang kuryente nato. And that's why mga katulad pa ginambal nato sa mga ginaparawagan, no? Kabalo kita madamo rason da may maara sa mga makabigta kabudlayan nga mag-secure sa mga kontrata sa mga plantang, no? Nga may ara kita sa mga supply. And that's the very reason during sang Central Negros Electric Cooperative nga ginaparawagan to secure the contract sa mga power supply, power plants nga maka-supply sang sustainable nga kuryente sa isa ka electric o coverage area sa isa ko cooperative. Amo rin ginaaway sang tao isbong asang una. Nga dapat may improve na sa nga dapat nga ang Sineco sang una mag-secure na sa mga barato nga mga kontrata nga hindi kita na-depende sa spot market. Kay kabaro kita sa spot market, volatile kayo, unexpected ang presyo, hindi mo makontrol presyo, diraya manubo siya pero may tendency may saka, no? So kinahanglan ta may ara kita at least man lang 50% or 60% sang aton energy contracted, no? May ara kita sang bilateral agreement sa mga power supply para kunano man ng mga sitwasyon, no? May ara kita sang basihan sa pag-question. Kung may ara gid man sang pagsaka sa presyo sang per kilowatt nila sang presyo sa kuryente dito sa mga suppliers naton, no? Kaysa kung una nakakuha ta daw, I think 25 years, 10 years ng mga kontrata, at least bisan 5 years na lang mga katropa ng mga kontrata sa mga power plant, secured kita nga hindi ta madulaan supply sang kuryente. Pero ti ano ginhimo? Amo man na Japan, same old story ang natabo sa Central Negros Electric Cooperative kag sa Negros Power. So, ang Negros Power, nagambal sila nga ti why kami mahimo kinanglan tabag angkat sang supply sa kuryente dito sa spot market. Dito ka papaon mga dyan. Pero kita nyo mga footprints, kita nyo ang plastada nga ang aton nga mga electric o kung mga power plants, mga independent power producer, nag-amat-amat sila gwa sa grid. Kabalo sila nga ang presyo control da. Ang presyo barato da. Papaon ka sang regulation sang aton gobyerno. Ha? Kag dumudamo sa mga requisitos da, no? Ang imong baligyaan ay tsakto lang pila na porsyento kita. No? But kung dito ka sa spot market, may independence ka nga maghatag sang imong presyo based sa ginatan-ay man sa pinakamay electric independent power producer, no? Dito sila iya. Nga kita, ang mga electric cooperatives, mga katropa, hindi na mga independent sa NGCP. May issue mag-isa sa NGCP mo. Nga hindi sila iya namian. Luwas nga, like for example, mag-importa sa mga kuryente sa ibang nga mga lugar, mga katropa, Luzon, Visayas, grid di mo, no? Kung kulangon ta, we can easily import halin sa Mindanao. Ti Mindanao to, ano man, insufficient man ang ilang supplies kuryente. Most probably, makwata dito sa Luzon area, Luzon grid, mga katropa, mga bian, no? Ti ang consumption to taas to, taas to kayo, pero mga katropa, medyo may nami to, ha? Ang inog-importa lang, ara lang kita sa 450 megawatt. Bila mo, nga kinanglan ta, mapwede ta, ma-import pa kadis Visayas. It so happen, ang submarine cable naton hindi kaya na. Nga may ara pa man to sang supply sa kuryente, nga makalabot pa, isa ka, yugo, megawatt ka pwede pa ma-import kung tani, mga katropa. At least, makabulig-bulig mo lang sa Visayas. So, ang ining bagay, abi mga katropa, partly, from us sa media, gusto man natin i-intindihon eh. Gusto man natin nga i-dissect sa tanan mga katropa kung paanong proseso ang binigyan sa kuryente. No? It's very technical. We understand. May process. But mga katropa, at the end of the day, while ang mga electric companies, no, ang NEPSI, ang NOSECO, ang NORECO, ang NONECO, ang NGCP is trying to let us understand this, that this is normal. okay lang ni, because ang problema is supply. No? Ti hambal na tulungo gani supply. Pero tani nakapreparar na ta sa una pa. Oh, sa electric cooperative, electric company secure contract sa mga suppliers sa kuryente. At least hindi man sa solusyon, pero at least makabulig-bulig sa aton nga may control kita, may choice kita sa barato nga kuryente, sustainable nga kuryente. Okay. Next, ang NGCP, nag-report man mga katropa nga nagambal man to since 2021, may ara na sa problema. May mga forced outages nga nagakalatabo sa mga power plants naton diri sa Visayas grid. No, kag iban pa nga mga grid, Visayas, Mindanao grid, and even Luzon, no? May ara na. Hindi man ko magpati ang ini mga report sa NGCP, way na naglabot sa ARC, way na naglabot sa DOE, ang ini mga status report sa NGCP. Kay kung ang NGCP ma-report lang pagkatapos kung pabayanan si NGCP, sila na yung malasulon man mo, no? So may ara sang annual reporting, even ang atong mga power plants, no, ang structure sang integrity sang ilang kuryente, ang audit sang ilang supply nga ginahatag sa grid, kag ang financial capacity nila sa manapot nga mga tinuig nga dapat ma-secure nila, magastuhan nila ang upgrade sang ilang mga power plants. And until now, ang mga power plants nabalanta lang nga may ara sang duha ka rason, either faulty or maintenance. Dira lang. So the rest of that, ang access sa mga information, siyempre ARC na lang. May explicado sila nga anong natuba, naguba, anong sala, anong natabo, no? May mga show cause orders, rindagdag sa mga power plants kini nga wala naka-operate mga katropa nga nagpatigay sa disconnection. Pero we'll see kung anong mga tabo na sa mga adlaw. Pero natabo na niya, no? 2021 pa. Ligad pa nga matinuig, no? Nag-suprayer na tas kabudlayan. So issue karon sa ERCs niya, there could be a probability sa price manipulation. So that's why ang amon nga sabat di is to impose ang price capping, secondary price cap for August nga billing. Well, makabenepisyo kita, manubo ni siya, no? Hopefully, kung ma-impose kid man, kay first kay sigurado ko mga planta ni maano ni mo, maalma ni mo. Sa ruling o kung sa order na sa ano, sa ERC mga katropa. Plus ang ato mga electric cooperatives, electric companies, distributors sa kuryente, maalma man isa nga ang presyo sa per kilowatt nila 15 piso na. Ang rason spot market mo dapon. No? Dito sa Noseco, kabalaw naman kita may ara na sang mga effort para mag joint venture na magkamol. Pero sa una, may keep consultant kamo nga makontrata na. May mga supplier kamo nga dapat nga i-sustain kung tani, mga biyan, sa mga kontrata sa mga electric companies, electric producers, mga katropa, sa mga power producers, nga wala para sa subong. Nga, ang problema, kahit gin-take over sa NEA, kaya kang NEA, wala sang desisyon para mag-execute contract, mag-engage sa mga power plants, mga katropa, makakuha sa kontrata ng kabarato. Unless ma-reactivate ang mga board of directors sang isa ka electric cooperative, amo na ang ang proseso. So may ara sa mga nag-agma na sila, subong pa lang, no, nga for quite a while ginpungkuan sang NEA, kay tungod may problema kuno ginpagwa pa sa NEA, amo ba kung kisang mga enabler lang mga ahensya, mga katorpa, they're trying to pin down sa mga electric cooperative nga iling sila kuno para matake over sa mga katorpa. Ang dito naman nga mga official sang Noseco, mahimo naman na sila pamagi, okay, ma-joint venture lang ta kay Pigaw. Pwede mo lang tapos doon tamang. And that will happen, I tell you. No? Matabo na siya. Just like what happened sa Central Negros Electric Cooperative. But nonetheless, mga katorpa, amuni. And that's why kinahambal ta, hindi na ni problema sa supply, coordinated nga sistema sa mga private companies para buibotang sa lang-alang ang gahom sa gobyerno nga wala sa mahimo. No? Dead end para sa gobyerno. Deregulated ang policy, wala sang clause to impose sanction sa mga electric cooperatives, wala sang mga gahom para mag-control sa presyo sa presyo sa kuryente sa Binuga, Pilipinas. And that's our government. And that's how the system works. Ginapromisahan ng kapirmi mga 9:36, balik kita pagkatapos ni mga katorpa. Standby.
2: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon

0: Cafe Mix, now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: Hindi
3: nga nag-atras ang public opinion
5: objective.
3: Prangka kag diretso sa mga punto.
6: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang Bullseye.
7: Oras mga katropa, 9:40, nagapulo pa kapi. Try nyo ba na mga katropa ang kapita ang aton nga Santon Gold Coffee Mix. Kung hindi ka mo sa kapsula, nga katropa, may alternative. Nga po, hindi mo on, no? But kung nagkabal na doktor nyo, hindi na ka mo makainom sa kape because ang palpitation could lead to something worse, no? It could lead to cardiac arrest or whatsoever. Mga katropa, diri na ta sa healthy nga kape. Ang kape, Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Kung ano ka ara sa kapsula, ara mo na sa kape. Natun, diri mga katropa, namit pa. Ang sadya, kay ti kalabanan sa mga kuturan ta, singa galimit ako kape, kakapait man ba sa kape, wala klamay?
3: Ay.
7: Ha? Doon mo ba tiyagan mong kapait sa kabuhi kung wala klamay mo? Ha? So that's why may ara kita kape, katropa ang gina-offer sa inyo, ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, may ara na sa mangosteen, tanan, garlic, may araman din sa mga ingredients pa, malunggay, kagtanan. Pero ang avansi lang sa kape, may ara kita sa glutathione, kag collagen. Plus, gain panamit pa ni mga katropa, hindi ka na yung magproblema nga, hindi na ako magkalamay, kay kabudlay, base atakihon ko na karun. Base magtaas nga ako ng kalamay sa lawas, kag maglain pamatsyag ko. Diabetic na kung adaan. Sa Santon Gold Coffee Mix, hindi ka na mag-worry sa parehas ng kulba, katropa. Kaya nga, ang iya sweetener, stevia, no? Natural sweetener, ang ginabutang sa aton nga kumpanya, ang misclass ni nga nagapatamis, kaya nagapanamit sa kape, Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Stevia, ang iya sweetener plus may glutathione ka collagen. Kabalaw ka naman glutathione ka puti ka mo. Plus ang collagen ka tropa nag-firm ang imong panit. Ti, kung ga-firm panit mo, wala man dugay man pag edad mo na. Di ba? pero Sir Epe, may aray kami diyan nga no, sir. Kape sir para sa imo Sir Epe. Oo, sige lang. 8:42 mga katropa. Amore, mga koto, si katropang Jelwin Ambalia, Ma'am Marivic Jory Castine, thank you. Salamat gid. Hambal ni Sir Jelwin siya, Negros Island daw wala pang coal-fired power plant to, Cebu pa lang. Oo. Sa Toledo. Okay? Iloilo, may ara sila sang coal-fired power plant talaga ko. Okay. Yes sir, yes sir. Alan the 4th Yulo, no? Sir, is it true nga ang 40% of NGCP is owned by China? Yes sir. Oh. Ang control sa gobyerno mga katropa under sa aton nga state ownership sa mga kumpanya ta, it should be 40%, it should be 60%. If we will have that joint venture with private corporation, ang share dira dapat 40% lang. And aton NGCP is owned by 20% mga katropa sang Chinese corporation, no? Ang 60% of S is owned by Synergy Grid of the Philippines, mga katropa, no? 40% is owned by State Grid Corporation of China. Oh. Hey, what have you? Ina, 40% lang ang kita. Pero whole operation, kamarok ang kutsin, oh. Ah, sus. Sige lang.
4: Ari na sila! Larga na!
7: No? Tiyan mo rin mga pulisa sa ating gobyerno, mga katropas mong, no? Why the choice? No? They let us know choice always. Gusto na ipakaon sa mga politiko ta, ang ining mga sistema, ang gusto natin ni Jindihon, no? Gusto natin ni Jindihon, kaya para ma-resolve kita mga katropa, that this is just it, no? Normal na nis pagpakabuhi, ta kamay ta kwarta para ibayad ta sa ato gamay utilities. Normal na ni, nga mangita ta kwarta para ibayad ta sa kuryente, tubig ta. No? Kagamunay ang dapat nga nagkakalatabo subong, no? Nagataas ng tanan ng mga presyo. They're trying to let us understand na this is all just part of the process. Nga wala ta choice, maabot gid ang oras nga gasaka ang aton nga cost of living, no? Di huo? Mapati naman kami? O, nga amo na? Kaya nga, di way mo tumahimu da? Way tumahimu da? Kaya amo na yung nagkakalatabo, subong? Daw amo na yung, daw trend ni siya. Daw trend na ni siya, mga katropa. But ikumpara mo sa ibang mga nasyon, mga katropa, behind na ta. Ang aton utang sa aton national debt, mga katropa, it's coming 20 trillion pesos. Nagkasaka. May inflation rate na ito, mga katropa. Subong 6, no? Probably mataas pa ni because of crisis kinagaluntad, no? First time ever na-experience na ito na ispong sa Pilipinas, ang dolyar, mga katropa, is 62 pesos ang bayluhanay. This is the first time. And also, this is the first time we have experienced that ang kada litro sa presyo sa gasolina o konsang diesel, mga katropa, naglabot na sa 100 pesos. Buwas nga daw. Long behold, ang sweldo ta, 14,000 Japon. Di paano ka mabuhis naman? Paano mo na ma? Ang spending tatas taas. Tani ma-reciprocate na sa mga basic services nga na-experience siya natin, nga mabato natin mga katropa mga biyan, no? Taas kayo. Oh, ginapabukal na lang GDP ta. Hamali na. Ara na. May growth gidman. Nag-rapot ko no the 4% ang growth na to, 5% growth na to annually. Under President Marcos, mga katropa. I believe so. No? I hope so. Nga muna ang sistema. Pero makita mo, even negosyante, mga katropa, they tend to go out sa the abroad. No? Ang investment nagagwa di sa to. Nga ah. Volatile kayong market ng kontrisma kung sa Pilipinas. Kung may pagtaas ng presyo sa mga produkto sa merkado, mga katropa, nagamuhin man income sa mga representante, tamo? Like for example, amunay subong ho, ang mga RTWs, no, especially sa mga mall, nagganubo man ang purchase nila nga, di taas mo, mahal na. Hindi na kaigo ang kita sa tao sa iya kapasidad. Para magbakal sa gusto niya, baklon. May kategory, pa na ginambal na wants kag needs. No? Kasi nga, kung need ni, dapat wais ka. Pero hindi mo na yung sistema, mga katropa. Dapat we should live in comfort sa compensation na ginabato natin. So, no? Nagusto ta. Timambal sa kinot-kinot ka mo. Ang balaban sa PSA, niya, kung may 100 pesos ka, hindi ka napigado? Hindi ka napigado? Makakaon ka, paiguon mo ang 100 pesos sa isa kadlaw. Anong klase ka unon mo naman? No? Hindi ka naman kita sumungutan nga tag 30 piso mo? Abot ko din, na basihan ka mga survey ni? Okay, adding insult mula sa injury lang. Amo na budlay mga katropa. So ari na eventually we're seeing another scenario. This is the first time nga nakita natin mga katropa. And if ang sitwasyon will not be handled properly by 2028, it's gonna be worse. Ang sitwasyon natin sa mga Pilipino, dispungsyon Pilipinas. That's why ang iba din ano gambal sa nga base may chance ang mag-abroad ko ba abroad lang ko. Kagamo sa politika sa Pilipinas. Ang korap naghambal sila, korap ang kontra nila, pero korap man sila.
5: Sinabi nyo na lahat eh.
7: No? Amurap lang mga katropa, sitwasyon din. Pero sige lang, kita naman ang mga Pilipino, may taga-trust mo. No? Sa tanan nga mag-away, mga katropa, abanti naman nanta. We should demand. No? We should put pressures sa atong government to do something about it. Because ang gobyerno naman lang naton, naton ang aton kaanay dapat na. No? Sa mga legislators naton, do something. Senators naton, do something. This is urgent. The people would need you now. Sa mga problema nga subong ginapakatubang ta. Kabay pa nga makahibo pamaging ato mga officials gobyerno din. Sa mga local government, take position, no? Ano ang posisyon sa syudad sa isyu sa kuryente? Ha? Anong dapat i-demand ta? Dapat isinggitan ta? May ipos lang ta? O bagay. Kaya yun yung mga financier natin sa kuryente, mga financier sa politika. La? Halin sa tubig, pakadlo sa kuryente, karon lapit na. Kadto naman tas transportasyon. White oras mga katropa, buwas naman ta sa aton nga pagparagad mga katropa. Great gani, happy birthday sa akon Iloy Libertad Helye, 81 na. Happy birthday ha. Sa kay Libertad Helye. Mayong aga, nga 1,200 hectares na ang solar power sa Negros Occidental. Amo pa na, sir, ang palaligban subong damo sa mga solar plant, solar farm. Pero, why man taga-beneficyo sa kuryente nila? Ha? Why man taga-beneficyo sa kuryente nila? Ang beneficyo mula na di, electric cooperative, ha? Nga kung may sobra sa kuryente, why man ta sa proper auditing ko, why man proper sa accounting mo? Ha? Kung ginahatag sa mga electric cooperatives, electric companies, why? So, di kong pinari ya, ang ibaligya nila, di amo na eh. Anyway, oras na ito mga katropa, 8:52 na. Wait na oras, sige, thank you so much. Salamat kids pag-upod na sa atong pratuntunan. Sa ngalan sa atong technical partner, katropa, ang Henry Villegano, sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa, and sa atong CEO President Dr. Ray Delito Oy, ako naman sa katropang Wayne Salinas, nagkapaalam, tubtubos. God bless. Have a nice day.
8: Bullseye XFM 90.3.
9: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
12: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
14: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at
12: malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
14: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
14: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
14: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
14: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina ha?
14: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali, diriyo.
14: Ah, dali na.
15: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
16: Girl,
15: di mo kailangang magtiis.
16: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
15: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
16: No more!
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Ang pamahid na all-in-one.
15: Sa presyong magaan.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Sister Pain.
18: Si Sairan, isang Balbayro hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Lula tayo ng pain.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Bilis sa mga butika.
20: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
21: Santon Gold Coffee Mix. 66 antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
22: XFM 103.9.
23: Jack!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
2: Edukasyon.
1: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag, balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Green Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
2: Edukasyon,
1: edukasyon para sa igayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kung ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mong taas sugar mo eh.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag na hyperglycemia. Mabatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa igayong lawas.
1: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa igayong lawas.
1: Ang saluyot naman o kon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa igayong lawas.
1: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangosteen. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa igayong lawas.
4: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nag-umpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akong sugar. Dito na Nubo ang ako nga sugar. Salamat yun sa Evergreen Herbal Capsule.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: Mamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod, XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
7: Kasakit sa nabungkong aging tampa mo.
8: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko sa salok naging buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Kasakit! Apang sa pihak sino? Hindi ko mapimo nga kaungtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan nga pagigog mo. Sa diin!
9: Endless Love. Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
10: Endless Love.
9: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: karon nga nagampanay na kita, dalhon ko ikaw sa balay. Ipakilala ko ikaw sa pamilya ko.
1: Ha?
0: Oh, nga daw nakibot ka gid. Hindi ka bala maluyag ang makilala ang mga in-laws mo?
1: Nahuya ako eh.
0: Inagid ang dapat mga dulaon sa kaugalingon mo. Inang huya-huya ngayon ha. Sugiran ko na lang ikaw nga daan ha. Tamaran si mami sa babaeng artihan.
1: Oh.
0: Sa Biyernes ang gabi, maganda ka. Kaya dito kita madiner sa balay.

0: tawo? Kama kang pabalay? Nagkalago ba? Madali-dali ako. Si tatay, ato siya. Tay!
1: Ay, May! Anak! Mayo kayari ka na. May demolisyon yan natabo.
0: Ha? Ay, nga may demolisyon, tayo. Ano natabo?
1: Madugay na kunoy niya nga balita. Apang nagpawala lang ang mga tao. Eh, wala man abis ang gintanyag nga relokisyon eh. Gani amo sining natabo. Yan pang gulpe lang ang mga tao.
0: Wala. Sila ni Eloy. Kantoan ko sila.
1: Ay, May! Anak! Sali ka makanto!
0: Ano ay natabo sila ni Eloy? Joy! Joy! Sali sila ni Eloy? Nawala ng ila balay diriyaw?
2: Eh, kahapon pa sila nga wala diraday. Wala kami makahibalo kung sa diin sila nagsailo.
0: Oh, Diyos ko! Malikan ko si tatay. Tay! Sila ni Maninay Piling? Sa diin sila? Nawala ng balay nila dito, haw?
2: Ang matuod, anak. Wala man gani kami makahibalo. Kaysang naginamo na kaina sang aga, nagmansig-mansig na lang ang mga tao, dire.
3: Eh, nga abo lang ang ginapalikpan na? Abi, bulikin na kami dire sang ato, mga dalaho, para nga makasaylo na kita.

0: Maestar?
1: Dito na kita, Maestar, sa San Miguel, anak.
0: Ha? Nga dito, gidaw?
1: Hindi bala sadto ko pag ginahulog-hulugan ang luti naton dito? Nakapatindog na gani ako sang balay dito eh. Amo to taning isurprisa ko pag abot ni nanay mo. Mas maayo gani para nga magamit na naton ah. Gani, siguro, dapat nga mag-resign ka na lang sa ubra mo. Kay kalayo na sang balay naton sa syudad.
2: Ano nga ma-resign, man? Hindi pwede.
1: Kanga nga hindi.
2: Paano kung makaamkon sa babae si Chester? Kung hindi niya pagbantayan? Di kundi, mas dako ang madula sa adak mo. Mag-board ka na lang, May. Tutal, may kwarta ka man. Di ba na? Wala ka man naghahatag sa galastuhon sa balay. Mas maayugin kung mabantayan mo si Chester. Samtang wala pa ka bumakasal. O gaa, wala ka pa bala niya ginahaga?
1: Alita, ano ka man? Nga nga ginadalian mo ganyang makasal sila.
2: Kanugon gani, kung maagaw pa sang iban si Chester. Matambok na naista ang nahulit niya. Buyan pa? Ay, May, gaga ka na gin kung hindi mo pagsiguruhon si Chester.

Kaya pala nga, wala ka siya ng pahibalo man lang anta sila nagsaylo. Kadayaon sa iya, kahapon pagdali sila naglakat, wala ka siya nagpabatsyag. Kagbisan si Maninay Piling, wala man lang nagpanugid. Sa diin ko sila pangitaon man, sa diin, ayos to. Aga pa ako mabalik buwa sa siyudad. Hingabutan ko siya, samtang wala pa nakasugod ang iya trabaho.

0: Anak, kagahon pa man lang ini ah. Kaya nga malakad ka na. Kapoy pa kita sa biyahe. Ang maayo pa, hindi ka na lang anay mag-report sa imobra.
1: Kwan abitay, padamo sa ulubrahon sa opisina. Isa pa, mangita pa ako sa boarding house nga malapit lang sa ginaobrahan ko.
2: Gusto ina, hindi ka basta nga mag-absent na lang. Ibase balakon malutsan ka.
0: Sige anak, mag-imos ka na. Kag hindi ka magkalipat sa pagpamahaw, ha? Kaya idulong ko ikaw sa trabaho mo. Hindi mo pa kabisadong doo ngayon eh.
1: Salamat, Tay.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Samson Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Kapahubin pa siyang na worm.
0: Samson Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pag-ibili sa mga butika.

0: kantuan ko ba si Eloy sa warehouse? O kung hindi na? Ay, mas maayo siguro kung kantuan ko ah. Para makaibalo ako kung okay lang sila. Tagon anong mabulig ko sa ila.
1: Ginapaminsar mo bala si Eloy, anak?
0: Ay, oo, tay.
1: Hindi ka magkabalaka sa ila. Kilala ko si Eloy. Mayo magdiskarting bata nga to. Wala siya nag-aampo dayon. Masarangan niya ang tanan niya pagtilaw. Kanugon gani nga hindi ka mga duhang nagampanay eh. Kuntani, pahamtang ng buot ko para sa imo.
0: Oh, tay?

0: manawag na ako diri sa salakyan. Salamat sa pagdulong mo sa ako na.
1: Wala sa nga naman, anak.
0: Maghalong ka sa pagmaneho pabalik tayo.
1: Ikaw man.
0: Ah, sige.
1: Sige, anak. Amo na ako.
0: Ako na si tatay. Ay, hindi anay ako magsulod sa opisina. Madiretso anay ako sa warehouse.

0: Nakapangyari ba na siya, guard? Naka-report na siya?
1: Ay, wala na diri si Eloy, ma'am. Doon kasi mana na siya nga nag-resign.
0: Ah?
1: Oo, ma'am. Nag-alalaan gani si Busing, nadulaan niya siyang mapisan nga tao mo. Ang nagkalabilinde, ah. Polo, tanan mga tamaran.
0: Ah, sige, guard. Salamat. Mas nahinalian pa ako sa nahibalaan ko subong. Sang sanatabo na demolisyon kahapon. Nagtugang ang kabalaka ko. Paano na yan si Ninay Piling? Kaya mga utod ni Eloy? Sa diin ay yan sila? Nagkakaunong ba na sila sa husto nga oras? Oo, nakibala ako. Nga masarangan ina ni Eloy. Abang kuntani, araman ako. Agad maunungan ko siya. Ano na bang buhaton ko man? Eloy, ano na ba lang natabo sa imo? Nga wala ka man na nagpaalam sa akon nga ma-resign kagali. Wala na gid pala ako sang bilis sa imo. Wala na gid pala.

0: kumusta na yan si May? Sa di na yan sila nag-star sa pong. Kaya nalilang sa natapo. Tagbayo lang. Kaya may grasya ka nag-abot sa amon. Ante sa demolition. Pinigil man matula sa pinsar ko. Ang adlaw nga to.
1: Bay, Melanie? Ikaw gid bala ini?
2: Ah, oh, ako matuod, Jay. Kagkaupod ko gali ang bana ko. Si Brent. Ah, Brent? This is Chay Piling, the mother of Rafaelo.
3: Nice meeting you, ma'am.
1: Ah, thank you. Ah, dali, magpungko ka mo.
2: Ah, din si Iloy, Chay?
1: Ay, maging kaduan na sa makadali, ah. Apang-ari na siya dugay-dugay. Ay, maayo man kinakapamasyar ka mo.
2: Ah, oo. Kag manuglakat na kami sa Sabado, Chay. Gani nagdesisyon si Brent nga magpaalam sa inyo. Dala pa salamat sa pag-atipan ninyo sa akon, anak.
1: Oh, bawa. Hidlawon gi kami sini sa bata. Eh, pero sige lang, ah. Mas maayo nga ara siya sa inyo, Luyo. Ay, oh, malipay gi karon si Eloy kung makita niya kamo.

0: Salamat ha. Hindi ko gid malimtan ang bulig mo sa akon.
1: Wala na sa akon ha. Okay lang.
0: Oh, Diyos ko! Oh. Eloy! Anak!
1: Nay? Naa?
0: Nasugata ko ang taga-barangay. Nagalibot sila kag nagapahibalo sa mga tao nga maabot ang diring demolition team.
1: May... ano?
0: Madimolish ka mo diri, Jay? Ay, oo. Kinakulbaan ako. Labalaka ako. Tungod, wala kami sang iban nga masayluhan. Madali lang. Kay hambalon ko si Brent.

0: Oo, Chay. Kay Balo ka. May duha ka bulan pa kami nga nabilin sa ginaarkilahan namon nga balay. Kagsuno kay Brent, mahimo ka mo nga makasaylo dito. Kung gusto ninyo, bisan subong mismo.
1: Aba, ha? May hindi ayan makahuluya?
0: Ang matuod, naluoy si Brent sa inyo. Nga dire ka mo nag-estar. Gani, gina-offer niya ang ginaarkilahan namon. Kamu na lang anay dito, Esther. Makapangita man kamu siguro sa masayluhan. Antes matapos, ang duha namon kabulan nga kontrata dito.
2: Wala man sa problema, Nay. Ang importante, nga may masayluhan lang kita. Tungod, hindi na mapunggan ang demolition ngayon, Nay.
0: Ah, sige. Kung amusin na, manghimos na lang kita. Mangita kita sa markilahan ni Salakyan para manghakot sa inyong mga gamit.

Wala na akong makahapit sila ni May. Nakahibalo man ako. Nga wala siya tira. Wala man siya makahibalo. Nga nag-resign na ako sa akong trabaho. Manuglakat na si Jojo sa madasan ni Simana sa iban nga pungsod. Kag maapas man ang utod ko nga babae. Mabalik pagali ako sa opisina sa pagkuwas ng chiki ko. Bahala na. Kung may kaisog ako nga magpakikita sa iya, mapaalam ako. Nakuha ko ng chiki ko. Daw timprano pa man. Ang mayo pa, maapit na lang ako kay May. Kabay pa. Ngayon hindi lang siya masako. Para hindi ako makaisturbo sa iya trabaho.

0: kaabyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahom nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan,
1: sa husto ng panahon.
0: Diri lang sa inyo paborito nga istasyon, FM.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita da yun mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, nani ang music, ah?
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may arakli sa mga balita, blabos, ang amin, bigit sa mga DJs, nalakag,
3: wala sang konkreto nga sabat.
4: Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X.
3: Simply,
0: may how, kita, pag...
3: enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
5: Timo!
4: FM 103.9
6: The Secrets of Health.
7: Ang aton suni nga utok, no? Hindi malikawan. May mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton suni nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo. Ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation. Nga kun tuman malang ini kagamay, makaya malang nisa sa aton suni nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon ko ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini no sang aton sini nga lawas sa aton sini nga brain dira nagkaka problema kita karon kung nagapabilin kag nagapadayon ni nang inflammation dira sa sulod sang aton sini nga lawas kung mapabayaan ni nang inflammation kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlain sini nga problema sa aton sini nga lawas lakip sa aton sini nga utok.
8: Seven Plus Gold
7: ang quercetin nga ni kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira ti dira na nagasugod sininga nagahina naton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kun na maglala nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot nisa sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede gali naton malikawan kun may ginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
9: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
7: Isang makwaan naton sini sang quercetin magamit sini sang Santhon Plus Gold capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ug Santhon Vitamin C, nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
6: The secret of health.
10: Maginom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag nato nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini si quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo da sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha.
8: Seven Plus Gold.
10: And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
11: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
6: The secret of health.
7: Like in Sunthone Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sa ringakutis.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may ara sa Sunthone kag vitamin D3. Nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance. Nagataas ang blood sugar. Kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa pampatamis.
8: Sunthone Gold Coffee Mix.
7: Pwede sa mga kabataan. Pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine? Instead ang ara, dry sa isoflavones. Lecithin na makabulig panami sa aton sa brain function. Isoflavones na makabulig balance. Sino kung bolo balance sa isang aton sa nga hormonal imbalances, lakip sa makababainhan karon nga naga edad 40, 50 pataas nga nagasuffer karon sang symptoms sang pagmenopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatyag naton sa aton sa nga lawas. Kat hindi magid naton malikawan mag-agi mangid especially especially kababayanan sa amo nga stage sa transition sa inyo sininga kabuhi, nagamenopause kamo, nagauntat ang inyo sininga pamulanon. Di may mga mabatsagan kamo sininga mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali no. Ang isoflavones gali sini sa soya, isa ka sangkap sini isang Santhon plus coffee mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sininga ginabatyag sa inyo sininga lawas. Hindi kamo matamaan sini sa pag-irritable, hindi matamaan sini sa mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipatod. Yaraw, Santhon plus coffee mix kita sini ang mabuligan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
8: Santhon Gold Coffee Mix. Santhon Plus Gold. The secret of health. Santhon Plus Gold.
5: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
8: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
13: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
14: Vision Next! Marami na ang natulungan!
15: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
14: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
16: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
17: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
17: Uh-huh.
12: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
18: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sampon Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbuktaw ko, balita dayon mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, kula ka lang, music, magkatapos bugtaw ka, blam, mayarap ka sa mga balita, blam, sun, amin, bigit sa mga DJs, nalakan, blam, mga...
5: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X. Simply...
2: May how, kid, apat.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Tingin mo!
5: XFM 103.9.
0: The Vice President Impeachment Coverage.

0: Direct patuloy pang magbabantay ang XFM 99.5 at Mega Manila.
1: George, kamusta?
0: Mula rito sa Nanaw del Sur para sa nagkakaisang Pilipino, para sa nagkakaisang Pilipinas. Ako si George Bandola ng XFM 99.5 Mega Manila.
1: Thank you, George Bandola, live. What was there in Nanaw del Sur? Tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC na hindi magdedeklara ng failure of elections sa Cotabato City at Maluso, Basilan sa kabila ng mga insidente ng karahasan at problema sa mga balota. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni COMELEC spokesperson attorney John Rex Laudianco, idineklara ng under COMELEC control ng Cotabato City matapos magkakasunod na insidente ng pamamaril, pagsabog at pag-ambush sa convoy ng isang kandidato na ikinasawi ng ilang individual. May itinalaga rin COMELEC administrator sa lungsod upang matiyak ang maayos na pamamahala at paggamit ng mga government resources habang isinasagawa ang halalan. Samantala, nasa 36% o presinto sa Maluso, Basilan ang pansamantalang hindi nakapagsagawa ng botohan matapos madiskubring may mga balotang tinamper at may pre-shading. Agad namang nag-imprenta ng mga bagong balota ang National Printing Office na iniatid sa Basilan upang may pagpatuloy ang botohan. Sinabi naman ni Attorney Laudianco na maaari ring i-extend ang voting hours kung kinakailangan upang matiyak na hindi magkakaroon ng disenfranchising sa mga botante. Patuloy naman ang case build-up sa mga insidente ng karahasan at ballot tampering.

0: ngayong araw. Ayon sa COMELEC, mga katropa, ang sinanay at binigyan ng DOST certification ng mga pulis bilang bahagi po ng contingency plan sakaling may mga gurong hindi makapaglingkod. Ito ay matapos ang 839 na guro ang umatras na sa kanilang tungkulin bilang election official dahil sa iba't ibang dahilan. Sinabi ng COMELEC na automatikong papalitan ng mga sinanay na PNP personnel ang mga gurong hindi nag-report sa kanilang mga assigned polling o assigned polling precinct. Nilino po ng poll body na voluntaryo at hindi sa pilitan ang pag-attend ng mga guro para gumanap bilang election inspector sa halalan.
1: XFM News Nationwide.
2: Philippine Red Cross nagpakalat ng 53 tauhan at medical assets para sa BARM election 2026. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Naka-full deployment ang Philippine Red Cross o PRC ngayong araw ng halalan sa BARM upang tiyakin ang mabilis na pagtugon sa anumang medical emergency at iba pang pangangailangan ng mga botante at election personnel. Kabuuan 53 staff at volunteers mula sa Basilan, Cotabato City, Iligan City at Tawi-Tawi ang nakadeploy kasama ang dalawang ambulansya, dalawang volunteer emergency response vehicles, 7 first aid stations at 6 na welfare stations. Naka-standby rin ang mga PRC chapters sa Sulu, North Cotabato, South Cotabato at San Juanca City para sa agaran reinforcement kung kinakailangan. Inikayat ng PRC ang publiko na maging mapayapa at maingat habang isinasagawa ang halalan para sa emergency assistance at medical support. Maaaring tumawag sa PRC hotline 143. Para sa Kaya sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako, si Katropang Org Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, katropa, nakatanggap po si Paolo Ferdinand Marcos Jr. ng mga commitments mula sa ilang kumpanyang Indian na palawakin ang ganda ng operasyon dito sa Pilipinas. Kalarangan na agrikultura, kalusugan, digital payments, aviation at technology. Pinakamalaki rito ang $75 million na bagong investment ng Eason Group na inaasang lilikha na nasa 2,000 na trabaho sa bansa. Kasama rin sa mga tinatayang digital payments, artificial intelligence, telecommunications at pagpapaunlad ng Sangley Point International Airport. Sinabi po ng Department of Trade and Industry na kumpiyansa mga Indian firm sa ekonomiya ng Pilipinas at nais nilang palawakin pa ang kanilang operasyon sa bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: Bibilisan ang Administrasyong Marcos ang paggastos ng gobyerno sa mga proyekto para mapalakas ang ekonomiya at makalikha ng trabaho. Sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na inaasahang makakahabol ang public spending sa mga susunod na buwan matapos mantala ang ilang infrastructure projects. Ayon sa Pangulo, bumagal ang paggastos ng Department of Public Works and Highways o DPWH dahil sinuri muna ang mga kontrata kasunod ng 2025 State of the Nation Address. Dahil dito na antala rin ang bidding at pagsisimula ng mga bagong proyekto. Pinilit ni Pangulong Marcos na ang pagpapabilis sa mga proyekto ay makatutulong sa trabaho at paglago ng ekonomiya matapos maiugnay ang paghina ng government spending sa pagtaas ng unemployment.
1: XFM News Nationwide.
0: Iniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sapat naman ang supply ng pagkain sa bansa. Habang patuloy na tumataas ang presyo ng langis at iba pang bilihin dahil sa kaguluhan dyan sa Middle East. Ayon kay Marcos, hindi kontrolado ng Pilipinas ang presyo ng langis at epekto ng digmaan. Pero maaaring kumilos ang gobyerno para mapanatiling sapat at abot kaya ang supply ng pagkain. Kasama sa hakbang ng pamahalaan ang patuloy na pagtulong sa mahihirap at iba pang pamilyang higit na apektado ng pagtaas ng presyo. Inihayag din po ng Pangulo na pinag-aaralan ng Pilipinas at Vietnam ang isang pangmatagalang kasunduan para sa supply at pag-aangkat ng bigas.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Impeachment Presiding Officer Chisa Escudero pinayagan si Amparo Kabotahitang bilang testigo sa impeachment trial. Narito ang report.
1: Agad impeachment court Senate Presiding Officer Chisa Escudero ang pagharap ni dati Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabotahitang bilang surprise witness ng prosekusyon sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Pumoto lang depensa dahil hindi umano

0: makalista si Kabutahitang sa pre-trial order. Kinwestiyon din ni Attorney Mark Binluan ang pag-address ng sumpina sa tanggapan ni House Prosecutor Chel Jokno. Kinwestiyon din ni Senator Judge Jaime Marcos kung ano ang magiging ambag ng testigo kung hindi naman ito magkukumpirma ng mga dokumento o magbibigay ng testimonya sa facts ng kaso. Suportado naman ni Senator Judge Vicente Soto III ang pagharap ni Kabutahitang at sinabing dapat marinig ng impeachment court ang kanyang testimonya. Sa huli, pinayagan ni Escudero ang pagsalang ni Kabutahitang kaugnay ng Article 2 na tumatalakay sa aligasyong unexplained wealth laban kay VP Sara Duterte. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, sinabi po ni UPPGS Director Dr. Gerardo Legazpi sa Sandigan Bayan na wala ng agarang medical necessity para ipagpatuloy pa ang confinement ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Legazpi, maaari nang hindi manatili sa ospital si Romualdez dahil wala ng imperative medical need para sa kanyang patuloy na pagkaka-confined. Ininaw din ng PGH na hindi naka-confined sa tinatawag na presidential suite si late representative at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario, wala raw gayong uri ng accommodation sa ospital at hindi rin nasa psychiatry ward si Romualdez. Sinabi ng PGH na pinili ang kasulukuyang kwarto ni Romualdez dahil madali itong mabantayan. Hindi makakaabala sa serbisyo sa ospital at sapat ang espasyo para sa mga medical test at security personnel.
0: Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng mas matibay na pagkakaisa, tuloy-tuloy na dialogo at pagsunod sa international law sa mga bansa ng ASEAN. Sa kanyang talumpati sa 18th BRICS Summit sa New Delhi, India, sinabi ni Pangulong Marcos na mahalaga ang pagkakaisa ng ASEAN sa harap ng mga tensyong pampolitika at hamon sa ekonomiya. Binigyan din niya ang tatlong pangunahing prioridad ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN ngayong 2026, ang kapayapaan at seguridad, pagkapalakas ng ekonomiya at pagbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga mamamayan. Kabilang sa mga isinusulong ng ASEAN ang kooperasyon sa seguridad sa karagatan, paghahanda sa sakuna, enerhiya at pagkain, pati na rin digital economy at ligtas na paggamit ng artificial intelligence. Sinabi rin ng Pangulo na dapat manatiling bukas, inklusibo at nakatuon sa pakikipagtulungan ng ASEAN sa kabila ng lumalaking pandaigdigang tensyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Nag-utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga tanggapan po ng gobyernong dagdagan ang mga eksperto, kagamitan at pondo para mapabilis ang pagkilala naman dito sa mga nasawi nating katropa sa sunog ng MV June Aster sa Coron, Palawan. Ayon kay Cabinet Secretary Benhur Abalos, 5 pa lamang sa 76 na kumpirmadong nasawi ang natutukoy ang pagkakakilanlan. At dahil po dito agad na kumuha ang mga forensic expert ng NIPIN mula sa mga labi dahil maaari pa itong mapagkuna ng DNA para matukoy ang mga biktima. Nagpadala na rin ang karagdagang forensic specialist mula sa Maynila at tumutulong ang mga volunteer dentist sa proseso ng pagkilala sa mga labi. Samantala, ayon sa Philippine Coast Guard, 43 ang nakaligtas habang 13 katao pa nawawala ngayon sa insidente. Patuloy po ang investigasyon habang inihahanda na ang pagkuha sa MV June Aster mula sa lugar kung saan ito sumadsad matapos masunog noong nakaraang Linggo.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Ang XFM News Nationwide, katropa, pwede niyo pong mapahinggan sa pamagitan po ng XFM 96.5 Kalibo. XFM 89.1 Davao, XFM 87.5 Sagay, Negros Occidental, at iba pang XFM stations nationwide.
1: Balitang regional,
2: Alas 12:19, unahin po natin ang balita sa Iloilo. May 6 sa 12 pasahero na ambulansya ang sugatan matapos sumalpok sa poste ng streetlight sa Kabatuan, Iloilo. Katropa natin sa balita, Eres Pinosa, XFM Iloilo.
3: Sugatan ang 6 sa 12 sakay ng ambulansya matapos sumalpok sa poste ng streetlight sa Barangay Hines, Kabatuan, Iloilo. Mula sa Park Regency Pavia, Iloilo ang ambulansya kung saan may aktibidad na pinuntahan ang mga sakay nito at pauwi na sana sa Lambunao, Iloilo. Pawang mga empleyado ng Dr. Ricardo Iladrido Memorial District Hospital ang sakay ng nasabing ambulansya. Sa investigasyon na may problema ng sasakyan bago pa man bumiyahe pauwi, sira ang bumper ng ambulansya dahil sa nangyari. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
0: 19 anyos na estudyante na sabi matapos mabangga ng ambulansya ang kanyang sinasakyang motorsiklo sa Tugigaraw City. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
1: Live!
4: Nasawi ang isang 19 anyos na estudyante matapos mabangga ang sinasakyan niyang motorsiklo ng isang ambulansya ng pamahalaang lungsod ng Tugigaraw sa kanto ng Rizal at Gomez Street, Centro Jesa ng lungsod. Kinilala ang biktima sa alias na Pipoy, nag-iisang anak, second year education student mula Corner Apayaw na pansamantalang nanunuluyan sa Arellano Street, Centro 9 ng Tugigaraw City. Batay sa paunang impormasyon, nakasakay bilang back rider si Pipoy sa isang motorsiklo na minamaneho ng kanyang kapwa estudyante na si alias Roji, residente ng Barangay Kapatan, Tugigaraw City, nang mangyari ang insidente. Sa tindi ng banggaan, parehong tumilapon mula sa motorsiklo ang dalawang mag-aaral. Agad na isinugod sa ospital si Pipoy dahil sa malubhang pinsalang tinamo, subalit kalaunan ay binawian din siya ng buhay. Samantala, kinumpirma ng ina ng biktima na nagsampa na ang kanilang pamilya ng reklamo laban sa 60 anyos na driver ng ambulansya, residente ng Barangay Libagsur ng lungsod, kaugnay ng insidente. Kasalukuyang nakaburo ng kanyang labi sa bahay ng kanilang kamag-anak sa Barangay Palwasur, Tugigaraw City. Sa ngayon, patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang nangyaring banggaan, kabilang ang mga pangyayari bago at habang naganap ang insidente at kung ang ambulansya ay nasa actual na emergency response nang mangyari ang aksidente. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugigaraw, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: May big bike rider ang sumemplang sa SRP Tunnel sa Cebu. Katropa natin sa balita ni Mata, XFM Cebu.
5: Nawagan ang mga traffic safety advocate para sa mas mahigpit na speed monitoring at karagdagang safety measures sa South Road Properties o SRP Tunnel sa Cebu City. Kasunod na nakamamatay na aksidente sa motorsiklo noong Sabado ng gabi. Nasa recent incident ang 36 anyos na si John Diaz Delgra, residente ng Upper Mohon, Talisay City, Cebu at Tubong Digo City, Davao del Sur. Batay sa investigasyon ng Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office, patungo sa Talisay City si Delgra kasama ang isang kasamahan matapos silang umalis sa isang malapit na gasolimahan. Nauna sa kanilang kanyang kasamahan na sakay ng Yamaha R3 nang tagkain Delgra na mag-overtake habang tinatahak ang bagyang kurbada sa loob ng tunnel. Kumabig siya pakaliwa ngunit bigla umano na wala ng kontrol sa kanyang motorsiklo at sumimplang. Tumilapo ng ilang metro si Delgra kasama ang motorsiklo bago malakas na bumangga sa gutter sa gilid ng kalsada. Nagdamo siya ng matinding pinsala sa ulo at katawan at isinugod sa ospital ngunit idinikla ng dead on arrival. Dahil dito, pinaalahanan ng mga motorsiklo na mahigpit na sundin ang speed limit, iwasan ang delikadong pag-overtake at pairali ng defensive driving, lalo na sa biyahe sa gabi. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almimata, XFM News.
0: Antique, nagpatupad ng 170 pesos minimum na presyo sa live hugs. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano ng XFM Antique.
6: Governor Paolo Javier, ang Executive Order No. 83, Series of 2026, na nagtatakda ng pansamantalang minimum farm gate floor price na 170 pesos kada kilo para sa mga buhay na baboy o live hogs sa buong probinsyo ng Antique. Layo na lang hakbang na ito, nabigyan ng proteksyon ng mga lokal na nagbibenta at nag-aalaga ng mga baboy ng pansalabis ng mababang presyo sa pamilihan. Nakasaad din sa direktiba ang mahigpit na pagbabawal sa mga hindi patas at mandarayan sistema sa kalakasin kalam ng mga baboy kasama ng pagpapalangkas sa mga hakbang para sa regulasyon at pagsunod. Kaugnay nito, nanawagan ng pamahalaang provinsyal sa lahat ng mga munisipalidad sa Antique na magpasa ng kani-kanilang ordinansa upang lubos na suportahan ang programang ito para sa ikabubuti ng mga nag-aalaga ng baboy sa lalawigan. Mula rito sa 93.3 Aksofa, Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, at sa kulayang Tasimoyano
2: at panghuli katropa sa probinsya bilang po na nasuwi sa nasunog na MV Junaster dyan sa Coron, Palawan, umakit na sa 76. Katropa natin sa balita, Gerald Gallis, XFM Palawan.
1: Umakyat na sa 76 ang bangkay na nakita sa nasunog na barkong MV Junaster sa Coron, Palawan. Sa pag-akyat ng mga otoridad nitong huli, 41 ang sama-samang natagpuan sa lower deck ng barko. Unang nakita ang 5 sa kasagsagan ng pag-rescue sa mga survivor noong September 10 at nasundan ito ng 30 katao na unang mapasok naman ng itaas na bahagi ng barko na wala ng apoy habang ito'y nakasadsad malapit sa isla. May mga pamilya na rin nabawi ang bangkay pero karamihan dito ay hindi pa nakikilala kaya kinailangan pang kunan ng specimen ang bawat isa. Ayon sa PNP, nasa 2 linggo hanggang 1 buwan bago ilalabas ang resulta ng DNA test kaya pansamantala mo nang ililibing sa Coron, Palawan ng mga bangkay na hirap nang makilala. Matatag ng nasunog ang MV Junaster pasado alas 7 ng gabi noong September 9 habang ito'y pabiyahe mula Manila patungong Coron, Palawan. Lula ng nasa 117 na pasahero at 17 na crew. Sa tinatakbo ng imbestigasyon, wala pang malinaw na dahilan ang pinagmula ng apoy. Pero ayon sa mga survivor, malakas na pagsabog. Kasunod nito ang mabilis na pagkalat ng apoy. Hindi pa nagpapakita ang kapitan ng barko. Pero kinumpirma ng Atienza Inter-Island Ferry na kasama itong nakaligtas. Habang nangako naman ang kumpanya na magbibigay sila ng 200,000 pesos sa bawat pamilyang namatayan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ito si Tropang Gerald Gales, XFM News.
7: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ang man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines.
2: Tropang Ryan Sterlis ang nakakapekto sa Batanes at Babuyan Islands habang local thunderstorm naman ang paon ay dahilan ng pagulan dito sa atin sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa.
0: Katropang Buddy, patuloy na minomonitor ang isang low pressure area o LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa layong 3,185 km east ng Eastern Visayas. May medium chance ang naturang LPA na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras.
2: Sumikat po araw 5:45 this morning, katropa, at 5:59 ng gabi ang lubog.
1: Balitang International.
2: Yatid sa atin to ng Santon Gold, subukan ng Santon Gold, likas, subok at epektibo. 6 na katao ang patay habang 129 na nawawala matapos tumobay isang ferry sa Java Sea sa Indonesia dahil sa masamang panahon. Ayon sa Indonesian Search and Rescue Agency, 108 na katao na po ang nilugtas mula sa Virgo Transport 8 na may sangay na 213 na pasahero at 30 crew. Mula Surabaya patungong Banjas o Banjarmasin ang ferry nang mawalan ito ng komunikasyon bandang alas 2 ng madaling araw. Sinabi ng otoridad na tumawag ang barko pero hindi pa tuloy ang lumubog habang umabot sa 2.5 meters ang taas ng mga alon sa lugar.
1: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz, ay sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Napili ang pelikulang Filipiniana bilang opisyal na entry ng Pilipinas para sa Best International Features Film Category ng 2027 Oscars. Ang black comedy drama na isinulat at dinirek ni Rafael Manuel ay tumatalakay sa agwat ng mayaman at mahirap sa kwento ng isang babae na nagtatrabaho sa isang golf course. Inaasahang ilalabas sa December 15 ang Oscars shortlist at sa January 21, 2027 naman ang final nominees. Bukod sa Filipiniana, kalohok din sa Oscar ang 58 para sa Best Documentary Features at Agapito para sa Best Live Action Short Film. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, exciting!
1: Balitang Sports.
2: Atid po sa atin to ng Premium D3. Mga katropa, lakas sa bawat kapsula. Nang una, ang rookie na si Joaquin Tobera sa panalo ng De La Salle University contra National University 89-87 para sa UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament. Umisko si Tobera ng 22 points mula sa 8 of 14 shooting, bukod pa sa 3 steals para tulungan ang La Salle na matagumpay na simula ng kanilang title defense. Muntik nang mahabol ng NU ang laban pero sumablay ang game-winning 3-point attempt ni PJ Palaciello sa huling 3.6 second. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide ngayon pong araw na ito ng Lunes, September 14, 2026.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayon tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel, TikTok at Instagram.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas. Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
9: X.
10: XFM.
9: FM.
1: Santon Gold. Live. Testimony.
11: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. 3 beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
12: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
13: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3.
15: Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary.
16: Puro ng tamis.
17: Wala sang health benefits.
18: Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix.
19: By Stevia and Natural Sweeteners.
20: Halin sa Stevia Leaves.
21: Ang Premium D3 Coffee Mix.
22: Ang may aramat sang vitamin D3.
23: Kag pampapasgog sa aton nga tulad.
24: Pampagana sang uto.
25: Kag pampaimprove sa aton immunity.
26: By Santon. Nga bugana sa antioxidant.
27: Premium D3 Coffee Mix.
28: Madamit na, super healthy pa.
29: Mabili sa mga butika.
30: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
31: Clear Skin Beauty.

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
0: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahit na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
5: Wala sang konkreto nga sabat.
6: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
5: Simply,
2: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, gid how?
7: Timo!
8: XFM 103.9.
9: Ting tatalakayin maya-maya lamang dito po sa ating programa.
10: Samahan po kami ni Doc Ron dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome. May po mga katanungan, pwede kayong mag-check sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-6096545. Siyempre tayo po napapakinggan sa lahat natin pong mga XFM and Solid FM stations at ganda rin sa mga partner stations natin na naka-hook up dito sa ating pong programa. At live din po tayo napapanood at napapakinggan sa ating pong Yes to Health Facebook page. I-like nyo po and i-follow ang ating pong FB page, mga ka-wellness, para update kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin. Nakapost po lahat yan dyan sa ating pong FB page. Okay? At sa mga kababayan naman natin na gustong sumubok na ating pong mga dekalidad ng mga produkto, puntahan natin pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's DGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, at sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar ay pagtanong-tanong nyo po ang ating mga produkto, mga kababayan, ha. Ang Sun Tone Gold Coffee Mix natin ay mabibili rin po yan, ha, sa Mercury Drug at sa Fisher Mall Supermarket. At lahat ng produkto ng Extra Health pwede nyo ma-avail yan sa ating pong online shopping store sa Shopee. I-search nyo lang Extra Health 2011.
9: And of course, mga ka-wellness, ang ating pong mga produkto sa Yes to Health ay available din sa ating mga Yes to Health clinics. At kapag ka sa Yes to Health clinics po kayo bibili ng ating mga produkto, ay meron po tayong special discounts, lalong-lalo na po sa mga kababayan po nating senior citizens. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin po ninyo inyong senior citizens ID para maka-avail po kayo ng ating discounts. And of course, kapag ka pupunta po kayo, meron din po tayong libreng konsultasyon sa lahat po ng ating Yes to Health clinics nationwide. Kayo po i-cater ng at i-assist ng atin pong naturopathic practitioner na naka-assign sa atin pong mga clinics. And of course, libre po ang konsultasyon. Yes, libre po ang konsultasyon, mga ka-wellness. Yan po ay serbisyo publiko ng Yes to Health Incorporated po para sa inyo. And of course, pag mga iniinda kayong karamdaman, meron po tayong mga personalized program na kung saan ay makakatulong na mas mapabilis at umigi po ang inyong karamdaman at makaiwas po kayo sa mga degenerative disease. Meron po tayong cleansing and detoxification program, meron po tayong nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, and of course, meron din po tayong therapy na exclusive sa ating clinic lamang, ang ating pong bugok buyang Korean therapy, and also meron tayong terahertz therapy and biozapper therapy. And of course, meron din po tayong hiluktok therapy na kay ano po yan, is specialty ni Doc Wendell. Schedule po yan sa atin pong Quezon City branch and of course, sa atin din pong Santa Rosa branch.
10: Yan. Yeah, sa mga ka-wellness natin dyan, ha, na gustong sumubok ng mga serbisyo na inihahandog ng Yes to Health, ay puntahan nyo po ang ating mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
11: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground.

0: 964-157-6120.
1: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
2: Mabibili suplemento.
3: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
4: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay halid sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang katuwang po natin sa araw-araw na pagpapalusog at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Sa episode na ito ay pag-uusapan natin mga ka-wellness, ano? Ang mga problema na particular na mas mataas ang chance na makaranas ang mga kalakihan, ano? So focus muna tayo sa mga problema na nararanasan mas madalas ng mga lalaki. At isa na po dyan ay itong heart attack kung tawagin. Dok Ron, simulan natin sa pinaka-basic. Mm-hmm. Ano nga ba itong problema na heart attack?
5: Ang heart attack po mga ka-wellness ay kung saan pag nangyari na biglang nabawasan o di kaya naputol ang blood supply sa isang bahagi ng muscle or ng muscle ng ating katawan, mm-hmm. yun ay tinatawag na heart attack. Mm-hmm. At ang tawag dito, other term din dito, is myocardial infarction.
4: Oh, gawin natin mas simple pa mga ka-wellness. Isipin nyo, ang puso nyo parang isang makina, mm-hmm. na kinakailangan yan kung gustong natiling umaandar yung makina ng sasakyan mo, kinakailangan continuous yung supply ng fuel and air, mm-hmm. doon sa makina. At pagka nagkaroon ng ano doon, Doc Ron, mm-hmm. nagkaroon ng problema na hindi makapag-supply ng sapat, mm-hmm. Tendensya nun, mamamatay yung makina mo.
5: Makina,
4: oo,
5: yes.
4: Mag-shutdown yung makina mo. Ano? So, ganun din sa puso natin. Kinakailangan niya ng constant supply ng oxygen at blood mula doon sa mga ugat na dumadaloy doon sa atin pong puso, mga kaibigan.
5: At ang ano naman, yung ating mga ugat o tinatawag nating coronary arteries, mm-hmm. parang tubo yan, mm-hmm. na supply o kung sa ano, kung sa tinatawag natin sa motor, mm-hmm. is yun yung hose mula doon sa tangke, mm-hmm. papunta doon sa karburador.
4: Yan.
5: At yan ang naghahatid ng oxygen sa ating puso, sa lahat ng sa puso at sa lahat ng parte ng ating katawan. At kung titingnan natin, kapag maayos o malinis yung tubo, tuloy-tuloy ang supply. Pero kapag naipit, pagka lumilipas ang taon, nagkakaroon ng accumulation, mm-hmm. ng tinatawag natin ng mga plaque. It's, mm-hmm. either cholesterol o di kaya calcium deposit, mm-hmm. ay nagkakaroon ng bara doon sa loob ng ating mga ugat.
4: Oo, parang sasakyan din yan, mga ka-wellness. Mm-hmm. Ano? Meron yung mga tinatawag na carbon deposit, mm-hmm. di ba? O pagka nagpapa EGR cleaning at kung ano pa yung ginagawa ng maintenance sa sasakyan nyo. Pag natatanggal yung mga carbon na yun, parang bumabalik sa brand new.
5: Yung takbo ng sasakyan mo.
4: Pero pag the more na mas maraming nakadeposit doon ng mga carbon, mm-hmm. doon sa daluyan ng ano na yun, ng hangin or ng gasolina, mga kaibigan, ay nagkakaroon ng problema sa takbo mismo ng atin pong mga sasakyan. Ganun din sa pangangatawan natin, Doc Ron, ano? Mm-hmm. Yung nabanggit mo na mga bara na yun, mm-hmm. Over time, pagka unti-unting nababarahan yung mga daluyan ng dugo natin, mm-hmm. nababawasan din, ano? Yung supply ng dugo na nahahatid doon sa ating pong puso.
5: Exactly, Doc L. At ang proseso, ang tawag sa proseso na yan ay tinatawag na atherosclerosis. Mm-hmm. Kapag ka ang plaque ay pumutok o nagkaroon ng rupture doon, mm-hmm. sa loob, lalong-lalo na pagka mahina na yung endothelial wall, mm-hmm. maaring makabuo ng tinatawag natin na blood clot. At yung clot na yon o yung buong ano na yon, buong dugo na yon, mm-hmm. kapag nakabara sa ating ugat ay maaring maputol ang blood supply. Kapag pupunta doon sa ating heart muscle is nagkakaroon ng tinatawag nating heart attack.
4: Bakit emergency itong problema na heart attack, Doc Ron?
5: Ay, kung titingnan natin is kapag ang muscle natin, mm-hmm. nangangailangan ng oxygen tapos, mm-hmm. walang sapat na oxygen, mm-hmm. ang nangyayari is namamatay o nagkakaroon ng damage ang muscle. Mm-hmm. So pag nawawala yung function ng muscles, of course hindi siya yung tinatawag natin na makapag-perform ng maayos, mm-hmm. doon sa kanyang trabaho. Kaya ang magandang phrase na ginagamit sa emergency, especially ng mga cardiologists, is time is muscle. Kaya as much as possible, as quick as possible, kailangan ng medical intervention agad kapag ka ang isang tao ay merong episode ng heart attack.
4: Ibig sabihin, Dr. Ron, habang tumatagal, ang bilang dyan, segundo or minuto lang yung binibilang dyan.
5: Yes, per seconds.
4: Pag oras na, wala na. Napakahirap na at bibihira na lang, nakaka-survive doon. So sa mga segundo na yan na tumatagal na walang supply na sapat ng dugo doon sa doon sa heart muscle natin, parami ng parami, Doc Ron, yung namamatay na mga area doon sa ating heart without enough oxygen and blood na dumadali doon.
5: Tama. Kaya kapag ang isang tao ay merong simptomas or merong tinatawag na episode na heart attack, hindi mo pwedeng sabihin na pahinga ka lang. Pahinga ka lang muna dyan. Sasabihin mo, ay pagod lang yan. Hayaan mo na yan. Or uminom ka lang ganito, ganyan. At hintayin na lang natin mawala yung mga simptomas, dahil kapag yung pag-iintay na ginawag-gawa natin, mas maraming heart muscle ang nadadamage at mas delikado ang buhay kapag ka naghihintay tayo at hindi agad binigyan ng kaagarang lunas yung problema ng pagkakaroon ng episode ng heart attack.
4: Exactly, Doc Ron. At ayon nga sa ginawang guidelines ng ACC at AHA noong 2025 para sa acute coronary syndrome, ay nabibigay din sila ng mabilis na evaluation at even evidence-based treatment sa mga suspected na meron pong heart attack. Kumbaga, kinakailangan ng ura-urada na solution pagka meron ganitong problema, mga kaibigan. Kasi yun nga, buhay talaga ang nakasalalay dyan. Okay? Itong topic na ito, Doc, itong pangunahing topic natin, bakit mas madalas nakakaranas ang mga lalaki ng heart attack compared sa mga kababaihan?
5: Kailangan nating intindihin or maintindihan ng mga nakikinig sa atin, hindi ibig sabihin na mas marami ang lalaki ay sakit ng lalaki
4: lang
5: ang nakakaroon ng heart attack. Parehong ang lalaki at ang babae magkakaroon ng heart attack, nga lang sa kumpara sa babae, nasa plus 141%. Ayon sa American Heart Association, ang mga lalaki ay mas mataas na risk ng heart attack at karaniwang pagkakaroon nito na mas maagang edad kumpara doon sa mga babae. So, mas younger na posibleng magkaroon ng heart attack ang lalaki compared doon sa mga babae.
4: Bakit kaya, Doc? Yun yung tanong ng karamihan. Bakit ganun na parang favorite yung lalaki?
5: Favorite yung lalaki. Yes. Number one is biological differences ng babae at mga lalaki. Kabilang doon is yung hormonal differences. Marami sa mga kababaihan, bago nagme-menopause, meron silang tinatawag na high estrogen production sa kanilang katawan, at merong itong epekto sa tinatawag na cardiovascular effects na kung saan nauugnay na mas mababang cardiovascular risk kumpara doon sa mga parehong age group na mga lalaki.
4: Okay. Sabihin, yung estrogen, isa yun sa kumbaga nagiging protection ng mga kababaihan compared sa mga kalakihan. Well, ang lalaki may estrogen naman, pero mas mababa.
5: Mas mababa. Oo. Mas madami yung babae. Kasi primary hormone ng babae yung estrogen. Kaya kung titignan natin, during sa age na kung saan mataas ang production ng estrogen ng babae, is meron silang something like protection sa pagkakaroon ng heart attack. Ngunit, after naman, ng tinatawag natin na menopausal stage, kung saan is humihina yung estrogen production ng babae, is doon din naman tumataas yung cardiovascular risk nila. Oh. Kaya ang pagkakaiba ng risk sa pagitan ng babae at lalaki ay nagbabago kapag ka ang isang babae ay tumatanda.
4: Oo, nag-menopause na. Kaya nga, ayon sa mga datas nila, Doc Ron, mas marami ang nakakaranas ng heart attack sa mga younger adults na mga kalalakihan.
5: Compared sa babae.
4: Oo, dahil nga doon sa hormones po na iyon, mga kababayan. At isa pang issue dito, Doc, sa ano, sa problema ng heart attack, eh itong smoking, in general ha, mas marami talaga ang mga kalakihan na naninigarilyo compare sa mga kabaihan. Mm-hmm. Kahit sa panahon natin ngayon na marami na rin ang mga babae ano, na nakikita natin, nakakalungkot. Kahit minsan may nakikita ako buntis, naninigarilyo.
5: Yes.
4: Nakakaawa ng
5: gusto.
4: Nakakalungkot. Oo.
5: Yes.
4: Eh, ayon po sa WHO, mga ka-wellness, 5 times more ang prevalence ng mga lalaki na naninigarilyo compare sa mga kabaihan. Yan po ay roughly 32.5%. Globally, Doc Ron, ang mga lalaki na nigarilyo at 6.6% lang ang mga babae na nigarilyo ng tabako.
5: And of course, itong paninigarilyo is napakalaking factor, mga ka-wellness, with regards doon sa risk ng pagkakaroon na tinatawag natin ng heart attack. At ang kagandahan dito, ang paninigarilyo is isang modifiable risk. Ibig sabihin is pwede ninyong mabago ito, especially doon sa mga naninigarilyo, sapagkat ang sigarilyo ay nakakasira sa ating mga blood vessels at nakakadagdag sa proseso na tinatawag natin atherosclerosis. At sa maraming population sa buong mundo, historically, mas mataas ang tobacco use ng kalalakihan kumpara sa mga babae.
4: Kaya kung ikaw ay isang lalaki, tapos naninigarilyo ka pa, tapos mataas pa yung blood pressure mo, mataas ang cholesterol, halos wala kang physical activity,
5: exercise.
4: Walang exercise, tapos yung diet mo pa is unhealthy, nako, yung mga factors na yan, yan yung nakakapagpataas ng husto ng panganib mo sa pagkakaroon ng heart attack.
5: Exactly. Kaya hindi lamang isang bagay ang kung saan ay nagiging dahilan, nakaraniwang dahilan ng pagkakaroon ng heart attack. Ang risk factor is nag-accumulate or nag-iipon-ipon. Ang World Health Organization ay nag-identify as yung paninigarilyo, unhealthy diet, you have mentioned already, and also yung alcohol use ay isa sa mga risk factors among sa mga kalalakihan ng pagkakaroon ng mas maaga or mas maraming namamatay na dahil sa heart attack.
4: Dagdag pa dyan, Dok Ron, ito pa, isang malaking factor kung bakit ang mga kalalakihan ay mas prone sa pagkakaroon ng heart attack, dahil dun sa mindset ano, na lalaki ako, kaya ko ito. Minsan ayaw nilang magpasuri, ayaw magpatingin, at minsan ay tinitiis na lang.
5: At naiintindihan natin yun kasi tayo naman mga lalaki.
4: Tama.
5: We want to act tough. We want to act strong. Kaya kung minsan kahit na alam natin mismo na mahirap na sa pakiramdam natin,
4: yung nararamdaman mo na yung mga symptoms.
5: Yes, nararamdaman na yung symptoms is parang dinadala lang. And some other issues might be, or yung mga dahilan might be yung sa ano natin, we were thinking about finances, and of course pagka ma-hospital is hindi tayo makakatulong sa pamilya. Kaya wag po nating isipin na pagod lang ako, hindi kaya sinisikmura, may acid lang ako, kumbaga is ngalay lang to sa ating muscle, at yun ang pinaka problema, itong sasabihin na lilipas lang yan.
4: Nako. Eh talagang pag hindi mo yan na solusyonan, nako, yung term na lilipas lang yan.
5: Lilipas lang yan, baka tayo ang lilipas.
4: Yun na nga, Doc Ron, ano? Kaya yan sa mga kalakihan ha, hindi naman ibig sabihin na maging soft ka, ano? Pero kinakailangan mo din na i-prioritize yung kalusugan mo, ano? Kasi iba talagang ano eh, you want to act manly, ano? Na ayaw mo sabihin sa pamilya mo, kinikimkim mo lang, tinatago mo lang. Eh wala ka rin namang ibang ginagawa na precautions, or wala ka rin ibang ginagawa na way para na mabigyan ng solusyon yung problema na yun. So mas kumbaga natatago Doc Ron, at lumalala ng lumalala.
5: Kaya meron akong isang paboritong ano eh, speaker, Doc L, na sinasabi niya, kalimitan sinasabi natin is we need to take care of others. Pero ang pinaka the best, sabi niya, pinaka the best is I need to take care of myself so that I could take care of you.
4: Yun.
5: O yan ang tandaan natin mga lalaki ha, yung self-care and also yung pagtingin doon sa mga kalusugan natin is hindi po yan hindi po yan ibig sabihin na tayo ay mahina o mas inuuna natin ang ating sarili. Kaya maalala ninyo sa ano, sa precaution, sa ano ba, sa pagmagsakay tayo ng eroplano. Mm-hmm. Kapag ka merong emergency at bumagsak yung ano, yung oxygen mask. Mm-hmm. Ang pinakauna mong gawin is isuot mo yung oxygen mask mm-hmm. mo bago mo isuot yung
4: tulungan yung iba.
5: Oh. Kasi hindi mo matulungan yung iba kapag ka mismo yung sarili mm-hmm. mo is wala na.
4: Pag ikaw nag-collapse na.
5: Ikaw lang na. Nag-collapse. And mas marami kang magagawang maitulong kapag ka naalagaan natin yung ating sarili. Kaya yan ang mga pwedeng maging danger at pagiging iniisip natin na mm-hmm. Yung iniisip natin na pagiging matapang mm-hmm. or pagiging matigas. Uh-huh. So, yung pagtitiis ng mga chest pain mm-hmm. at ang pagiging tunay na responsable ay ang pagkikilala ng mga sintomas at maaaring mga emergency na kailangan na talaga nating humingi ng tulong. At huwag pong indahin yung mga ating nararamdaman.
4: At mamaya mga ka-wellness, pag-uusapan na ba natin yung mga sintomas, mga sinyales, mga warning signs na kinakailangan po nating bantayan sa ganito pong problema, kasi ito nga isang emergency na sitwasyon na kinakailangan ng agarang solusyon. Ano? At syempre, paano rin natin maiiwasan na humantong tayo sa ganitong kondisyon ng ating pong pangangatawan. Kaya tutok lang mga ka-wellness, dahil magabalik ang programang
0: The Secret of Health.
3: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
4: Balik po tayo mga ka-wellness. Ating pong pinag-usapan patungkol pa rin sa mga problema na madalas sumatama sa mga kalalakihan. At isa na nga dyan, ito pong karamdaman na heart attack. Dok Ron, ano-ano po ba yung mga symptoms, mga classic symptoms ng heart attack?
5: Pinaka-classic, ito is pressure and heaviness, and parang yung tinatawag na parang pinipiga yung dibdib o mm-hmm. parang merong sobrang mabigat na bagay na nakapatong sa ating dibdib. At ang nangyari dyan is nahihirapan na tayong kumain. Kaya pag mapapansin po ninyo doon sa mga kasama po sa bahay, kapag kasi nasabi, ang bigat-bigat ng dibdib ko, o di kaya nahihirapan ng kumuminga, immediately ay kailangan po agad humingi ng tulong.
4: Mm-hmm. Ang iba dok, nakakaranas ano, ng discomfort sa parehong braso naman nila. Mm-hmm. Ano, mula dito po sa biceps area, pahanggang dito sa trapezoids area. Ano. Mm-hmm. So pagka napansin nyo na, obserbahan nyo na, parang mabigat. No, hindi ka naman nag-exercise ng shoulders mo. Mm-hmm. Pero parang halos hindi mo na maangat yung inyo pong braso o balikat. Isa yan sa mga sinyales na dapat nyo pong bantayan. Sakit at discomfort din sa likod. Particularly, Doc Ron, dito sa may ano natin, shoulder blades, kung tawagin, or scapula. Mm-hmm. Minsan, nakapaikot lang yan dyan, no?
5: Shoulder, sa ganyang area.
4: Shoulder, sa traps natin, tapos sa scapula banda. Mm-hmm. So, nandyan yan. Yung feeling na parang mabigat din siya, na hindi mo maikilos ng maayos. Mm-hmm. Ano? And then, discomfort din sa liig or panga. Mm-hmm. Yung iba, parang namamanhid na yung jaw nila. Mm-hmm. Ano? Tapos, nangangapal yung kanila pong liig or batok. Mm-hmm. So, yan yung mga, isa sa mga classic symptoms din. Ano? Hirap sa paghinga, tulad na banggit mo, Doc Ron. Ano? Yung malamig na pawis. So, yes. Cold sweats, kung tawagin. Then, meron ng kasamang pagkahilo. Yung iba, some other people na nakakaranas ng ano, yung parang naduduwal sila, mm-hmm. nausea, ano, at vomiting. Mabilis at irregular na tibok ng puso po ninyo. Mm-hmm. Minsan iba, Doc Ron, yung irregular heartbeat talaga, yung sobrang lakas ng ano, ng heartbeat, na nakikita mo na sa damit eh.
5: Mm, parang ano, luluwa na yung puso.
4: Nakikita mo na na ano, matindi yung ano, sobrang lakas ng heartbeat nila, ano. And then yung unusual fatigue, yung kakaibang pagkapagod, mm-hmm. kahit na hindi ka naman na nagkikilos, pero pagod na pagod ka. Mm-hmm. So yan ang ilan sa mga simptomas at mga sinyales na dapat po nating bantayan, mga kababayan. At mm-hmm. according to American Heart Association at sa WHO, ay naglista sila ng parehas na mga simptomas na naranasan ng mga tao na inaatake sa puso ay yun. Yun yung mga pagkakapareho nila, no? Chest discomfort, shortness of breath, upper body discomfort, and then yung pagpapawis, ano? Nausea, lightheadedness, bilang pare-parehas ng mga posibleng warning signs ng ganito pong karamdaman. Yung ibang doc nagsasabi, parang ina-acid lang ako. So ano ba yung differentiation ng digestive issues dito sa problema na heart attack?
5: Yung acid issues is mangangasim. Kung minsan nagkakaroon ng pagsisikip. Pero as you have mentioned,

0: likad, sumasakit yung panga, sumasakit hanggang sa likod, at biglang parang walang ano, parang walang lakas ang katawan, at nagkakaroon ng tinatawag na sudden anxiety. O nagbabalik bigla na lang, parang mamamatay na yata ako. Those are mga signs. Kaya kapag yun ang ano ninyo, yun ang tinatawag na nararamdaman o nakikita ninyong symptoms doon sa kasama ninyo sa bahay, emergency evaluation. Huwag na kayong sasabihin, kaya lang to, pahinga ko lang ng kaunti.
1: Mahirap po yun, ha? Kaya mas mabuting magpatingin ka agad, Doc Ron, magpa-check up ka agad kayo para malapatan ka agad ng paunang lunas, ano? Lalo-lalo na kung mayroon kayong history ng hypertension, ano? Mayroon kayong family history na pagkakaroon ng...

0: papaliban mo yung gamutan dyan, mga kaibigan. Okay? Mm-hmm. Pag-usapan naman natin, Doc Ron, yung mga dahilan, yung mga causes ng ganito pong problema. Ano ba yung kadalasan na nagiging dahilan sa pagkakaroon ng heart attack?
1: Pinaka-common yan is coronary atherosclerosis. Mm-hmm. Kapag mayroon ng build-up ng plaque, especially cholesterol plaque o di kaya calcified calcium plaque sa ating mga ugat, yun ay nagkakaroon ng tinatawag natin na pagmara. Kasi ang cause po niyan is hindi po cholesterol. Ang pinaka-cause po niyan is yung inflammatory cells. Mm-hmm. Especially, ang nangyayari kasi ganito, bakit tumataas yung LDL ng mga tao possible na magkakaroon ng heart attack? Tumataas yung LDL level kasi madaming inflammation sa katawan. Mm-hmm. So ang ating atay is magpo-produce ng mas maraming LDL para ma-neutralize yung inflammation. Kaya tumataas yung LDL sa ating katawan. At ang nangyayari kapag kayong mga inflamed part ng endothelial wall, ang ano nito is ang pinaka mabilis na or imagine ninyo na pinaka mabilis na palatandaan is yung ugat natin is merong tagyawat. Yung tagyawat makita ninyo parang bulkan na doon sa dulo is parang mapula. Kapag ka manipis yung dulo na yon, yung pumupula at pumutok yon. Yon ay nagkakaroon ang nagkukos ng clot. Kapag ka pupunta sa puso, babara doon sa ugat, heart attack ang resulta.
0: Yun yung mga possible na pagmulan ng bara doon sa mga ugat na yung Doc Ron. Ano naman, Doc, yung dapat bantayan ng mga kalalakihan? Ano pa yung ibang dapat nilang suriin sa kanilang pangangatawan na yun yung mga possible din na pwede maging dahilan ng problema na heart attack?
1: Number one, yung mention na natin kanina, paninigarilyo. Number two, pagka mataas ang presyon ng dugo. Number three, kapag ka sobrang taas ang LDL level ninyo, abnormal ang lipids, and also mataas ang triglyceride level. Number four, kapag ka kayo ay may taas ang blood sugar, kapag ka sasabihin hindi naman mataas ang blood sugar ko, Doc, nasa normal range ang sabi ng doktor sa akin, pre-diabetes. Alam nyo ba ang mga eksperto nagsasabi, pre-diabetes is also diabetes. That is kasi pagka nagkaroon na ng symptoms ng pre-diabetes, that means you have already high blood sugar 10 years ago. Sooner or later you will have increased blood sugar. Kaya pre-diabetes, huwag ninyong sabihin pre-diabetes pa lang naman. No, you need to act on it as soon as possible. When you are overweight, when you are not doing physical activity, hindi kayo nag-exercise, also ang pagkain ninyo is unhealthy, mahilig kayo sa mga processed food, madali ang mga pagkain, kayo din ay mahilig uminom ng alak, lalong-lalo na kapag nagsasabado nights kayo palagi. Also yung family history ng premature heart disease, kalimitan yan is yung lifestyle hindi yung sakit. Tandaan natin, ang sakit ay hindi po namamana, ang yung weakness ng genes na mamana, but then ang nakaka-trigger doon is yung lifestyle. Also, kapag tumatanda, of course, wala namang pabata sa atin. And also, pagka meron po kayong chronic kidney disease at ilang mga chronic inflammatory conditions, katulad ng diabetes, mataas ang cortisol level ninyo, and also kapag stressful ang inyong nature of work.
0: So, maraming factors. Pero karamihan dyan, Doc, napansin ko, preventable naman sila. Mostly. Karamihan dyan. Meron lang mga factors, katulad ng edad, yung kasarian natin, yung genetics natin, na kumbaga given na yun siya, mga kaubayan. No? Pero kapag yung iba dyan, karamihan dyan, ay nasa atin pong kakayanan yan. Nasa ating pagkokontrol kung paano natin yun sila iiwasan para maiwasan din natin yung ganito pong problema. Now, Doc, dako tayo dun sa natural prevention. Ito yung isa sa pinakamahalaga na malaman ng mga kaubayan natin. Ano yung mga magagandang way para ma-prevent ang ganito pong karamdaman?
1: Ang ito ay is marami, ha. Incorporation ito ng pagpipigil, pagkain, and also ano yung mga dapat gawin. Walang tinatawag na magic pill. Or lang tinatawag na magic food. Para isa yun ang kakainin mo is yun ang bababa ang risk. Pinakamahalaga is yung mga eating patterns natin. Kailangan mas maraming gulay, prutas, whole grains, beans, legumes, also yung nuts. Kalimitan sa ating mga Pilipino, hindi tayo kumain ng nuts. Ang palagi kinakain lang ang mani.
0: Peanut,
1: that is legumes. Hindi siya family ng nuts. Doon mataas yung mga fats niya.

0: ang pinaka the best is dito sa atin, most common is yung kasoy. Mm-hmm. Merong nuts tayo, kasoy, niyog, coconut. Mm-hmm. And also yung fish minimally and also as much as possible is hindi processed. Mm-hmm. Also bawasan ang paggamit ng sobrang maalat na mga pagkain, junk foods, noodles, mm-hmm. at yung mga buldak-buldak din mm-hmm. yan. Okay lang naman kumain, hindi naman ibig sabihin na talagang
1: totally wala
0: na. Totally wala. Kung minsan kailangan ninyo mm-hmm.
1: mga emergency cases.
0: Mga emergency cases, aliw-aliw, kung minsan magkasabay sa tropa, pero pag araw-araw hindi po maganda. Processed meats, mm-hmm. mga dilata, as much as possible, iwasan. Foods that are high in saturated fat, mm-hmm. liban doon sa coconut. Mm-hmm. Saturated fat ang coconut, pero nasa medium chain fatty acid siya. Ang saturated fat that dapat iwasan is yung mga fat, na oxidized fat, mm-hmm. galing doon sa tinatawag natin mga meat products.
1: At saka yung mga trans fats.
0: Trans fats also, yes. And also sugary foods at saka drinks, especially mm-hmm. drinks, and mga highly processed or tinatawag, other term natin yan is ultra processed foods. Mm-hmm.
1: Bawasan nyo yan, ha? Huwag masyado magkakain yan. Mm-hmm. Pag yan yung lagi mong ginakain, ang buhay mo, paiksi ng paiksi. Mm-hmm. Nagiging instant na rin.
0: Instant. Kasi instant natin. Pa na pagkain, instant mm-hmm. na buhay.
1: May mga, Doc Ron, may mga, tayo, pwede mm-hmm. tayong ihalo sa ating po mga pagkain, tulad mm-hmm. ng garlic. Mm-hmm. Ito, kilala yan, na nakakatulong para mapanatili na healthy mm-hmm. ang ating po mga blood vessels. Ganun na rin yung sa ating pong heart area. Mm-hmm. Ano ba, Doc, ang mayroon sa bawang? Bakit maganda ito para sa puso natin?
0: Ang allicin, mm-hmm. which is a sulfur compound, ay tumutulong sa pagpapatibay ng ating endothelial mm-hmm. wall. Liban dyan, ang allicin also is a natural blood thinner. Mm-hmm. Kapag ka, pagka nagmumuumuo yung dugo natin, mabilis siyang bumara. Pero mm-hmm. kapag ka malinaw siya o matining siya, is bibihira yung tinatawag natin na pagbara. Kaya pagkain nito, especially yung crushed garlic, your fresh garlic, kailangan nyo munang pinuhin siya. Maganda dyan is ihalo nyo sa salad ninyo para ma-benefit kayo doon sa crushed garlic. Kapag kasi naluto na siya, is nagiging minimal and also some other benefits does evaporate mm-hmm. o nawawala doon sa benepisyo na tinatawag natin na bawang.
1: Sa pagluluto. And take note, ang bawang hindi yan siya directly gamot mm-hmm. para sa heart attack. Mm-hmm. Kung sabon, merong ina-attack mm-hmm. bawang lang ipapainom mo, hindi yun directly gamot para doon.
0: Hindi po yun pang emergency treatment. Tama.

0: hindi ibig sabihin na hindi ninyo titigilan yon kasi uinom na lang kayo ng Santon Plus Gold. You need to also do away with those harmful habits, including ng pagkain ng tama and also samahan ng tinatawag natin na pag-inom ng Santon Plus Gold. Especially, pinaka the best niyan, one capsule 3 times a day para mas maganda yung benepisyo and also mas makita nyo naman yung mga ano, mga markers, especially doon sa mga hypertensive. Makikita nyo yan when you are healthy, you are eating healthy, you are functioning healthy, you are exercising, and then samahan nyo Santol Plus Gold, makikita ninyo na unti-unti natutulungan na bumababa yung markers niyo, especially sa hypertension.
1: Kasi ang ano na dong, yung mga herb na yan, as well as yung mga supplementation like Santon Gold Herbal Capsule, more on sa preventive side sila. So hindi siya directly cure para dun sa karamdaman mo. Pero kung ito ay iinumin mo way before na magkaroon ka pa ng ganun na problema, mas mainam, di ba?
0: Yes, pinaka the best yun. Kasi mas mahirap na gumamot ng karamdaman kaysa doon sa mag-prevent. And also, ang kagandahan nito is highly absorbable yung ating supplements. Kaya yung mga benefits, let's say yung benefit doon sa garlic, yung benefit na makukuha natin doon sa santon as to protect yung ano yung mga endothelial wall natin and also as to reduce inflammatory markers is napakaganda. And that is the reason why that yun ang pinakamaganda sa ano yan, sa ating supplements compared doon sa ibang mga supplements dahil standardized extract po ito. Ang bilis gamitin at ang bilis mabinipisyuhan ng katawan. Kaya maraming nag-tetis mo yung Doc L na parang merong magic. Tama. Wala pong magic. Yun lang talaga is mabilis lang talagang ma-absorb ng katawan. Kaya it acts as parang magic ang sa nararamdaman doon sa mga kababayan po natin nakasubok na. Kaya kung doon sa mga hindi nakasubok, subukan ninyo. Para kayo din naman makakapagsabi ay totoo pala sinasabi ng mga testimony sinasabi ni Doc L at saka ni Doc Ronald sa radyo.
1: And aside from healthy diet and supplementation, mga ka-wellness, mahalaga itong exercise.
0: Yes, of course.
1: Mga kabayan, Doc Ron, ano bang pwedeng maibahagi na exercise sa katawan natin?
0: Pinaka, ano, ang exercise is number one is nagpapababa ng ano ng inflammation. Also ng cortisol, ng sobrang cortisol production ng ating katawan. Second thing is ito ay nagpapatibay ng heart muscle natin. Kapag ka nag-exercise tayo, the more oxygen pumapasok sa katawan natin, the more na tumitibay ang ating puso. And also, ito ay nagpapatibay din ng ating mga ugat. So, exercising daily and also yung mga excess, let's say, mataas yung triglyceride level mo, which is bukas yung pag-uusapan natin. Pag mataas triglyceride level mo, nagagamit yung excess energy ng katawan, of course, bababa din yung triglyceride level sa katawan.
1: So, yun ha, sa mga kababayan natin. Pero kinakailangan maging maingat yan. Yes, dahil na kung meron na kayong condition ng mga precursor ng heart attack, kinakailangan maging maingat. Kasi napakarami niya, nakikita natin, Doc Ron, at napapanood nyo rin yan sa mga social medias, ano, na nagbubuhat lang, nag-gym, bigla-bigla natutumba. Hinaatake. Dahil kinakailangan ng proper din. Ano? Pagka may nararamdaman ka na parang sumisikip yung dibdib mo, eh wag mo nang ano, pilitin na bumuhat pa or do excessive exercises, mga kaibigan.
0: Check up muna.
1: Ayan. Kinakailangan na obserbahan mo yung katawan mo, pakiramdaman mo yung inyong pong kalusugan bago gumawa, lalo na kung mayroong mga resistant training na gagawin kayo. Okay? And lastly, Doc Ron, kinakailangan kung mayroong healthy diet, mayroong mga supplementation, plus exercise pa, kinakailangan din ito, yung pahinga o yung tulog. Ayan, sa mga kababayan natin, ha, kinakailangan balance po yan sila lahat. Ha? Ayon sa ano, Doc, sa mga research, ang pagtulog, nakakatulong yan na para pababain yung mga risk sa pagkakaroon ng heart attack, like yung blood pressure.
0: Bababa yung blood pressure. Kasi kapag kakulang sa tulog, tataas talaga ang pressure ng dugo. Also, nagpapababa ng inflammation. If you have a very good night's sleep, yung inflammatory markers bumababa. Also, hormonal function natin and also metabolic balance. Mapapansin ninyo, palaging puyat. Ang hirap bumaba yung timbang.
1: Tama, Doc.
0: Kasi yung metabolism is nagkakaroon ng fluctuations, nagkakaroon ng imbalance.
1: Yun, ha? Kaya sa mga kababayan natin dyan, kinakailangan balance sahin natin itong pong mga aspeto na ito para po maiwasan natin at huwag na humantong sa sitwasyon na kung saan tayo atakihin kasi bibihira lang, Doc, ang ano, ang sinuswerte na nakakasurvive pagka inatake ng isang beses o yung iba pangalawa, ano, okay pa yung ano, yung stroke, merong mild stroke, pero pag yung sa heart attack,

0: walang mild heart attack.
1: Diretso yan.
0: Diretso. Kadalasan yan po, mga kaibigan. Ano? So, hindi naman sa tinatakot natin, lalo-lalo sa mga kalakihan, binibigyan na namin kayo ng heads up. Ayan, para mas lalo po nating ingatan, alagaan ang atin pong pangangatawan, lalo't higit, eh, mas prone tayo sa ganito pong condition o problema. Okay? Maraming salamat na kroon sa mga inbox na inyong naibahagi sa ating pong mga ka-wellness. Maraming salamat din sa mga tagapakinig natin dyan. Ha? We hope na nakapaghatid kami ng mga kaalamang ganito na magagahin po natin sa atin pong pag-iingat at pangangalaga ng ating kalusugan. Okay? Sa mga kabayan din, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan, i-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Tungkol lang po mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zafran Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zafran Plus Coffee Mix. Kape na, bebut pa.
3: Zafran Plus Coffee Mix.
4: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa mga butika. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.

0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong programa. Sa mga nais magtanong ha, mag-text lamang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Ilagay niyo po pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng kumpanyang Yes to Health at ng Santon Plus Gold. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement. Wala pong magic yan mga ka-wellness ha, kundi punong-puno ng mga bioactive compounds, mga nutritional properties nito. At yan ay kabilang sa nutraceuticals, ano? Ang Santon Gold Herbal Capsule natin. Highly absorbable sa ating pangatawan dahil mga standardized extract yan ng mga powerful herbs. Kaya sa mga gusto maka-avail nito, ay puntahan po ang ating mga authorized dealers nationwide. As well as sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center, pwede kayo maka-avail yan. Ganoon din sa ating pong Shopee page. Ha? Okay, search lang Yes to Health 2011. At hanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto na ipong bibilihin para makaiwas sa mga fake at makaiwas sa mga counterfeit na mga produkto. Okay? Ayan, batiin ko lang, Doc Ron, lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming. Malusog na panonood at pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Ha? Kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mahihang magtanong. Pwede i-post yan dyan sa atin pong FB page. At ganoon din sa mga listeners natin sa atin pong mga himpilan, mag-text lamang sa atin pong numero, mga kaibigan. At atin pong tutugunan na niyan dito sa atin pong programa.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice muna tayo mga ka-wellness. Doc, meron nagtanong dito. Mm-hmm. Ano po ang pwede kong inumin para maalis ang plema sa lalamunan? Regina, 73 years old from Paranaque.
1: Magtanggal ng plema sa lalamunan, pinaka maganda dyan is yung combination ng ito, garlic, sibuyas, radish at saka kalamansi. Tatlong cloves ng garlic, isang medium size na sibuyas, isang medium size na radish, and then pwede din carrots para dagdagan niyo din ang isang medium size na carrots para hindi masyadong maanghang, and also 10 pirasong kalamansi. Gagawin po ninyo doon sa mga liban doon sa kalamansi is gadgarin po yun lahat. Pag nagadgad, ilagay sa tela, pigain. Yung katas noon is lagyan ng 10 pirasong kalamansi para ma-neutralize. Pwede din po sa yung lagyan ng tawag doon ng honey.
0: Para manamis na miss,
1: unti-unti pong matanggal ang plema. Mm-hmm. Well, number one, of course, iwasan po ang tinatawag natin pagkain ng mga mucus forming na mga pagkain, lalong-lalo na yung tinapay, gatas, asukal, and also yung mga deep fried foods, mamantikang pagkain, mga macaroni salad, malapit na bro, December.
0: Mga cakes
1: mga cakes, yan po ay napakataas inflammatory. Pasta, also pasta is dapat ting iwasan, and also yung maalikabok na environment dapat iwasan. So unti-unti niyo pong inumin yon at hayaan lang po ninyo na unti-unting lumabas yung mga plema sa katawan. And of course, sabayan din po ninyo na pag-inom ng Santon Vitamin C2 capsules 3 times a day, and also Santon Plus Gold. Isang capsule ng Santon Plus Gold, dalawang capsule ng Santon Vitamin C para mas magtibay yung inyong resistance doon sa mga viruses, kasi kapag madaming plema, ibig sabihin yan, madami ding mga bakterya sa loob ng katawan.
0: Oo. So, yan, sa mga kabayan natin, yung iba, isang taon na, hindi nawawala yung ubo.
1: Ay, paano ba? Araw-araw, may maasukal, soft drinks. Hindi man na natigil sa tinapay.
0: Yun na nga.
1: 3-in-1
0: pa na babalik
1: kape.
0: At babalikan ka noon.
1: Talagang magkakaroon din kayo.
0: Ayan. Kaya sa mga kabayan natin, alagaan natin yung respiratory tract. Kasi pagka lagi nandyan yung mga bakterya na yan, yan din madalas, Doc Ron, yung dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng antibiotic resistance.
1: Yes.
0: Yung kumbaga nag-i-enjoy yung mga bakterya at virus sa katawan natin. Tapos, lumalakas ng lumalakas yan.
1: Tapos inuman pa palagi ng antibiotic. Tapos yung mga dosage is kumbaga pang lipong lang, pang hilo lang doon sa hindi talaga
0: napapaksa.
1: Di ang mangyayari, nagkakaroon ng immunity yung mga bakterya sa katawan.
0: Ayun. Okay, sa mga kabayan natin ha, na mayroong ganitong problema mga kaibigan, lalo na po ano yung meron kayong history ng mga COPDs, uh-huh. Eh iwasan talaga yung mga ano mucus forming mga pagkain. Well, ang mucus naman hindi naman kalaban yan ng katawan. Actually, protective yan yung protection uh-huh. ng katawan natin. Ang problema, the more na mas maraming napoproduce ng mucus, mas maraming titirahan yung mga bacteria. Oo. So, yun yung problema po doon. Okay? Doc, tanong ko lang po, masama ba ang sangkap na yeast o baking sa wheat bread sa diabetic? Salamat po. Jerry po ito ng Kalibo Aklan.
1: Ang yeast, especially kapag may diabetes ka, of mm-hmm. course, pagkain ng yeast yung sugar. Mm-hmm. So, the more na nag-iintay kayo ng yeast, kaya mapapansin, nagkakaroon ng itching sa private parts mm-hmm. ng mga lalaki at mga babae pagka mataas yung blood sugar. Kapag ang gagawin po ninyo, let's say, pagkakain po kayo ng tinapay sa wheat bread, kailangan mm-hmm. nyo pong pasingawin muna yung yeast. Mm-hmm. Kailangan nyo paging launin o palumain nyo muna yung tinapay. Huwag nyong kainin na bagong luto. O bagong luto yung tinapay. So, it takes, antay kayo ng mga 2 days. 1 day or 2 days sa pasingawin ninyo bago ninyo i-consume yung tinapay. Kaya nga, hindi healthy yung mainit na pandesal na kainin. Kasi yung yeast nandun pa, hindi pa nakaalis, hindi pa nakawala. Ngayon naman, with regards dun sa baking powder, ang baking powder kasi is nag-i-interfere doon sa acid production ng ating tiyan. So, pag nag-i-interfere doon sa acid production, kaya ang ginagawa kasi ng ano ng baking soda is neutralize niya, nagiging alkaline yung stomach natin, which is supposedly acid para magtunaw ng mga pagkain. Kaya ang mangyayari niyan, hindi kayo matutunawan. Kaya yung yes, wala problema, is inon niyo lang, pasingawin niyo lang baking soda, pinaka the best. Wag na kayong gumamit ng baking soda doon sa ano, doon sa paggagawa po ninyo ng tinapay.
0: Mm-hmm. So yeah, sa mga kababayan natin, ha, na merong condition na high blood sugar mm-hmm. and then gusto yung ma-enjoy yung
1: tinapay
0: mm-hmm. yan pwede naman ano yun nga lamang ang sarap kainin kasi ng tinapay pag mainit
1: o natural ba kahit naman ako gusto ko din pag mainit pero once I understood na hindi maganda sa katawan is nagiging as much as possible is iniiwasan. Ang ginagawa ko is inaantay ng ano magbahaw kasi especially gustong-gusto namin yung malunggay pandi pag magbahaw tapos iinitin lang uli para mas nawawala na yung yeast. And of course kasi may problema ng ano ng tinatawag natin na mataas sa blood sugar. One capsule 3 times a day ng Santol Plus Gold at tigdalawang soft gel, 2 sa umaga, 2 sa gabi ng premium D3. Sigurado po makakatulong po yan na doon sa pag-regulation ng inyo pong blood sugar level.
0: Mm-hmm. Okay. Eto, Doc, pwede po ba yan sa mga age ng adult, Doc? May age limit po ba yan?
1: Ang Santol Plus Gold, wala pong pagkahanga pwede. Kapag sa bata naman, ang problema naman sa bata. Doon sa adult, walang problema. Sa mga bata, as early as age 7, pwede na po
0: mga nakakalunok na naman.
1: Nakakalunok na capsule. Ano po yun, wala pong problema. Doon sa iba is worry kasi nga parang plastic yung capsule. Mm-hmm. That is veggie cups. Yes. Subukan nyo ilagay sa tubig. Maya-maya is matutunaw na yan. Ganun po ang, kaya mas mabilis ang absorption rate ng ating Santol Plus Gold kapag tinake ninyo. Kasi yung capsule mismo is veggie cup yan.
0: Oo. Okay. Ano, Doc? Pahabol na katanungan, Doc. Tanong ko lang po, ano po kaya itong ihi ng ihi sa gabi? Di na po, dye na po ito ng ulongga po. Salamat po.
1: Pagka babae, possible yan. Mataas ang uric acid o di kaya may UTI o di kaya mataas ang blood sugar level. Pinakamaganda is magpakonsulta kayo kung alin dun sa problema. Mm-hmm. Kapag nakita po yung mataas ang uric acid, of course, and also may UTI, of course, you need to treat accordingly doon sa problema. Mm-hmm. Pagka ganun, you can also take. Pwede naman, walang problema kahit na may problema kayo, ganun, mag-take kayo ng Santol Plus Gold. Mm-hmm. Kapag na-check ninyo na meron kayong mataas pala na blood sugar, Santol Plus Gold and Premium D3. 1 capsule 3 times a day, 2 soft gel naman 2 times a day yung Premium D3. Kapag sa UTI naman, is mas maganda is ang combination ng Santol Plus Gold at saka ng Santol Vitamin C. Isang Santol Plus Gold, 2 Santol Vitamin C 3 times a day.
0: Yun, oh. Sa mga kababayan po natin, ha? Na ganito, same ang situation, Doc, sa ganitong pong mga problema. mas maganda palakasin natin ang atin pong pangangatawan and then i-check nyo lagi sa maraming dahilan kung bakit nakakaranas ka ng ano, yung urinary urgency or frequent urination. Sa mga kabaihan, sa mga kalakihan, madalas yan pagka meron kang prostate problem. UTI din pagka meron kang problema sa ano, urinary infections ano, ay possible din yun na makaranas ka ng ano, urinary urgency or frequency ng inyo pong pag-iihi ano. So maganda makapagpa-consulta ka, pa-check up kung malapit-lapit lang din sa mga Yes to Health Wellness Center natin.
1: Kasi bisitahan niyo
0: po. Opo, puntahan niyo yung mga wellness clinic natin para mabigyan kayo ng holistic assessment at mabigyan kayo ng personalized program para po sa inyong mga karamdaman na nararanasan. Okay? Paano, Dr. Ron? Ako, napakabilis ng oras natin. Baka ipahabol ka pa mensahe sa tayo po mga tagapakinig.
1: Yan po, mga kababayan natin, mga ka-wellness po natin, lalong-lalo yung mga kumpare natin sa mga kalalakihan, alagaan po ninyo ang inyong kalusugan. Bisyo po ay mas maiging iwasan at itigil po. At kung kailangan ninyo ng tulong is magpatulong kayo. Kung kailangan ninyo umiwas ng paninigarilyo, mayroon po tayong cleansing and detoxification program sa clinic. Baka matutulungan din namin kayo para maka-get over kayo doon sa mga bisyo ninyo sa inyong katawan. Of course, healthy lifestyle at huwag kalimutan sa araw-araw ang ating ultimate trio, Santon Plus Gold Center Vitamin C and Premium D3 para palaging malusog ang ating katawan, makaiwas po sa mga karamdaman.
0: Maraming salamat Doc Ron at maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakaantabay at lagi po nakasubaybay sa atin pong mga programa. Ganda rin po sa lahat ng tumatang kilik ng atin pong mga dekilidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, sa ating pong mga kapartner dito sa ating pong talakayan. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon pong laging dalangin ang Panginoon Noah ang siyang tutulong na magpalakas at magpagaling sa ating pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating pong programa, magkaninigan po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang The Secret of Health.
2: Ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Exciting!
4: Sample Plus Gold.
5: Po si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The
4: drive, the satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
4: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
12: Uh-huh.
4: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: X. XFM.
4: FM.
5: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
4: X.
3: XFM.
4: FM.
5: Mga produkto ni Doc Hiko. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian kag nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric. Malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
6: Exciting!
7: XFM exciting!
8: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
10: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: XFM.
8: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: XFM.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR DTR permit number 0098 series of 2026. May nagdaog na sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Si Jessa Joy De La Torre, 18 years old. Halin sa Handumanan, Bacolod. Isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 pesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone ali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalor tugtog 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 2027 for DOH FDAC FRR permit number 02938 of 2026. Drink responsibly.
1: Exciting, bro!
6: Namamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
12: XFM Cebu,
13: XFM Bacolod,
14: XFM
6: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
4: X.
3: XFM.
4: FM.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mervesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work. Mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na
0: wound. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: X FM.

0: magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na sa ginpadako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na sa ginpadako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM our permit number 0098 series of 2026.
2: Nga XFM kid how?
3: Kay pagbukta ko balita din mo.
2: Nga XFM kid.
4: Inanyang music ah.
2: Nga XFM kid.
4: Ay, wala ka lang music magtapos bukta ko lamay ara ko sa mga balita. Blabson namin dito mga DJs nila kag
5: wala sang konkreto nga sabat.
6: Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
2: may how kita pat
6: enjoy lang
2: nga XFM gid how
7: Timo
8: XFM 103.9.
9: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
11: XFM.
12: Mga katropa, exciting dito!

Ngayong hapon, happy happy Monday everyone! Isa na naman kasimana nga puno sang kasadya! And syempre, solo flight na naman kita subong nga hapon. Bangod kay, busy na naman ang aton nga katropang set CD. Syempre, busy siya sa iyang nanay, no? Tita, get well soon, ha? May rasang daw laboratory or operation ata yung nanay niya. So, get well soon, tita, and may God bless you both, okay? And syempre, yung oras umuha, alas 2:53 na sa hapon. Kagining oras, ay hindi nga pecha, I mean, September 14, 2026. Balabay lang ang Setyembre, no? Oktobre, Nobyembre, Disyembre. Ibigay 2027 na kita mga katropa. Ang muna balang balila bala kung happy ka, kagong busy ka, everything just pass by like quick. Balabay lagi ang tanan. Pero kung problemado ka bala kag daw subuan, kagano, kaya daw kadugay sa isang kadlaw, di ba? If I were you, pangalipay ka kay it's your you deserve to be happy. And syempre sa mga nagkatutok dira sa aton nga live stream dira sa YouTube, no, nakatutok na sila sa aton nga XFM 90.3 Bacolod live stream maying hapon. At syempre no, sa mga nakatutok man dira sa aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority, maayong hapon mas inyong tanan sa labi na gid sa mga nagatutok dira sa ilang mga panimalay sa opisina or sa ilang mga salakyan. Syempre dala na dira no ang mga nagatutok or nagpamati sa aton pinaagi sa ilang mga radio sa 103.9 XFM Bacolod. At syempre, sa mga gusto magtawag, mayara kita diri sa nga itong number, no? Nga daw, seldom naman sila katawag, no? It's gonna be 0950-522-2818, no? Pero akong iapo na ipin, no? Diri sa aton nga official page, no? 0950-522-2818. Basta hindi ka mo isako, pag gusto nyo magtawag, pwedeng-pwede, gid, no? Nakapin, gidra, ang aton nga number, sa aton nga XFM official hotline number. Kag sa mga katropa tadira nga gusto yung magpatamyaw, gusto mag pag-greetings, kag the same time gusto mag comment, please aralan dira ang aton nga official page, ang XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Isulat lang dira kay tamyawon ta, labi na gid sa mga naga celebrar sa ilang mga birthday. Subong happy happy birthday. May God give you more life in this world, ladies and gentlemen. Sa mga katropa tadira, no, nga nagabiyahe daw, I'm not really sure kung maulan or kay ti lang tawa bala, nagadulom naman ang kalibutan. Malangan igapon kay wala ulan ba? Swabi ang rides. Well, sa mga, actually, no, sa mga nag-rides, no, mayara mga nagpapamangkot sa mga, siyempre sa mga hindi mahilig yung mag-ride. Nga bala kami nag-ride kami, no. There's a certain therapy, no, nga makuha namon. Labi na gid sa mga magapuga sa throttle, mahanginan ka, the sound of your exhaust, no, ang mga tambutso, no. At the same time, siyempre upod sa kamaradiri mo, mga grupo mo. Even na nga ako nga bata, kani nga babae, 19 years old lang si DJ Noreen, kakalingaw gina yung mag-upod sa amin. So speaking of kaupod, no, kina-shoutout ko dirang tanan nga mga brothers and sisters ko dira sa The Lost Boys. Siyempre, nagapanguna dira, gusto ko lang i-shoutout, no, si Bro Combat. And of course, si Tol Marby, no, gusto ko lang pasalamatan. Thank you so much, gid, no, sa imo nga game prepares ang Sunday nga coffee kag ano ni cupcakes, no, grabe na siya magbake ya, swabe din. At the same time, syempre, no, gusto ko lang pasalamatan man si sa nagdala sang liempo, no, si
Bro, John Ray, thank you so much kag sa pag sakop sa amo dito sa GIP dito sa babaw sang bukid do lapit na pala sa Campus 21. Thank you so much, brother. And syempre, thank you so much to Marby for the coffee, no, sa Drisa Mercy sa Silay City, no. Okay, tapos namon kadto sa Cadiz, nagdiretso kami sa Lantawan kaso nag-ulan na muna nga nagbalik kami sa airport na nga pinala kami dito sa Mercy. Kag dito naman kami nag alaka tinikal. Namo muna namon magtinikal ay wag sa Luganay, no. And of course, shout out man dira, no, kay sa mga naglulupod, no. Labi na gid kay Bro Limar, Bro Julian nga nag-apas gid, no. Kakit-cute sa mga baby. Shout out sa baby mo, bro. Si Bro JR, Bro Sarge, yan si Sargento da, no. Sarge H2 aka Sweet Corn, shout out to you. No, thank you so much kay Bro Joey kag Sis Nancy, no. Sino pa? And shout out man kay Bert and kay Ma'am Kichi, no. Ako na mga Rose Boys. Kay sa Mauricio Brothers, no. Shout outs to you. Sabi ni Kiki Sir Paul. And at the same time, no, shout out man kay shout out kay sa mga katropa ta dira nga ara man sa barko, no. Shout out kay Sir C. John, no. Gin-invite kami sa birthday niya, no. Thank you so much, kid. And sa tanan nga mga Lost Boys brothers and sisters. Pud ako gid pasalamat ko, no, sa labi na gid nga nakasulod ko sa inyo, no. Kag gin-welcome niyo ko kay there's a big difference kay dyan, no. Naging mas malipa yun kuya sa atin nga kansawanay, kadlaw. And I hope nga we can ride safe as always, kid. Hindi lang sa amon nga grupo, but sa tanan nga nga mga nag-rides every Sunday, every day, no, sa mga nag-drive sa ilang salakyan, because life is too precious. May God bless us all, no? Kaga enjoy talang ang kabuhi, ano, no pressure, no? Speaking of kabuhi, mga katropa, syempre, para halungan ta nga ito nga mga kabuhi, kilan lang tagi Diyos ang ginatawag na ito nga Ultimate Trio. Dalamay ni nga ito nga Ultimate Trio, mga katropa, isa ini sa kinalanon sa aton kalawasan, no? Bangod, ining Santon Plus, ang Ultimate Trio naton, this is a combination of three, tatlo ka suplemento nga maayo gid sa aton panlawason. Nga panguna dira ang aton nga Santon Plus Gold. Ining Santon Plus Gold, no, everyday ko giniginaupod sa akon nga fish oil. Ginaupod ko rin sa akon maintenance, no. I have my maintenance Luzartan 50, Clopido Grill, what else? Lipway, no, nga Fenofibrate. Kay may maintenance na ako, Diyos mio. 11 years na ako nag-maintenance, no. So guys, tandaan nyo guys, kung ginapa-maintenance ka mo guys, don't skip it. Kung nga rason ko nga buhi ko subo, because of my maintenance. May mga grupo ko, no, especially sa kay kumpare ko dahil na si Carl, may you get well soon, ha, kay na-stroke si paring Carl, no, because wala siya nag-take sa iyang maintenance, no. So guys, hindi tagit pagbungol-bungolan na ginatawag ang maintenance, because sa word pa lang ang maintain, it will maintain your life. So mo man diri sa aton nga Santon, sa aton nga Ultimate Trio, no. Mo adlaw adlaw ta ni ginainom, adlaw adlaw man ta makabaton or mabusog sang mga nutrients kag mga kinang importante nga mga prutas kag utan nga kinlanon sa aton kalawasan. Labi na gid ining Santon Plus Gold nga isa ini ka food supplement nga nagapahealthy gid sa aton nga body, no. Kag nagapromote kag nagapabakod sang aton nga immune system. Nga abala kay may ara ini sang mangustin, no. Ining mangustin nato mga katropa, antioxidant ini. Kabalo naman kita nga mag-inom kita ang mga ginapang-inom ta, ginapang-kaon ta. Sometimes
it has a lot of toxicity, no, sa wala ta mahimo kay amo na, for example some soda, no. So kinahanglan nung tagid nga ma-remove ang mga toxin sa aton kalawasan pinaagi sa aton nga Santon Plus Gold na may ara sing natawag nga mangustin nga antioxidant. At the same time, may ara inis ang palaya nga naghahatag sa aton sang kaayuhan na binagid kung gusto mo magpanubo sa imong kolesterol. At the same time, mag-regulate sa imong blood sugar. At the same time, gidugangan tapag isang malunggay. Iniraman mga malunggay, mga katropa, as you can witness, no, ini mga malunggay ni kakadula ni gani sa aton nga mga panimalay, di ba? Iman ginapang pukse, ginapang saka, kahit ako ginalakot sa tinola, sa mga pakinason, sa biskan sa pandisal, ginalakot ng subong, no? At the same time, sa mga laswa, kaya nga pala ginalakot siya kay bangod manamit gid man ang malunggay sa aton kalawasan, no? Sabi niya, puno ini sang vitamins and minerals ang mga ginakuha gid ni sang aton nga mga kauturan kay ginalakot sa ilang mga pagkaon. Plus ang paborito ko gid sa tanan syempre ang garlic. Wala bala kamo kabalo nga ang garlic is anti-inflammatory. Ining garlic gapa kupos ini sa mga bukol-bukol sa aton kalawasan. Labi na gid kung pareho sa akon nga vocalist ako or I'm a vocalist, I'm a singer. Siyempre, kista nagabanog ang aton nga lingagnag sang ala kakanta every single day. So, mas maayo nga may Santon Plus Gold ka mo para may garlic, kay ining garlic, anti-cancer man ini. Imagine, oh. Dugangan tapagid sang spirulina. Kay ini naman spirulina, mga katropa, nagahatag ini sang protina sa aton kalawasan. So, mangustin, ang palaya, malunggay, garlic ug spirulina ang unod sa ating Santon Plus Gold nga makasigurado ka small but yet powerful capsule. Sa isa pa lang nakakapsula, sa isa pa lang naka suplemento. What if kung dugangan tapag isang ikaduhan natong suplemento para makumpleto ang aton nga ultimate trio, walang iba ang aton nga premium D3. Ini naman nato nga premium D3, mga katropa. Isa naman ini sa mga paborito taman imno, no, labi na gid kong subong nga panahon wala sang init, wala sang inatawag nga sunshine, no, sa aton kalawasan. Pwes ari nga premium D3, mga katropa, isa ini ka sunshine vitamins nga kinahanglan sa aton kalawasan. Labi na gid nga ang premium D3 nagabato ina, no, against ina sa virus kag bacteria sa aton kalawasan. So at the same time, kung gapulaw ka, kung ga call center ka, kung if you are a security guard, an army, a policeman, or in some constructions nga nag-overtime nga less sunlight and sunshine, pues amuni ang dapat sa inyo ang aton nga premium D3. Isa sa nagustuhan ko sa premium D3, may ara man ini sang virgin coconut oil nga present sa diri nga kapsula, no. May ara man sa malunggay oil again, at the same time kag ang vitamin D3 naton. Alright, so may ara ka na sang unang Santon Plus Gold, may ara ka sang premium D3 nga ikaduha, himuon ta ni tatlo, ha, because this is ultimate trio. Ang pangatlo nato yung suplemento nga ginahisgotan diri ang aton nga Santon Vitamin C. Hindi naman aton nga Santon Vitamin C, mga katropa, isa naman ini ka vitamins, no, na kinahanglanon gid sa aton lawas, kay nga ini naman ang responsable sa pag-boost sang immune system sa aton kalawasan. Bo ini nga aton nga Santon Vitamin C, no, amunay ang naghatag sa ato sang kusog, sang kaabtik, no, very energetic, no, labi na gid sa mga estudyante ta dira, no, labi na gid sa mga field workers kag kung sa sinuman nga pwede magtumar sa ini nga Santon Vitamin C, kay kinahanglanon ini sa aton kalawasan. The more nga mapag-o ang imong immune system, the better person you are. So ano pang inaulat nyo, ining ultimate trio naton, mabakal nyo gindini sa mga butika malapit sa inyong lugar, kag at the same time, pwede nyo man orderon through Shopee and Lazada, no? All you need to do is pangitaon lang ang Y2H 2011 or
ang Yes to Health Incorporated, no? Nga nagapati nga health is wealth, kaya mag-Yes to Health. At the same time, pwede nyo man ini ordiron, amin nakakantuan or baklon sa physical store nato, no? Mayara kita sa Yes to Health Wellness Center naman, no? Dira naman na siya nahamtang sa door number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Okay? Promise to Bilty? Para makalabot ka, 90. Para imo nga lawas 50. No, at the same time mga katropa, ano ba lang aton nga himuon subong nga hapon, no? I-shout out ta ni una nga aton mga katropa nga nagka-comment diri sa aton nga comment section sa aton nga official page, XFM Bacolod News and Public Service Authority page, no? Ari diri si Melanie Martisano, hi Uncle Bob, kag sexy. Maayong hapon, ari lang di kami sa Sitio Lapak Duldul, Barangay Robles, La Castellana. Alright, thank you so much. Aba, maayos ang iyong approval pic. Bagiliwat yan na ba? Ari man diri, no, si Ninong, no, from Silay, no, maayong hapon. Uncle, maayong hapon, Ninong. Thank you! Basta pag mga beermans, manupo Ninong, manupo Ninang, ari ka.

0: later mapasilay ko mo naidlaw na ko sang ila da nga Paris bala dira sa Silay City no isa sa mga pinaka nuyan ko da nga Paris ang iya ni ano sa man now do Marbs or no na Paris basta kanamit ang tag iya na is from nakuha nilang recipe sa Manila no amo na nga daw ginahidlaw gi ko magkaon Paris pero gari ambot lang kung mabdan tani sa ulan ti todas. At the same time, gina shout out ko dira no ang gikan ana mong kagapo no sa Sunday ride namo sa Cadiz no. Walang iba si ngayon shout out magali kay Bro Noel no. Kagang kay mother ni sa family sa tanan nga family ni Bro Noel no. Thank you so much sa pagpapanyagar sa amo no sa Victoria City. And of course kay Engineer Jobs no. Thank you so much man sa pag-amuma dira sa amo kapag sakop sa dira nga cafe no sa Sunshine Cafe no. Kita na kita dira sa inyong event ha. Nagsaupod mo na nga guwapahon nga engineer, no? Thank you so much, kid. Dito ko lang natilawa ng mga lansones. Siya nga, bago pagidya, puksi ang lansones, pero na, grabe katamis. Kaila, guro nga ginabuno, guro, ano, ano na gani ang sugar. Molasses, guro. Utamis, tamis, kidya, as in, grabe. And shoutout mo din kay katropang Elvira Gilogo, no? Good afternoon, Uncle Bob and Sexy D. Maying hapon man, katropang Elvira Gilogo from Kabangkalan. Thank you! Shoutout na galing sa Garco, Kapian, dira sa may Cadiz City, no? Diretsyohon mo lang nagalino kita mo nung may arka nga welcome to Cadiz City doon may gasolinahan na da maliko alang dira diretsyohon mo to status sa pinaka punta no sa may swimming pool man sila da suabi namit namit ang ilang manok nga native no labi na kita nga duho sa galuto good chai thank you so much good alright ara stress sa dosi na sa nga po no matikita rin sa malipot ka pa inumdum kag musika kasi aton pagbalik magabasa kita sang sulat no nagipadala diri sa aton sang aton katropa no syempre diri lang gyapon no sa X-rated kaopunin nyo nga Uncle Bob aka Boy Turbo aka ka-vocal no diri lang sa 103.9 XFM Bacolod katropa nyo exciting and I'll be back
1: X-rated XFM 103.9

0: kapsula 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
4: Mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magkaas.
7: Santone Plus Herbal Oil.
6: Assist the pain.
8: Si Sairan isang Balbayro hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
6: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagbrutatayon pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
11: XFM.
12: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
13: Sentro, come sa Bullseye.
14: Department of Agriculture. Kamusta
15: ka? Hayong hapon.
16: 103.9 XFM. X-rated on XFM.
17: Alas 3:25 na sang hapon. Luris Ngalones. Siyempre, September 14, 2026. Kagini ka oras, giradulong sa inyo sa aton nga paborito. My favorite of all. Ang Santone Plus Coffee Mix. Dukulang ganyang adlaw kuya kung di ko na ikapangapi, no? Bangol, bangod, non-caffeinated siya. Bawal kuya sa mga caffeine mo, sa mga... anything that has coffee gid no nga cafe no or mga native kay kapalpitate kuya. Pero ko mag inom kuya sang Santone Plus Coffee Mix hindi ka lang basta-basta nagkape, naging healthy ka pa. Bangod din ang aton nga Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Non-caffeinated, hindi ka magpalpitate, hindi ka ma-acid. Magiging healthy ka because may arain isang mangosteen, moringa, kag soya powder. Muni ang nagpa-healthy sa ininga klase sang kape, no? Kag nagpa-swabe sang sabor. Plus, nagabulig pa rin siya sa mga kababaihan ta, no? Sa ilang mga hormonal imbalance. Pero pag inaulat nyo, mag-Santon Plus Coffee Mix na kamo. Baka lugi din sa mga butika malapit sa inyo. At the same time, pwede man orderon through Shopee and Lazada or magkato ka mo sa Yes to Health Wellness Center. And dugang na tamyaw, no? Kay Tola Marby Rodriguez, no? One of our The Lost Boys sister. The Queen of Mercy, eh? Natawag na siya naman ng Queen of Mercy. Kaya muna sa ka-merciful. Tol, good afternoon. Balya, no? Kay Miss Sexy D, no? And to all the viewers and listeners. And shoutout man dahil sa imo, no? Tol Marby, no? Labi nagin sa imo nga mga pretty girls, no? Nga mga kabataan. Si Ate Nicole and Sophia. Thank you, Gid, sa imo nga sobra ka generous, kind, and caring heart. Muna ba lang bal nila, no? Sa matutuod lang, no? Mas hambal nila ko, no? Blood is thicker than the water, no? Pero nga, kis sa ibang pang tao na ako, no? Ba't siya ganun tutuod nga pagigugma, pag-care, no? Hindi pa sa akon nga kung galingon nga pamilya, nga kadugo o naging sila. Bato-bato sa langit ang tamaan mo, magalit na igo ka, di magalit ka. Hindi man nila kano-ano nga akon nga bata, pero they care so much to my daughter, no? Grabe ila pang amusta sa amon, no? Grabe pag ati pa, no? Amo na nga, mambal ka mo nga, friends are just friends, no? Sa The Lost Boys, yeah, we're not just a group of bunch of riders. Kung kagabi pa kay boss, kay Bro Combat, we are family. We are family! Amo na ang true essence na, no? Katawag nga grupo, no? Pero yung wala sa Rio, I'll give you one example, ha, mga katropa. Ining Fast and Furious, sino nakalantaw sa Fast and Furious na Eleven Diesel, no? Dela Paul Walker. Actually, no, their group, their bunch of actually, no, mga no criminals, no? Or mga carnappers or whatever, no? Instead na amunang panulok sa ilaya, but they're good people, no? They're kind people, no? They're willing to risk their life to save the humankind. Amo na isa sa mga na-inspired gid ako, no? Because ining aton nga ang Fast and Furious ning pelikula, grabe, hindi sila magkadugo tanan, but yet they're willing to sacrifice their life to their brotherhood, no? They're what we called family. Pagay, no, ano mo nang kadugo mo kung mismo hindi mo man mabatsyagan. Dugo ka lang ya, eh. You do not exist. Kung mo malang ng dugo ko, i-donate ko na lang sa Red Cross. And shoutouts to my dad, no? Tatay ko dira, no? Shoutouts to you, Dad. Muna yung proud na proud gid sa ako niya. May kwarta o sa wala, proud gid na si Sakon. May achievement o wala, proud na si Sakon. kamula ng amay ko yung never ko ginsakit physically. E anong tawag mo yan sa parents? Magkapanakit? Out of anger lang? Disiplina? No. We can always discipline our kids without hitting them. Problem balikin nila kung may problema ka sa isa ka tao, kung may problema ka sa ibang nga bagay, hindi mo pagpupok sa imo kabataan. And syempre, speaking of kabataan, amo na gani ang rason nga nagsulat ang aton nga katropa diri, no? Nagsulat diri ang aton nga katropa nga si taguon tala sa kuno sa ngalan nga Josie. Ag ini ang iyang nga istorya. Dear Uncle Bob, mayong hapon sa inyong tanan dira sa inyong estasyon. Ako gali si Josie, no? Nakabudlayan gid ako, Uncle Bob, no, nga makipag-istorya sa akon nga bata. Bangod sobra gid siya na nakatutok sa paggamit sang iyang nga gadget or iyang nga cellphone. Sinila nga mga simana, Uncle Bob. Dindi agid nga mapungga, no? Nga magtutok sa cellphone kag daw halin sa aga ugto hapon kag gabi puro cellphone. Wala gid ako nagkulang sa iya nga sa pagsaway, sa pag-remind nga makaguba ini sa iya nga mata, makaapekto ini sa iya nga brain kag sa iya nga health. Kisa kay kinabalan ko sa Uncle Bob nga buhin di man niya paguntaton pero buhin-buhinan lang. Do something productive. Pero kisa, gina, take ya as malain. Nagalabot kami sa punto nga nagasingkitanay kami nga duwa. Nagabaisay, kinagabato gid siya. Nagalabot sa punto nga nagasungguranay kami kagula, nagasinapakanay. Inablang ginaiwasan niya gid ako, Uncle Bob. Sino ba lang nga ginikanan ang gusto nga ini nga sitwasyon? Inablang mag-iloy ka mo pero huwag ka mo nagasinapakanay. Pero galing kay bilang iloy, hindi ko yung gusto pagkonsintiho ng iya nga ginaubra sa iyak o galingon ng kulbab. Kay sobra-sobra nga paggamit sa gadget nga ini or cellphone, amuni makaguba sang bilog niya nga sistema. Imagine na ba lang may mga kabataan niya nga nag-enjoy hampang sa guha siya, puro cellphone lang. Ining cellphone ni Uncle Bob, sobra gig ko na init kay ginakaon niya gid ang oras sa akon nga bata. Wala na siya oras magkaon. Wala na siya oras magtulog sang tarong. Wala siya kani oras nga magbulig ang magbanding sa akon. Damo ko nakita sa mga social media nga nagkakalipungan nga kabataan, nagamalasakit, eh na-concern lang gid ako sa iya, Uncle Bob. Sobra nga pag-abuso bala sa paggamit sa gadget, Uncle Bob. Nagaliwat ang kondisyon sa ilang mga kaugat-ugat. Iban gaya lilisik ang mga mata. Iban nagkakahalos, nagkakablurry ang vision. Hindi ko gusto, no, nga kiga ng akong bata, Uncle Bob. Or inabalang piliton or dalon sa dahas ang tanya bagay. Hindi ko man siya gusto sakiton. Hindi ko man siya gusto i-punish. Kay basi bala, kabalo ka naman subong sang kabataan, kamay lang nga akig. Dayon sunggod, dayon layas, dayon ubras mga bagay nga wala ginapaminsaran. Ambot nga mo na sumungang kabataan ng kulbab. Hindi bala dala sang teknolohiya or dala ini, no, sa mga new breed of kids or impluensya sang social media. Gusto ko lang lang naman madisiplina sa habang bata pa siya, Uncle Bob. Mga balusog siya na ito, huwag ba lang ang limitasyon kag control. Ugaling wala ni sa iya. Iyo gusto magabot sa punto nga ma-rebuilde siya, no? Kag mismo ako nga Eloy, kalimtan niya. Amo naging nagsulat ko, Uncle Bob, kay hindi ko nagid mabalaan ko ano pang himuon ko bilang ginikanan. Hindi mo ko gusto nga madula ang koleksyon namon bilang mag-Eloy. I hope nga mabuligan mo ako, Uncle Bob, and madamo gid nga salamat. Once again, ako gali si Josie. Alright, Josie, thank you so much sa imong gipadala nga sulat, no? Kag madamo-damo gid nga salamat. Ang imuon ta, Josie, balikan ta kakaroon, ha? Mamati kita rin sa nga malipot ka pa inumdong kag musik, ha? Mabreak time kita, nai, kaysa pagbalik na kon, sabton ko ng imong sulat, no? Kag tagaan kita sa advice, no? Siyempre, diri lang sa X-Rated, kaupo din yung Uncle Bob, aka Boiter Boy, aka Kabokal, sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and I'll be back.
16: X-Rated.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa
2: mga
0: butika.
2: Mga katupa, exciting!
3: Para sa mabakot nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.
4: Kuman karisgo sa sentro kam sa bullseye
5: Department of Agriculture. Kamusta ka?
6: Ayon hapon
7: 103.9 XFM. X rated on XFM.
8: Alas 3:49 minutes ang hapon. Kining oras gira tulong sa inyo sa aton paborito nga Turbo Dietary Food Supplement for Men. Kung ikaw wala gusto magromansa sa imo nga asawa, pero do wala ka sang gana, wala ka nagapanindugan, wala nagainit imo lawas, kagasta ka lang sa isa ka round, pues, it's about time para testingan mo ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. For sure, malabot gid 12 rounds ang inyo nga rounds. Sabi nga nila, bala saging, basta dubbing. No, ining Turbo Dietary Food Supplement for Men, himo ini sa mga kakaglavo, huwas ka nga mga natural nga herbs nga nagapa-enhance sa mga libido sa ating kalawasan. 30 minutes before sa inyo nga romansa ni asawa, ang pagtumaros ang Turbo Dietary Food Supplement for Men, okay, nagadugang ang imo nga kusog, nagabalik ang imo nga gana, parang init ang imo nga lawas nga daw maribinta. Mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men, no? BFAD approved ini kag halal certified amo na pwedeng-pwede gid imnon sa aton mga kauturan nga Muslim. And ug nga shoutout rin, no, sa aton nga tropa, no? Aton nga bro Joey Labor, bro, pa shoutout ari kami sugat sa amon nga bata. God bless you as well, bro Joey and sis Nancy. Lagi dito na pagpadugayon pa, no? Ari na, mahatad kita sa advice, no? Sa aton nga katropa, nga si Josie, no? Pina sa party sa iyang bata, no? Nga nabuyo sa cellphone, no? Katropang Josie, kung na nagpamati ikaw, thank you so much, imogi padala nga sulat. I know nga ang akaakig sa imong bata, no? Hindi gina mapulong naton kay lain na sila yung mag-react sa sining mga sitwasyon, no? Pero ang imo nga kahadlok nga tungod ang imo bata dumalayo, magdistansya na sa imo tungod kay ginsaway mo lang, syempre hindi ina kumbaga hindi ina manami, no? Amo na gani nga dapat subong pa lang i-plastaron mo sa iya nga wala amo kasing gitanay. Dalon mo siya sa maayong istorya, no? Imo siya istoryahon, i-explain ang side mo nga nagkakabalaka ka bilang Iloy, no? Aga, at the same time, you have to take time na mabalaan gid ang deeper reason nga nagka-cellphone siya. Kikisa, kita mga ginikanan, hindi kita aware sa ilang mga ginabatsyag, ang ilang mga ginakaagya, no? So, malamang ga-cellphone siya because minabatsyagan siya sa imo, minabatsyagan siya sa iya surrounding, minabatsyagan siya nga pang-bully sa iya mga peers, no? Amo na nga doon natutok na lang na sa there is a trigger point nga nagaamuin na ang bata. So if I were you, no, Josie, mas maayo nga ipacheck ni mo siya sa mga dalubhasa or mga expert na binigid sa mga doktor, no, nga mabuligan intindi kag ma-explain sa imo ang ginaagyan sa imo nga bata. Because sometimes, kita mga ginikanan, abita, no? Abi-abita lang. Abita lang ang ginagiyan sa kabataan ta is just, amulan eh. No? Sa una nga panahon, wala man na uso ang anxiety. Wala man na uso ang ginatawag nga bipolar, no? Sa una ya, ikaw pa maimot-imot, sige ka, bakulon ka pa ya. No, do wala ti outlet sa una ya. But now, the kids are so sensitive, no? They know how to reason out. No? Amo na gani nga dapat ibaloon mo gid ang deeper reason nga nagaamuna imo bata. At the same time, syempre, come to a point nga maghatag ka sa ginatawag nga agreement, no? Or ang price system natong ginatawag. Kaya mo siya sa price, no? Okay, ma-cellphone ka lang kung ma-achieve mo ini or makapanghugas ka after mo panghugas o pwede ka na. Give her something na pwede niya mapagkabisihan niya ba na? Na hindi lang puro cellphone, no? Kaya at the end of the day, ining mga bata nga ini, wala ni sila ikabalos ng consequence sa ilang actions. Sometimes, ma-react lang na sila yan, makabatsag lang sila, pero at the end of the day, pag matured nila, ako, I've been there, done that, no? Sometime nga ara ko sa murang edad, no, nga nag-rebuild ako, nga maoy ako, I have my bipolar. Nag-agi ako sa depression because of may mga key factors na mo. No, hindi ko man pwede siling ihambal kita na, but there were always be key factors why you have such illness, no. At the same time, syempre lain gidya, no, habang ka matured ka, habang ka edad ka, those kind of illness mo madula lang na eventually, because maabot sa punto nga ayo do ka waste of time gid nga nagamamo ko to, no. When you are a matured person, you get to think honestly, no, iningaton nga mind. This is a very powerful tool, no? Once you know to control, amo na balambalin na do power man amo. Great power comes great responsibility, no? Yung utok ta niya, it can generate everything, no? It can generate money, it can generate friends, it can generate everything, no? No, amo na gani nga ang kwarta, ha? Abi nyo, kwarta lang na tayo, no? It comes from idea. Do business na siya mo. Muna ba lang ba nila, business is not about how big your capital, it's how big the idea is. No, kasi sa idea, tanan nagali ng mga business. No? Sa tanan ng mga, ang tawag niya, mga invention, no? Halin nila sa utok, tanan. It was invented because ginggamitan sang utok. So, amo man adira, no? When she or when kung ang ining imong bata, no, kabalo sa ginatawag na control, if you practice her to have control sa iyang mind, magiging mabasko ginang bata sa magdako pila kadlo. Pero kung ginatuduan ta sila maging superior pa sa aton, then there's a big chance nga mamubli magita magin ka. Always mo gid i-implement that you are a parent that they need to respect, that they need to listen. No, amo lang ko niya, pero ang mga kabataan ko, may hadlok sa ako, not to the point nga mahadlok sila because manakit ko, no. Ang hadlok nila is dala, may dalang respeto. No, once ako maakig, once ako may ihambal, they listen. Di na pwede sa ako, hindi sila mamati. Because at the end of the day, I will tell them, kinikanan ko, bata ka, know your rank in the family. Mabot sa punto nga ikaw naman ang magiging kinikanan, and you'll be the superior, and these are your kids. Wala tiya siling yung nagapaka superior to sa balay, but just know your rank, no? Hindi ya pwede nga mas ginikanan ka pa sa ako. When I say it's bad for your health, when I say nga makalain na sa imo, obey me or suffer the consequence. Bakit the more ta ginagaga, the more ta ginano, they think that they're more powerful than us. No? We do not put fear in their hearts and mind. But we put obedience, no? We inject obedience that they need to learn. Okay? Kamulingin naman, bal ko, no? Advice ko, again, this is my own opinion, ha? Everyone is entitled with their opinion, no? Mga nga dapat, respetuhan tayo ang bawat parenting. Kung sa iya ginapply na sa iyang kabataan, let it be. Iyan niya style as a parent. Lain man yung style ko as a parent, lain man kita style, no? Let's just respect everyone's parenting skills, no? At the same time, syempre, di na tayo magdugay pa, mama. Babay na kita, wala na kita sa oras, no? Madamog yung salamat sa tanan nga namati sa programa natin dito sa X-Rated. Ko po din yung Uncle Bob. Kita rin naman kita buwas, no? Same time, same person. I hope nga arin na din aton nga sexy di para mas masadyak at makadrama na kita, no? Siyempre, dali lang, ha? Sa inyong paborito nga istasyon, 103.9 XFM Bacolod, katropa nyo. Exciting! Goodbye! God bless!
7: X-Rated
9: XFM.

0: will be discussing about the phytochemicals nga ara da sa Lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa Lusiman. Pwede gali ini makaon?
1: Amo gali ni ka simple Sir Josil nga tanom, makuhaan gali sang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
2: The secrets of health.
3: Seven Plus Gold.
1: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
3: Seven Plus Gold.
2: The secrets of health.
1: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon, tagbalatian ng kurason kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system, gusto naton sining mahalungan, which is ang problem sa mga Sir Josil, isa sining sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man, gali isang makabulig para ma-prevent na ito nina tungkol siya sa ring omega-3.
3: Seven Plus Gold.
2: The secrets of health.
0: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang arusiman Doc Leo?
1: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
0: Daw kinilaw ang guwaya Doc Leo?
1: Yes Sir Josil.
0: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dika.
1: Kung diba kauno naton na in raw form or salad abi, maximum mga ton sa ring omega-3 benefit. Highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
2: The secrets of health.
1: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang sa ring oxalate. Especially sa mga may concern Sir Josil sa kidney stone.
2: The secrets of health.
0: And pwede gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha naton Doc Leo.
1: Ang omega 3 fatty acids Sir Josil, isa lang ni sang source naton kon one of the richest plant source ang omega 3. Actually makuha ta man ang omega 3 may ara man Sir Josil nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay isa man sa sangkap sa aton sering Sunthorn Plus Gold Capsule nga makuha man naton dira. That's why nagabulig man sa para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakot man sa aton sa ninyo kaugatan, kaya magluwas sa presence Sir Josil sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
0: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Sunthorn Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Sunthorn Plus Coffee Mix, Sunthorn Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix. Lunsay ini may balunggay do.
1: Kag makuaan aton sa benepisyo para sa aton sa ring heart, kag para sa aton sa ring kaugatan, lakip na sa aton sa ring brain.
2: The secret of health.
0: Maginom ka mo sang ultimate trial, Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo da sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunthorn Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josil eh. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
4: Jose Amelia.

0: like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapanguna nga balita. Pasakaan sa kaso ang lalaki nga nadakpan sa pagpanglagari isang salsalon nga grills sa tubang sang Negros Occidental High School sa Danan Araneta, Barangay 39 sa siyudad sa Bacolod, kaagahon sang Disyembre 13. Kung madumduman, ang nadakpan naging kilala sa kay Elias Tinoy, 36 anyos, kag residente sa Barangay 16, siyudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Major Eugene Tolentino, ang station commander sa Bacolod City Police Station 1, desidido nga magpasaka sa kaso ang Bacolod City Government batok sa sospek, kag ginapahibalo pa kung pila ang kabugusan nga balor sanging kawat sang sospek. Dugang pa ni Tolentino, makapili na or makapila na kabeses nga madakpan ang sospek apang wala may ginpasaka nga formal nga reklamo kagini ang nahilway. Kag sa karoon, ginaasikaso na ang kaso sang sospek kag magapangatubang iniisang kaso nga theft. Kung madumduman, gineklamo ang mga metal grills sa tubang sang NOHS nga wala na bangod ini ang ginkawat. Kaginang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pananakit sang kalawasan magamit sang Sunoplus Herbal Oil para sa nag-uugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

0: to go before kita yung magtapak sa 100 days until Christmas. Abi nyo isa na lang ikat lang na bilhin, no? Christmas na. Hindi. Ginaunahan ko na lang adaan. Kay Mon, tomorrow it's gonna be, you know, 100 days until Christmas. So, butsilingon si Nara na officially magasugod na gid. Ano? Nga adlaw-adlaw, isipon na or mag-countdown na ang halos kalabanan. Kay man, naginahulat-hulat. Baw, ginabulubal lang tayo. Imagine 100 days. Galabay lang na yung mga inadlaw. Anyway, sa mga katropa natin, mayong hapon and welcome sa ating programa nga, Extra Drive. I'll be with you until 6. Mommy G here. Sa ato niya yung apulungkuan. Kag kita maghahatag na naman sa kalingawan sa inyo. Wow! Nanamian ko. Kay may tupik ko. Gid kita nga. Very, very hot, hot, hot sa karon. Hot seat na naman, abe, no? Ang inibilang gymnast champion or gold medalist nga si Carlos Yulo. Yes, correct. Diba? Nabatayana ninyo ang inyong interview with Karen Davila. Nga kung sa diin, iyagin pahayag, no? Ahay, hindi niya kuno bala pag, or mas gusto niya, no? Mas prefer niya nga hindi niya kuno pag-i-invite ang iyang ginikanan sa future wedding nila sa iyang long-time girlfriend nga si Chloe. Oo, mo nang intriga sa karon. Ti, kung ikaw, B, no, ang pamangkutol ka, tropa, ano yun sa mananawan mo? Deal or no deal ka pala sa mga amusin niya nga mga bagay, no? Kaya kung saliin sa mga importante nga mga dates, no, ang imugini ka na, daw minawigit mo na lang, no? Kay ti, amun ni gani ang iyang hambal nga hindi niya kuno pag-imbitahon ang iyang ginikanan. Pero, we will explain that further later on. We will give you a details kung hindi niya pag-i-invite ang iyang ginikanan. We know naman, open book ang hitwaan, no, nila sa ilay ang pamilya. So, amun ang ipamakot ko today that you need to answer, ginpost ko na dira sa atin yung Facebook page, XFM Colon News and Public Service Authority. And, kung masabat ninyo, let's see, kung ano balaya ang ginabatsyag, no? Or pananawan, or panindugan, sang tagsa-tagsa sa aton when it comes to parents or ginikanan. Okay? So, amoy na ang atan yung pamangkot for today. Again, ano ang pagtanaw mo sa naging kontrobersyal nga pahayag ni Carlos Yulo nga mas gusto sini nga hindi pag-imbitahon ang iya ginikanan sa iya future nga kasal sa long-time girlfriend niya nga si Chloe. Deal or no deal ka? Sa amon nga klase iya sang tupik ko. Let's see ha, dapat you need to explain para maintindihan man naton. Just like how we are going to explain also, no? Ang pahayag ni Carlos Yulo. Amoy na ang ato niya. It's time to know what's on your mind, katropa. Question para sa siniya nga hapon. Lain nyo na ang ano ha, nga sabton, comment ka mo dira sa atin niyang Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sa may mga wala sang kuryente pero may battery, congratulations! Pwede ka mo sa gihapon ko open sa atin niyang Facebook page sa mga wala tipahuway ah. Ang importante, brownout man o kunindi, ari lang di ang XFM para sa inyo. Now let's move on! It's now 4:31 on the clock. Time check is brought to you by Suntone Vitamin C. Ang Suntone Vitamin C sa mga tion nga ini, amo ini ang C nga kinahanglan naton para ya nga mangin baskog or mas protektado kita batok sa mga viruses and bacteria nga nagatugagid sa mga trangkaso, ubo, sipon, allergies as well. Hindi lamang para sa atin nga mga adults who are working too hard every day, pero para man sa atin nga mga estudyante nga also nag-work man ng ilang mind because they are always at school. So, amoy na dapat everyday, hindi gid magkalipata. Mag-inom sa ngatan niya Suntone Vitamin C, himo sa Yes to Health Incorporated, sarang mabakal sa mga butika. Lapit lang na sa inyo. Abi pagbakal na sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Generica, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, and Rose Pharmacy. Magbalik pa si Mommy G, only right here on Extra Drive.
1: Extra Drama.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Sister Pain. Si Michelle Legali, isa ka sales lady, nakabatsyag ko sa isa ka si mga kaputlay sa pagpinto sa bagit kisa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis lang ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
8: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain,
9: if symptoms persist, call your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
10: Mga katrupa, exciting!
11: Isa na naman, kamaayo nga adlaw para sa tanan. Istorya naman natin ang isa sa pinaka-common nga kondisyon ukon balatian. Sino nakahibalo kag nakabate parte sa appendicitis? Bayaw kamot. Bao do halos tanan nakabate. Sino nakahibalo sang function sang appendix? Bao ay gitsa may nagbayaw kamot. Pero ka-smile sila. Very good. Nami nga timing ni. So istorya nato ng appendix diri sa edukasyon sa igayong lawas. Diri anay kita una sa appendix. Ang appendix makita sa pinakadalong nga parte sang aton siningatyan. Diri anay siya nagatapik sa may large intestine nga daw tudlo na siya kadako kag ginapatihan nga may duha ini ka primary functions nagasuporta sa immune system kag reservoir sang beneficial nga gut bacteria. Buot silingon dako ang iasini nga rolyo sa immune system defense kag gut health. Buot silingon ang kaayuhan sang aton siningatyan kadto kita sa masakit. Ang appendicitis is a painful swelling of the appendix. But silikon may inflammation. Gamay ini siya nga pouch nga nag-apid o kung nag-aangot sa large intestine.
12: Edukasyon para sa igayong lawas.
11: Kag painful ina siya kung may appendicitis kahit tungkol may inflammation na o kung swelling. Pero suno sa pagtuon kung i-remove mo ina siya, why man ginsang harmful nga may dulot sa aton lawas. Ang kumon nga mabatsyag mo kung may appendicitis ka, ang simptoma sina masakit ina siya, no? Sa tunga-tunga sa imong siningatyan kag nagabalik-balik ang sakit sa madula, sa masakit, sa madula, sa masakit. Pag uurit ka kay nagapanalaytay ang sakit sa tuo nga bahin sa imong tiyan. Suno man sa pagpanalawsaw ta kung tanugon mo, maubo ka kag maglakat-lakat ka, masakit dula nga namo magkaon, lain matsyag mo kag occasionally nagmaka-experience ikaw sa pag lupot-lupot. May nabatian ko na gani nga ambal sa mga katigulangan. So, pagkatapos mo nga ni Kaon, pahimunong ka na gaya ka lumpat-lumpat. Kaya karoon, appendicitis ka git.
12: Edukasyon para sa igayong lawas.
11: Paano ma-prevent? Ano mabulik? Sa Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
12: Evergreen Herbal Capsule.
11: Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa.
12: Evergreen Coffee Mix.
11: duha ka mabakod kag mabaskog nga produkto ni Dr. Spinhico. Anong mabuling sini? Storyantang turmeric nga ara sa kape, ara man sa Evergreen Herbal Capsule. Natural anti-inflammatory. Isa sa mga popular nga benepisyo sa turmeric ang iya sini nga curcumin, isa ka compound nga may potent anti-inflammatory agent. Nagapugong inis ang activity sa principal protein nga nag-regulate sa inflammation. Ang balungay may anti-inflammatory properties man. Ngagun sa din, nagapugong ini sa mga inflammatory enzymes. Agud malikawan ang acid reflux. Ang iba, wala ginasapak ang tugabang. Di ganit saluyot. Wais lang kabalo nga nami ini sa hipertensyon. Imuon mo ni tsa. Dula, sakit sa ulo mo. Mga sakit sa tiyan. Kagiban pa, antioxidant, anti-inflammatory, anti-diabetic, anti-hypertensive, diuretic, laxative. Na laxative, mo na siyang anti-constipation block. Bulong sa planigas ang pupo. Ang ampalaya naman, ukon ng margoso, may antibacterial properties, antipyretic, parasiticide, antioxidant, and anti-inflammatory properties na makapaganagan sa swelling kag inflammation kag makaprevent sa pag-inflame sa mga parte sa lawas naton. Kag isa man sa mga importante nga mabulig sining mga produkto ni Dr. Spinhico, amo ang paghatag sa aton sang mapaskog nga immune system. Nag-support sang immunity maning barley grass, wheat grass, kag ang vitamin C nga ara sa halos tanan nga mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga may 7 ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C ang katimbang mo sa ikayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin nga may kape ka na, protektado ka pa. Ay di tamanggali pagkalipatan ang mangustin. Ang mangustin nga ra sa Evergreen Coffee mahimo nga makahatag sa benepisyo sa pag-amlik sang colon. Di colon ta mo ng small and large intestine, di din blagatapik ang appendix kaya ra sa large intestine. Other than that, makabulig man ini sa pagpanamig sang function sa aton cardiovascular system. Mahimo nga makabulig nga mangin healthy ang aton body tissues.
12: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
11: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Spinhico sa 0926-555-4150.
12: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Na-XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Na-XFM, kid.
3: Ay, nami ang music, ah.
1: Na-XFM, kid.
3: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, blamayara ko yung mga balita, blamayara ko yung mga DJs, nalakad ko.
4: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
1: may how, kita, pa?
4: Enjoy lang.
1: Na-XFM, kid, how?
5: Tiyo!
6: XFM 103.9 Extra Drive with Mami G on XFM

0: Kay Brosas with her own version of Natatawa Ako. Aba, kung sakit ka ng dughan mo, kasi kinahanglan mo na sang pagpamanyos, paghaplos sa ato niya nga Santon Plus Herbal Oil. Man, makasooth ini, ano, sang mild muscle pain. Ilabi na mga ano lamla nato, na mga kaugatan lang nato, dira, no, mga maskulo nato, dira, nga nag-stiff na. So, sobra yaya kapag palaga sa iya, charot. Anyway, aside from, no, the mild muscle pain relief, it can also give you a refreshing massage experience. Tag, may plus pa ini nga points kay nga better para sa aton yata tanan. Ilabi na sa aton mga kabataan kay naga pa repel ini sa mosquitoes. Ilabi na karon ini nga oras kay na pag patakalis 4, di ba? Dapat nagapangita na kita sa paagi o ginahimo na nato ng mga paagi nga makalikaw sa kagatsang lamok, especially kung may dala ina yang dengue. So ara na, isa sa mga solusyon ang Santol Plus Herbal Oil. O padayon lang sa pagkanta-kanta. Mga muni nga mga istorya, kadlawi na lang nugay padalma kay budlay na, no? Kapay pa ko nagutom ikaw dira. O hindi gani, no? Tam-an na gidya ka subo, ahay. Hindi man pagpatami ang kaugalingon. Alam mo, sabay-sabayan mo lang aton ng mga kanta para nga magwa ina sa imo yung adugan. Dala pa manios ang aton nga Santol Plus Herbal Oil. Hindi ang iwan sa Yes to Health Incorporated. Agi lang dira sa mga Yes to Health Wellness Center sa door number 46, Linco Building, Lizarra Street sa Bacolod. Oras na aton, it's now 4:53.
1: Extra Drive.
0: This time it's Rob Daniel with Sinta, right here on 103.9 XFM.

0: ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Dipay-dipay ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Exciting!
8: Exciting!
9: Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
10: Jerry!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Ikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapangunan na balita. Nagdangat na sa 76 ang mga nagkalamatay sa di 13 ang missing, kag 43 ang survivors nga na record sa insidente sa pagkasunog sa MV June Aster passenger ship sa kadagatan sa Curon, Palawan sa September 9, 2026. Sunod sa opisyal nga manifesto, may kabugusan nga 134 ka mga persona ang sakay sang barko. 117 naman ka mga pasahero kag 17 ka mga crew. Sunod sa Philippine Coast Guard o kung PCG, nakuha sang rescue team sa dugang nga 41 ka mga bangkay sang Sabado sang gabi kag gidala sa Coron Port. Ang MV June Aster ang ginapanag-iyahan sa Atienza Inter-Island Shipping Lines nga nagabiyahe alin sa Baseco, Manila kag padulong sa Coron sang natabo ang insidente. Padayon ang search and rescue operation sa mga missing samtang padayon man ang investigasyon agud mahibaluan ang gintunaan sang sunog kag iban pa nga mga detalye sang insidente. Kag ina balita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nakit sang kalawasan magamit sang Santo Plus herbal oil para sa nag-uugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod, XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

sa last hour sa ato niya yung programa, ang Extra Drive. I-explain ko na later ha, ang ining tuhoy sa ato niya nga pabangkot kaina. Ato ba lang, kung ano ang inyo yung ginapinsar, no? Ano ang inyo nga panindugan? Kahit naging kontrobersyal ang pahayag sa two-time gold medalist nga si Carlos Yulo, nga kung sa diin, mas gustuhon niya ha, nga hindi pag-i-invite ang iyang mga ginikanan sa tiun, nga ini siya ang pagkakaslod na sa iyang long-time girlfriend nga si Chloe San Jose. Ano bala, deal or no deal para sa inyo nga muna yung klase nga sitwasyon kag nga pwede ka mo dira ka speak out. What's on your mind? I-comment lang inyo nga mga sabat sa ato nyo nga po sa Facebook page ng XFM Bacolod News and Public Service Authority. And by this time, let's try to check anay ang ato nyo nga weather because sunod sa pag-asa as of 4 p.m. May ginabulubang tayan nga tropical cyclone sa sagwa sa Philippine Area of Responsibility. Ang isa ini ka tropical depression, pero syempre kay wala pa na kasulod sa aton, wala ka sa pangalan. Pero do wala man sa guys ang international name, tropical depression, okay? Ang iyang location sa Quezon is 2645 km east sa Eastern Visayas, while the maximum sustained winds ang yera sa 55 kilometers per hour, malapit sa tunga. May pagmadlos, ginagilambot na sa 70 kilometers per hour. Ang movement siniha west-southwestward sa kadasiguan nga 35 kilometers per hour. Easterly sa nag-aapekto sa karon sa extreme northern Luzon, ilabi na sa Batanes and Babuyan Islands. And diri naman sa aton and also sa Metro Manila, partly cloudy to cloudy skies, may isolated rain showers or thunderstorms. Iniyatuga ha sa localized thunderstorms. So better watch out, you better not cry, basta alert lang, handa lang. Kay posible sa gihapon ng flash floods, especially sa mga areas na matupan, gits ang isolated rain showers. Most probably, ano, base iya heavy to moderate or moderate to heavy rain sa magtupa sa inyo. Okay? Sige, basta importante ha, update kita sa mga weather and we will also be here para nga ihatag namon ina sa inyo. Kahit siyempre, kung kis ano, ang ato niya mga katropa makibot lang, oh nga nagulpila, nagulan, oh nga kainit-init gis sa aton na. May arang exist sa gihapon na ginatawag yung extreme El Nino, ano? Na posible magatuga sa doon ka weird na weather. May arang yung init-init and even can cause drought, ano? May arang naman yung gulpi lang may bagyo nga magsulod. Muna ang dapat natin paghahandaan. Basta, sa nasiling na, update lang. So, pamatigid, diri sa aton sa XFM Bacolod. Alright! Amoy na pinaka-latest. And sa nasiling na ha, kung makakomment ka mo sa atin yung Facebook page,

PH, iniparte ya sa komento or sa ginpahayag, I mean, ni Carlos Yulo. Angot sa, though wala man ni katapusan man, no? Nahidwaan with his parents. Naglabot na sa punto nga nakahambal siya nga hindi niya kuno pag-i-invite ang iya nga mga ginikanan sa ila future wedding sa iya girlfriend nga si Chloe. Bantayan ang mga sabat and bantayan ang explanation ni Chloe as well as ni Carlos Yulo para iya sa sininga tupiko. Alas 5:17 na ang oras sa XFM.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3. Araw-araw.
6: Daghan ng utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayan ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan Sambalbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula dayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagpili sa mga butika.
13: Mga katupa, exam!

0: You know na ba?
1: Aha.
0: Gets mo din to.
1: Mm-hmm.
0: X time, you know.
2: 5:36 on the clock. Anti-Check is brought to you by Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, ang winning suporta para sa confidence, vitality, and everyday performance. Especially sa mga kalalakian. With Turbo Food Supplement for Men, sigurado gid, ano, nga mabuligan gid para masuportahan ang healthy blood circulation as well as ang inyong energy and stamina. Fuel your drive with the natural support of Turbo Dietary Supplement for Men. Inasa ra nga mabakal sa aton Yesto Health Wellness Center. Sana siling na, ara lang dira sa aton niyang Yesto Health Wellness or Yesto Health, ang munang pangalan dira sa tubangan sa Marayo Bank at sa kilid sa isa ka gasoline station sa Maya Lizarre Street sa Bacolod. Alright, this time, it's time that we should know kung ano gid bala ang istorya behind this controversial na ginpahayag ni Carlos Yulo, ano, ang two-time Olympic gold medalist. Nga kung sa diin, sa interview with Karen Davila, iya ginhambal, no? Kay gipamangkot siya ni Karen, no? So, invited ko no bala ang iya mga ginikanan sa Ilea future wedding. So, nagsiling si Carlos Yulo nga i-maintain niya, ano, nga mangin prebado ang iya yang mangin future wedding sa madugay niya na ini or long-time girlfriend or partner nga si Chloe San Jose. Kag mas piliun niya ko, no, nga hindi na iya mag-attend ang iya mga ginikanan sa seremonya para naman kuno, no, nga ma-maintain man ang ginatawag nga peace sa kadam-an or para sa ila tanan. So siling pa, no, ni Carlos Yulo, no, kasal na nila kuno eh. So ang relationship ila amo nang mas piliun niya kung sila gidla, kung sila gidya ya mag mapapiliun abe, no, amo gina ang gusto nila ya nga sila lang, it's just the two of us, kumbaga amo ina ang hambal niya. And explain niya pa nga mas gusto niya nga maging sentro sa okasyon ang ila yang relasyon ni Chloe kesa, no, nga liwat nga mabuksan ang issue sa tunga sa ila ginikanan kag maga-create pa ini kuno sang tensyon sa ila yang malipayo nga celebration. Although, hambal ni Carlos, no, nga napatawad niya naman kuno ang iyang mga ginikanan, pati na ang hindi bala nami, no, nga mga nagkalatabo sa ilayang pamilya. Pero, hindi na kuno niya buot silingon na nga kinahanglan nga magpadayon pa ang ilang relasyon. Bangod nga may ara da siya kuno yang gintala na yang mga boundaries, no, para sa iyang mga ginikanan kag sa ilang duha sang iyang girlfriend kag iya naman liwat nga gin paathag nga kung sa diin ang kagustuhan nga amusin niya, no, party sa pagpamangkot sa iya ang posibilidad nga magbisita gid ang iya yang mga or magtambong abing iya ginikanan, siling niya hindi na kuno, gusto niya nga sila lang, ano, and gusto niya nga really full of love and joy ang matabo, so no iya sakay Carlos di suportahan man sa iya girlfriend kasi Chloe tikay ko na muna kuno gusto niya sa iya partner kag gusto niya man niya ni Chloe nga may peace gani, no, and happiness sa ila yang relationship, relationship, no, nga wala na bala intriga kumbaga kay kung base magsulod ko, no, ang ginikanan ni Carlos, no, di base bala mag-create na naman sang panibago nga mga chika-chika ti private na lang kuno ya, no, ang ilang nga relasyon. But may ara naman ya sang mga netizens nga hindi malikawan nga makomentar gid ya parte sa ini nga pahayag ni Carlos, no, and silingan isang isa ka netizen, amo na kuno kay may kwarta na. Kung makaasta daw wala na siya kuno yaya gindala, no, sa sinapupunan or hindi gani gindala sa iyaya nga iloy for 9 months. Kaga mapakasal man sila, galing sila lang, tinga nga, kag-private, tinga nga, ginanonsyo pa sa publiko. Para ano? Para maghimo sang issue na garit-garito naman ko, no? Ang Eloy Sini, amo inang hambal sa isa ka netizen. Sa isa pa ka pahayag mo, sa isa ka netizen, siling niya, nagapabor naman siya ya sa duha nga couple. Siling niya, leave Kaloy and Chloe alone, no? Una mo na gusto nila, tiyan mo na eh. And we will also, we will not forget kung paano kuno ni Kaloy, gin-exploit, paano gin-exploit si Kaloy sa iyang ginikanan way back pa, no, sa itong mga binulan leading to the Olympics. But, may isa naman nga nagkontra. Siling niya, karma is real. Kag nakasulat bala sa Ten Commandments nga honor thy father and thy mother. Maski nagkasalaman sila kuno, kag ini sila perpekto yaya nga ginikanan, still, sila ang imo nga ginikanan. Kag, sila lang gid ang imo nga ginikanan sa bugo sa kalibutan. Ang PGF, kuno niya pwede, nainay may isla niya, kay kadamo, manda sa iban nga babayi. Ah, grabe no, mga comments sa mga netizens. Isa pa, no? Damo kuno niya sa one-sided. Do mga perpekto, gid kuno niya yan, no? Kamu ko no nagpadako sinaaw na ba sa isa ka netizen ano? And sino pa no? Carlos Yulo and his fiance nagset na kuno sang boundaries and there's nothing wrong with that. Siling naman sa isa pagi netizen, believe gid sa kuno ya kay Carlos kay nagina-choose niya gid ya kuno ano, what will bring peace to him. Kahit suno sa iya, nakapagpatawad naman siya, but it doesn't mean nga kinahangnan nga liwaton inahliwata. Tinagabal na ang isa ka netizen pagid nga, edi don't, no? Kabalo naman kuno nga, wala perfect nga parents, wala man sa perfect nga child. Pero, nasa Ten Commandments ang pag-respeto sa mga ginikanan, no? Siling naman niya, no? Sa isa ka netizen, their life, their choice. Pero sa ulihi, hindi lang ka magtawag-tawag nga mama kag papa, ha? Your life na nga ni. Best example of success pa din, si Manny Pacquiao. May wisdom kasi may takot sa Diyos. So, kagpalangga ni Manny, kuno, ang iya nga Eloy, no? Nga si Mami Janisha. Yes, okay? So, amoy na ang pila ka mga reaksyon sa nga mga netizens sa angot yaya sa ginpahayag ni Carlos Yulo about you know, may hidwaan inini sila sa ilay nga parents, 'di ba, nagpublicize gini-gani mga press conference pa to nga may dala abogado, no, sa site sa iyaya nga Eloy. Anyway, sa aton, no, diri sa Pilipinas, though tunga-tunga man sa gihapon, ha, may ara man yang ti okay lang kung wala yang parents. And iba naman niya naghambal nga mas okay gid ay kunara ang parents ninyo kay you will be guided. So inviting ko, no, ang ginikanan sa wedding, generally recommended ginaya kay man ang ilang presensya nag-symbolize ang suporta, pagpalangga kag happy family unit. But ang desisyon sa gihapon mag-reflect sa couple, no, or sa ilayang nga relationship dynamics kag comfort. Sa emotional and traditional considerations, may role gid abi, no, ang aton ginikanan sa aton yung kabuhi, including na nga nag-provide sila sa emotional support, the reassurance, sa imo yung special day, and that is your wedding day as well. And typically, ang wedding, family-centered gidya nga event. So, ang pag-exclude sang parents, medyo may ara gidya sang long-time implications para sa relationship ni mo kag sa imo yung nga ginikanan. Kung may ara gid man sang lamat, ano, or very complicated na relationship with your parents, ang pag-invite naman sa ila, siguro mag-require gid sang careful thought. I-consider kung ang presensya nila maka-create some tension or discomfort, just like what Carlos Yulo said, ano? Kag-iway ang potential fallout, no? Sa kung hindi mo naman sila pag-i-invite. So, sa diling man ni Carlos nga setting boundaries, no? But, dapat, you have to communicate clearly about sa expectations para ma-manage, no? Mabuligan ka nga ma-manage ang mga difficult dynamics sa inyong relationship sa ulihi. And, di syempre, may araw, consideration niya, ang ginatawag financial and guest list consideration. Kung hindi kaya, kung gusto niyo nga kamulang duwa, galing kay Tito, time na to ganing, nga gold medalist, damo na kwarta, financially, kayang-kaya agad. But, kung namunan niya sa iban, no, nga do hindi kaya, explain much lang sa inyo yaya pamilya or sa inyo ginikanan, nga this is what is going to happen because of the financial constraint, no? So, pag-discuss ang inyong wedding, no, vision, ka-guest list with your parents, again, avoid misunderstandings. Well, ultimately, kung ang wedding is all about you and your partner, ang pag-invite sa parents, generally man, advisable unless may mga compelling reasons not to do it, ano? Sa case nila ni Carlos Yulo. Their presence, abi, makaprovide sa emotional support, honor family traditions, and contribute to a meaningful celebration. But, importante man nga balansihon, no? With your personal comfort, wedding vision, and guest list constraints. So, may na mga considerations. So, may mga reasons, ano? Sa likod naman yan nila ni Carlos kasi iyang girlfriend nga si Chloe. Kaga, sa subong gabangayay, paini sila, ilabi na si Chloe, no? Nga wala, paiway bala, no? Ang pag-sabat, especially online, no? Sa social media. So, kumakamusin na, tika ila man nakasal, no? Galing kay dali sa aton, sana siling na, no? Ang family relationship should be a close tie with your parents and sa imo man, kag ang pagkasal is one of the importanteng event sa imo yayang kabuhi na dapat kuntani ara gid sila kay ti sila man ang reason kung ang ara kadira subong. But sa nasiling na, no, depende sa partners or mag-partner kung ano gid ang ila yung gusto. Kag isa pa, problema nila na, hindi ta napag-problema. Hindi ta napag-problema. O na! O padala-dala kapag itaya, dugang sakit sa ulo mo na. Alright, so that's the whole story behind the pahayag, no? Ang ginahambal ni Carlos Yulo na hindi siya pag-i-invite ang ginikanan sa future wedding nila sa iyong longtime girlfriend nga si Chloe San Jose. 5:48 na! Ate, paalam na ko ah! Buwas! Kay Lunes pa man lang ito subong. Akinse na buwas! Akinse! May bilin pa? O, sige, buwas na nalang na pamangkoton ah! Basta ha, hindi gid magkalipat. Always sa Katutok sa 103.9 XFM Bacolod! Extra Drive!

0: D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
1: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sa ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kikidyabala kay wala na nagasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape mo. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga balika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Plus herbal soap.
4: Norma Oda, pagkatibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid.
5: The all-in-one. Sa presyo magkaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
0: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Nga XFM kidhaw.
9: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
8: Nga XFM kid.
10: Ay namiang music ah.
11: Wala sang konkreto nga sabat.
12: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka ka X.
11: Simply,
8: may how kita pa.
11: Enjoy lang.
8: Nga, XFM, get how?
13: Timo!
14: XFM 103.9 Extra Drive with Mami G on XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman na po ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets na son, ah. Ina, kapay ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabi gaid. Kamutol, testing mo la. Kampiyon kid yung Turbo.
6: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
6: Sister Pain.
9: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
11: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sang anami kagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
12: Ang bago nga Santone Gold Coffee, ang mas ginbabas ko, mas ginpanamit, pambagwa pa pa, e may arami sang gluta kag collagen. Ang Santone Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
11: Santone Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santone Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Help stores nationwide kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
0: Mga katupa!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Exciting, bro!
2: XFM 103.9. XFM News.
3: XFM News. XFM time, alas 6:04 sa gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM. Bakulad, yari ang nagpanguna nga balita. Yan pamatukan ni Senator Bob Aquino ang pagpaiway sa barangay kag sangguniang kabataan election sa Nobyembre 2026. Suno kay Aquino nga tigun na kuntani nga tagan sang chance sa mga masunod generasyon sa mga lider. Dugang sang senador nga madamo siya naka-istorya ng mga SK leaders kaluyag magpadayon sa masunod nga chapter sang ila kabuhi. Kay baluan nga sining Lunes ginaprobahan sa third and final reading sa Senado ang lima ka or five-year term para sa mabarangay kag SK officials. Subuman ang pagpostpone sa November 2, 2026 elections. Kaya ginabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ng malabo nga mata mag-Vision X Plus. Para sa nagogyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropa nga James King, XFM News.
2: XFM News. FM News. XFM
4: 103.9. Nga, XFM, kid how?
5: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
4: Nga, XFM, kid.
6: Ay, namiang music, ah.
7: Wala sang konkreto nga sabat.
8: Wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X. Simply
4: may how kita pa.
8: Enjoy lang.
4: Nga XFM gid how.
9: Dimo.
2: XFM 103.9.
10: Extra service.
11: Extra service with James King.
12: Yeah.

Tarasuma Bay! Bayong bayong gabi, mga kadroba! 6.16 ang araw na 6.16 sa gabi! Oras ang ginadulong sa inyo mga katropa sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang aton produkto nga sarang makabulig sa imo. Sarang makabulig nga ma-prevent ang anuman nga posible nga pagtubo, pag-develop sa mga masakit kon balatian. Ang Santon Plus Gold ang madamo na nagapamatod kung ano ka-epektibo, ano ka-beneficial sa mga nagagamit sa name. Available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: Thank you, thank you. Sumabay mga katropa, gabi-gabi exciting. Bukod gabi-gabi amazing, gabi-gabi exciting. Petsa 14 na sang bulan sang Setyembre 2026. Lapit na lang mga katropa, lapit na lang ang petsa 15.
1: Isang
0: lapit na, pila ka oras na lang petsa 15 na. Yahoo! Kaya 103.9 XFM Bacolod, ginadulong sa inyo sa aton ultimate trio. Una na aton na-mention ang aton nga Santon Plus Gold, ang Santon Vitamin C naman ang mag-suporta sa antioxidant activities ng Santon Plus Gold. Kagang aton Premium D3 mga katropa, soft gel capsule. Imo sa virgin coconut oil malunggay kag D3 vitamins. Tara sumabay! Sumabay sa alas 8 sa gabi. Yeah. Mayang gabi sa tanan nga mga nagapauli na pabalik na sa ilang mga panimalay matapos ang malawig-lawig nga weekend. Malawig-lawig to. Saktuhan lang mga katropa. Don't worry, may malawig-lawig pa tanga mga bakasyon nga masunod mga katropa. Hoy, may harap pa na isang festival ang siyudad sa Bacolod. Mascara Festival. May harap pa sa mga

Kenny Nazan. Sino ganing ina Sylvester? May ara pa sang mga may Thanksgiving pa ang ba? Well, ikaw po nyo sa gihapon any time of the day, mga katropa, ang inyong Katropa Station 103.9 XFM Bacolod, sa Dinmang Kamunayon diri sa Bacolod, sa Negros, sa Western Visayas, sa NIR, sa Pilipinas! Ikaw po nyo ang inyong katropa, well, James King! Oras para sa aton. Uy, update lang mga katropa, no? And sunod sa pag-asa, kaginas ang kagahon ng ilang namataan, no? O nakitaan mga katropa, ang isa ka tropical depression. Pero malayo pa ni sa aton ng Philippine Area of Responsibility kag mayarsang medium chance nga mag-develop kuno ini sa tropical depression sa sulod sang 24 ka oras. So pila na ka oras ang naglabay mga katropa, wala pa man sa 24. Alin na alas 4 sang kagahon ng balila niya. Subong niya alas 6 na mga katropa. Well, easterlies ang magadala naman sa mga magalumon nga kalangitan kag-isolated rain showers sa area sa Northern Luzon. Well, pila ka mga area sa aton sa Luzon mga katropa, dyan sa aton nga pungsod ang ginabaha sa Gihapon. Lutakon, wala pa masyado na ka-move on ang ilang mga barangay, mga lugar, no? Daw suba na mga katropa. Well, not a laughing matter, pero kita nag-ano sa ila mga katropa, no? Yupod natin sila sa atong pangamuyo nga kabay pa mag-subside ng tubig para mangin normal. Normal naman ang kagiho mga katropa. O galing, kilala man ng mga Pinoy kung ano ka-resilient. Kung bahaga ni pwede po ng pagkakitaan. Kung hindi mo mapagwangi mga tricycle, may mga improvised na mga balsa para makakatos sa eskwelahan. Kag mga opisina ang mga tao mga katropa. Kag mga estudyante. Well, ang iba niya may mabakasyon pa. Sa nungganin, ang iba niya, sa Miyerkules pa lang yung eskwela, malawig-lawig mo na bakasyon. Sa ating mga estudyante, tungod sa break nila, ang iba niya pa dahil sa gihapon nag-eskwela. Well, sa mga kabay pa nga nangin, although lapit na kamang kamang magbalik sa eskwela, kabay pa nangin, what do you call this? Meaningful. Nangin, fruitful. Ano pa ganing nga, puro may full, mga katropa? Beautiful. Grateful gid nang yung mga ginikanan kung naging effective ka mo. Productive, that's the word. Sa inyo nga mga panimalay samtang wala ka mo class. Subong niya sa mga nakatutok kag diri pamati sa ilang mga salakyan. Mayong gabi sa inyo tonight. Sa mga nakatutok sa ilang mga tindahan, sa ilang mga pwesto, mga katropa. Sige lang, baligya lang, aran na si Suke. Malabay para may sudan karon sa gabi sa ilang alamesa. La, ianda ng ilang mga permi ginabaka. Dapat press kay na mga katropa. Wala sang daya, ha? Lumaban daw ng pata silingganin nila mga katropa. Ang inyo katropa station sa programang Extra Service. Kaupod mo si katropang James King. Mapadayan kita magkiyaya sa mga mahilig Zumba-zumba, ari opdan nyo ko sa Gihapon. Mazumba ta, kapapalas ta, katropa! Hindi ang Extra Service with James King. So 103.9 XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tason ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Sister Pain!
7: Si Michelle Legali, isa ka sales lead na kabansya ko. Sang isa kasi man nakakabudlay sang pagpinto sa bagit kisak pero sang nag-inom ko sang Sistapain, minis na ginag-agi nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
1: Sistapain, ang galang pain, fast and safe. Sistapain,
8: if symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Sample Gold, Coffee Mix.
9: Ako si Madu,
10: isa ka-teacher.
9: Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw, nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Sample Gold, Coffee Mix. Kapag ka na, lalakas.

0: Extra Service.
1: Extra Service with James King.
2: Oras mo na ka-drop at 6.36 na sanggap hi ining Extra Service aboard si ka-drop ang James King. Ayaw gabi na, nakapuli na ka mo. Why ka mo nagpuli? Kay wala pa. Wala pa. Well, katropa, mayong-mayong gabi man sa mga nag-biyahe na, naglabay pa, nagapit pa sa merkado para magbakal panyapon sang pamilya. Usual, iba niya nagapit sa mga kapihan, no? Speaking of kape, mga katropa, yari ang makabulig, tuod nga kape nga makabulig sa iyo, mga katropa. Ay talagang ba nga hindi tudang ilang kape? Ang ginabalta, kape nga may benepisyo sa imo'y kayang lawasan. Ang aton nga Santon Gold Coffee. Ini ang aton Santon Gold Coffee, mga katropa, no? Isa na siya galing sa mga entries mo para sa aton nga Santon and XFM libu-libong papremyo. And reminding you, last draw na naton. Sini nga Friday, mga katropa, para sa aton nga weekly draw. Last weekly draw na naton. And then the following week, ang aton nga grand draw na pag-iwanan dito sa XFM Roas City. Kung sa din, may baluan na naton sa bilog nga Banay area, mga katropa, ang Negros ang winner. May chance na magdaog sa 50,000 pesos! 30,000 pesos! 20,000 pesos! Kagapulo ka mga 5,000 pesos nga consolation prizes! Good luck! Pwede pa kayo nga gawin sa ating last draw this coming Friday, mga katropa. Paday mo na bag, of course, pag send sa inyong entrance para sa ating Gold Eagle Beer, premyo sa Tanzan Premo! Katropa, kung ato na nga ibaloon kung anong latest nga update sa sports, mga katropa, sa ang Gilas Pilipinas, kabalo ka mo na nung tabo sa Gilas Pilipinas na eliminate sa 2026 Asian Games. Baka na-eliminate to ang Gilas Pilipinas, no? Sa 2026 Asian Games. Oh, di ba sila ang nag-auyat sa kampiyonato, katropa? Pero, tungod sa ampang nila with China, natambakan, katropa, ang Gilas Pilipinas. Sa score nga 61-105. My goodness! Napaslawan ang Gilas Pilipinas nga madepensahan ang kampiyonato matapos nga na-eliminate sa 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Oh, ito nugo. Natambakan sila sa China, katropa, no? Grabe daw, kigaki gurong China. Kigaki, grabe bugong nila na hindi na sila pwede magdog. Hindi na sila pwede maging kampiyon sa luwat. Hindi kita pwede maghuyaan. Ah, tambakan nilang Gilas sa 105-61 ah. Base sa report, katropa. Kinanglan kong tani, no, sa Gilas Pilipinas nga malikawan nga mapierde kontra sa China sang masobra 38 ka puntos. Oh my goodness. Agod nga makakuha sang pwesto sa quarterfinals. Ang natamo, kalabanan sa mga players actually sang Gilas ang nakapuntos naman sampang apang si Calvin Optana. Optana ang nakarecord sang double digits nga 13 points. Nakabulig man sa Gilas si ang sidekick ni Bearfield na may 9 points kag 4 assists kag Don Trolliano nga mayara sang 7 points. Magluwas sa China, mga katropa. Sunod man sa quarterfinals ang kooperan sang Bahrain. Mayara man na 2 wins kag isa ka loss sa group C, katropa. 2023, sana ibaluan sa madumduman sang uli nga nakakuha sang Gilas, sang Gil, nakuha sang Gilas a gold medal matapos nga ginlutos ang kooperan sang Jordan sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China. Well, subong, wala na. Na-eliminate na sila. Sige lang. You win, you lose. Sa

0: Whenever I see people, I remember the flood control. Ay, ginis na nakatropa, ginis na ng lyrics ang ano, kanta ni Jose Marichan, ginis na nila sang ano na flood control nga. Oh my goodness! 6:41, oras ginadulong sa inyo man, mga katropa, sangga Turbo Dietary Supplement. Ang Turbo Dietary Supplement, ang hatos ng produkto ng makabalik naman para pagpuhon ka bilog nga adlaw. Hindi lang pagpuhon ka bilog nga adlaw, may kusog ka. Pagpuli mo sa inyo balay, may kusog ka. Makabulik para, of course, ma-enhance ang libido sa lawas. Para ikaw, hot ka rin. Na, yeah! Katropa, ini ang extra service. Kau po si Katropa James King sa 103.9 XFM Bacolod!
1: Exciting!
2: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix, lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tuwing sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Rodel. Damong kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
0: Mga katrupa,

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na akong trini, hindi ka malikawan ang sakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dati ko akong lalisa. Sister Pain para diro-diritso ang trini.
8: Sister Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Santon Gold Coffee Mix.
11: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Kainbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Mga katupa,

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM.
2: XFM 103.9.
3: XFM time, alas 7:04 sa gabi mga katropa. Gikan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod. Kaya ang nagapanguna nga balita. Tanawag si US President Donald Trump kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Agud mga bahay nga unta to ng pagpangatake sa diesel infrastructure sa Russia. Sino kay Trump nga ang pagpamomba sa Ukraine sa Russia ang nagresulta sa kakulang sangkatong sa bilog nga kalibutan. Kinkompirmar sa Ukraine nga refineries ang legitimate military targets. Dugang pa ni Trump nga ang global shortage ang hindi kahimuan sa Middle East kundi resulta sa giyera sa tungas ang Russia kag Ukraine. Bukod din eh, inapanubahan sa Russia ang fuel experts outlook para sa 2026 kag 2027. Ito ang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa masamis nga kutis, mag-clear skin. Para sa nagugyon ng Pilipino sa Pilipinas, sa kusikadropang James King, XFM News.
2: XFM News. FM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
6: Musika, istorya,
7: chika,
6: at iba pa
2: sa Extra Service.
8: Extra Service.
2: Extra Service.
9: With James King.

mga katroma, 7:17 in the evening. Oras, ginadulong sa inyo, kagahod sa ngakod ng mic ka. Ang oras ang ginadulong sa inyo mga katropa sa Santone Plus Coffee Mix. Iniingis sa mga pinakauna natin nga kape. Kape kay Musa Boriga, Mangustin, kag soya powder. Mga katropa, pwedeng-pwede bisan may mayara ka sa concern sa ginatawag sugar level sa imong dugo mga katropa. Kung ikaw may diabetes, kung ginatawag, wala gid sa problema kay wala inisang sobrang kalamay. Saktuhan lang, hindi gid nga makakaano sa imo. And then, isa sa mga nabatihan ko kung marami mga katropa sa mga katropa na ito nakadonate niya para mamatihan ang ilang testimonya. Nagdami lang pamatsyag, nagdami lang pamuhin, nagdami, nagpagsik sila tungkol sa mga produkto sa Santone or produkto sa Yes to Health. Ang Santone Plus Coffee Mix, ang Santone Gold Coffee Mix, mga katropa, kagmadamo pagid ng mga produkto sa Yes to Health. Mabatihan nyo sila sa masunod ng mga nedlaw ang ilang mga pagpamatuod sa luwat mga katropa sa aton pagbisita sa ila. Gani magbisita man sa aton nga Yes to Health store namtang sa may Lizarre Street sakop sa Barangay 39 Bacolod City. Pwede nyo man mabakal ang mga produkto naton, produkto sa Yes to Health sa mga butika sa Mercury Drugstore Nationwide, Southstar Drugstore, TGP Generica Drugstore, sa Watson's, sa Rose

diri sa Negros Grace. Since here, pwede gid online man, pwede nyo gid mabakala. More mga katropa. So ano pang ginahulat mo? Baklon mo man ang mga pwede nga maka-entra ka mga katropa sa aton nga Santo na XFM libu-libong pa-premyo. Kung sa din last weekly draw na naton, sini nga mabot ka Biyernes and then grand draw na dayon. Kaya ni mag-entra, kinanglan mo lang ang isa kabanig sang Santo Plus Gold, isa kabanig sang Premium D3 Softgel Capsule, lima kasasya isang Santon Gold Coffee, kag ang aton nga blister sang Turbo Dietary Supplement. Mayong-mayong kabisita na nga mga katuto kag nagapamati sa liwat, naari ay, no? At iba pa mga katroma, sa inyong programang Extra Service with katropang James King. Nakabisita na ka mo bala sa ginasa sa din na ganito? Sa Bolivia! Bolivia! Sa may aras ang road mga katropa dito sa Bolivia, sa Yungas Road mga katropa. Nakuha niyang nickname nga Death Road. Grabing nickname, no? Death Road mga katropa. Sa ilay, sa ilang dialect, ang tawag nila din, Camino de la Muerte o kung Death Road. Camino de la Muerte. Hey man, historically, considered siya as the most dangerous road in the world. Pinakadelikado nga dalan sa bilog ng kalibutan. Kung sa din madamo na ang napatay, estimated 200 to 300 travelers every year. Saan to mga katropa? Saan wala pa sila sang nakita nga alternative nga route o kung ruta? Oh, kabalo ka mo kung nga, kay man na tuman kakitid. Extreme narrowness. 64 kilometer route, pakatropa mo nang ano, ng dalan nga lagyan mo. 64 kilometer, ilagyan niyang, times na no, halos times 3. Dito sa amon sa Sarabia, pakato Bacolod, kay 24 mo. 24, 26. Sa Sarabia, pakato di, Takuling. Oh, mga 30 kilometers, 31, mga katropa. Area 64 kilometers ka biyahe. Halos, let's say, mga, 1.5 hours nga biyahe, no? Or more. Okay, rough road pa ni. No? Ang kalaparon siya na 3 meters na, no? Kung 10 feet, mga katropa, wide. Amo na siya, hindi kayo kung daw kasalakyan. So maghinay-hinay, tapos wala pa sang barricade. Wala sang daw, ano ba lang, butang na barricade na para hindi ma-slide, mahulog ang salakyan, ginungon para wala na magagi. Sa to, mga katropa, no? Kadaan mo na kung saan natin si Gracia, da. Sheer drops. No, wala sang ang guard rails ka rin tawag nila, no? Guard rails. Almost ang entire galend, ang kalabaon sang dalan mga katropa, nga 64 kilometer, wala gidya. Saan to? Dito nila nakuha ang ginatawag Death Road. Camino de la Muerte. Ang muna kabudlay ang ininga dalan mga katropa. Eh, dito sa pungsod natin, may aramang ta-death road na ginatawag kayaan. Ang boot lang, kung may mention ko rin, hindi na lang ko mag-cut to the, ano, sino mang guru, death road, o mapakamatay ka. Death road, gani. Well, din mga katropa, tapos ang pilas, dalumgit. Amo na gito na. Death road ang tawag nila dito sa Yungas. Maplano ka makadto? Bolivia! Sa may Yungas, mga katropa. Ha? Dapatian mo na, wala pa eh, no? Bida. Wala, hindi ka na mag-gato da. Mga turista ka nung mo, may mga gabiking. Pabayaan na lang nato, may drone man kita. Drone na lang ang pala. Nato para kuha ng view, mga katropa. No? Hindi, kuya, mag-gato da. Wala, kuya, plate. 7:23 ang ating oras, mga katropa, sa 103.9 XFM. Bacolod final hour stretch natin. Mini. Dahil na ito nga pag-group deny, may pila ka minuto pa kita. At kani magtutok lang magkumati, samtang kamubasi nagpanyapo na da. Samtang kamubasi may ka-busy ka da sa messenger. Sabdanay ka mo, nagamaritesay ka mo da. Mga ka mo, nagatolits ka mo da. O ganin, tuod, bala mo na siya, no? Grabe na. Tapos ang bala, uy, erase ang ito nga conversation na, erase na, ha? Para wala sang sa, wala matrace. Hindi ang inyong Katropa Station sa Extra Service with Katropang James King. 103.9 XFM Bacolod.

0: D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
1: Kasi hisil na siya sa una. Gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon. Isaga pala nung kapa ko sa premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhon Gold Herbal Tea.
3: Tila ba may hangin sa tiyan?
4: At masakit sa pakiramdam?
3: Kabag yan!
4: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang,
4: tanggal agad ang kabag.
3: Santhon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one.
4: Sa presyong
3: magaan.
4: Santhon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Gari mo sa ka-service ko. May aratos sa mga chronic back pain. Takugin na nga po. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
5: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Gawal sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Claire Skin Beauty Soap.

Yes, not done mga katropa. 749. Age is right there with Bakit. Bakit. Bakit. Tiyo na para baka pahuway-huway kita mga katropa. No? Pero bantayan ka ron. Katropang Troy T. Soin Company sa programa nga Phone Pa. Relax, relax na ta. Ikan sa bilog nga adlaw nga obrahana. Ikan naman sa pag, no, pag panghimos sa mga natapos ng manyapon. Ang gabi sa inyo tanan. Salamat gid sa pag-upod sa atong programa sining Lunes ang gabi sa Extra Service with Katropang James King. Para sa kompletong ang pamalaklon sa atong mga produkto sang Yes to Health Katropa, magbisita sa atong nga Yes to Health Store sa Belizare Street, sakop sa Barangay 39. Ining mga produkto makabuli gid sa imo. Bisita ka pala. I-try mo sa wala pa nakatry.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid!
4: Ay, nami ang music, ah!
2: XFM kid.
4: Ay, wala ka lang music magkatapos magtaw ka blabay at sa mga balita blabay sa nabibigay sa mga DJs na lakad.
5: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
2: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM kid how.
6: Tingin mo!
5: XFM 103.9. XFM 103.9.
7: The Secrets of Hell.
8: Southern Plus Gold.
0: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar, poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency sa weight gain kag obesity. Ang isa nga masuggest na konsinyo sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sa nga depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sa nga lawas. Sunthon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sunthon Vitamin C.
7: The Secrets of Health.
0: Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Yes, to help.
0: Gina-encourage gid naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gid kita sini ang may suplemento. Kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utang ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kon kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilibin na gin sa iban dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Nang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton pero pwede gin himuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikaayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo Sunthon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may aras sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas.
8: Sunthon Plus Gold.
0: Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gid naton din na pinagi sa supplementation.
8: Sunthon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
0: And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban gani sini nagatinaas o kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sa immune system pabalik-balik nga mga balatian sila sa nga kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw pero makuha man nato dinhi nga mga benepisyo kung gainom makita sang premium D3 capsule ining Sunthon Gold Capsule premium D3 capsule kag Sunthon of Vitamin C sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga pharmacy dira sa inyo sininga mga lugar.
7: The Secrets of Health.
0: Pwede ka ba maka-shopping online na, no? Dira sa ila sininga TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ila sininga official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sininga mga product. Pili lang ka mo dira, kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
7: The Secrets of Health.
9: Sa mga kauturan, ta naman nga mahilig magkape. Dapat na kung magkape kita, siguraduhon tang kapita, may sustansya kitang makuha. Kinanglan na ton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Sunthon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sa ginahimo ya gina-detox sang aton lawas sa ulayon na pagwaya ang mga toxins that nagadulot if not kon mag-support ina indi dayon na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunthon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
9: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangape, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang kamuda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Sunthon Plus Coffee Mix. kaway niya caffeine. Labi na sa mga kabataan niya nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix kaya may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha dira. Para nga, magnami lang imo pamatsyagan. Kaya ti, kung may hormonal imbalances, di ba tamalondok leyo nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances? Ha? Para tandaan siya sa lalaki nag-lagong ng tingo.
0: Yes.
9: Pagkatapos, gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iasining nga batis, galik kay nagapalawog tawag nila.
0: Mm-hmm.
9: So, nag-inat pa ng imo sining tula, nagasakit man siya. So, kinahanglan, masuplementuhan ta ato sining alawa. So, arada, Santon Plus Coffee Mix, and then Santon Gold Coffee Mix, and Premium D3 Coffee Mix.
7: The Secrets of Health.
1: XFM.
6: Mga katrupa, exciting!
10: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
11: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
10: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
11: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: MKID how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFMKID.
2: Ay, nami ang music ah.
0: Nga, XFMKID.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung nami, bigit yung mga DJs na nalakad.
3: Wala sang konkreto nga sabat.
4: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
3: Simply,
0: may how kita dapat.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFMKID how?
5: Tiki mo!
4: FM 103.9
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
6: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus

0: Takot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan.
6: Exciting kaayo?
5: Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement from Ed. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

0: down pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
2: Samtong Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: XFM 103.9.

0: nangyari mo. Sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sis the Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo na wala nang sakit ang ako likod.
1: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
2: Claire Skin Beauty sa

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of YesToHealth Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabuti yan, gigusang una. Kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kitbala. Kay Batyag, gugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gigit ko sa akong ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.

0: 25 minutes after 9 o'clock. Nagpamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting.
0: Dagsailo naman ang alo mo sa may ano the pit. Sa may sungad mo. Napamarbas ka na?
1: Yes.
0: Wow. Sa diin sa babos dalom?
1: Both.
0: Both. Welcome na sa phone pala ko si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Maka-open niya sa alas 12, gabisang?
1: Sang September 14, 20 and 26.
0: Huladlaw?
1: Monday.
0: Oh, it's Monday. Dari lang. Birthday subong ni Katropang Joy.
1: Oo, gani.
0: Amo galing isa ilo mo yung alom.
1: Oo, kay para sa iya lang ginaiya.
0: Sino pag nag-birthday da sa mga teko may nag-birthday, log na lang ko da message ha kay para ma-acknowledge man namo, no? Katropang Joy sang Rojas, happy birthday. Kag sa tanan pa da nga ang mga birthday celebrators naton nga naka-tune in subong gabi. Hello everyone, it's Monday again, September 14, 2020. Aran ako na sildo?
1: Kabay pa. Naglabay na si Manuela.
0: Buwas pa, guro.
1: Buwas pa siya malabay.
0: Buwas pa. Ay, 15, no? Mm-hmm. Hindi man weekend. Kaya weekend, tanit. Eh, silduhan na takainab. Huwag kitabi, guys. Eh, mga katropa, matinding pangangilang.
1: Gani, subong. Mangbugaw, good kami, ya.
0: Gamay na lang ang puasa, mga 13 month na. May islan ko naging maning brief ko.
1: Bakal ano ko, na lang, subong side A na kung side B?
0: Both. Side A, side B. Ang ano pa, ang pinakabaskugan pa kay may ara na buslot sa tunga.
1: Ay, galing.
0: Oh. Muna to ang nagapanginangin ng imuitlay.
1: Basi nag-murmur ka.
0: So welcome na ng tanan nga Tech on Duty sumong evening nga nakahukap na sa phone bala programa Iloilo. Nagpamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 punta si Katropa
1: Alex.
0: Correct. Sa Kabankalan XFM 106.1 with Katropang
1: Papa Rudel.
0: Correct. Sa Rojas Capiz XFM 106.5 with Katropang
1: Neil.
0: Correct. Sa Bacolod XFM 103.9 with Katropang
1: Chris
0: Juderi. Sa Kalibo XFM 96.5 with Katropang
1: Well.
0: Correct. Sa Antique XFM 93.3 with Katropang
1: Kuya J.
0: Correct. Sa San Carlos XFM 98.9 with Katropang
1: Supremo
0: Romel. Kanlaon
1: man bala Romel.
0: XFM Kanlaon 101.7 with Katropang
1: Bibi Ron.
0: Correct. Mabatean man kita sa Sagay 87.5 kag sa television makitaan man kita Analog Channel 13 na IPTV Digital Channel 29 via Star Cable sila Ibi Magalona Victorias manapla kadi Sagay kag Escalante. Sa mga gusto mag-intra, dial na
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. We've got how many days before Christmas?
1: 101 days more to go.
0: Perfect. It's 101 days, 2 hours and 30 minutes before Christmas time.
2: Happy Holidays!

0: D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit kung Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Yanami gin.
2: Santon Plus Herbal Soap.
0: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto upusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na.

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: Balik na sa phone pal. Ponyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kam si Katropang Dolphy lang ka.
0: Dinadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen sa mga gusto magwapa-gwapo, makakape ka na healthy ka pa.
1: Kag dinadulong man sa aton sang premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Sana mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mayang gabi anay sa aton nga mga taglantaw, tumalanaw sa aton FB Live, Troy Tisoy, XFM, Bing Bing Talidong, Don Salvador, Benedicto, sa Barangay Bunga, happy viewing, Jona Barato, hello to you, Elena Gerona Tumbukon, watching from Calibo, Aklan, layo ha. Mayang gabi man kay Errol Calambro, Kim Alipin, Julio Sancho Abilarde Medina, and sa mga taga Canada kay Madam Lelani Labrador.
1: Wow,
0: Kobe. Kobe Espartero, hello to you, 7:30 in the morning sa Canada, Kuno Subong. Good evening Sir Troy, shout out lang sa mga taga Sitio Kalasa, Barangay Kamansi, Kabankalan, Jerry Distura, hello, Solomon Antonio, hi. Wala na gid kabalik si Dudoy. Na ano na yun si Dudoy, no?
1: Si Dudoy, si... Sino pa ginabla?
0: Si... Si Solomon na lang ang ari.
1: Oo, si Bayawa bala?
0: Tini Smith, good evening. And mayang gabi man kay Regina Lamparero sang Iloilo, Floy Cuenco Aliego. Dahil lang gina, watching live samtang Gaparaga Akamidea, Barangay Takas, Pontevedra, Capiz, Solomon Antonio. Jack Baya, hello. Pwede ka pa ngayo, chatmate. Tawag ka. Amo ni gani, i-plug na namo namo number para katawag ka mo.
1: Sir, 912-0076-793.
0: And sa Globe, 0915-8311-431. Diwat? 0915-8311-431. Sino na dala sa paraffle karon alas 9 as alas 11? Sa brownout.
1: Mayara naman now.
0: Ala, Dod. Lo, nagigyan bala ang ano, no?
1: Isa.
0: Ang drop loading bala sang mga ano, mga electric company. Kay, ano, gidya, alang-alang, gidpermi ang Visayas ang power.
1: Correct.
0: So, that
1: bilog
0: is why.
1: Bilog na Pilipinas.
0: Visayas mostly. Ang Luzon, kag Mindanao, okay-okay pa man sa Subong. Kita gidya na tamaan Subong. Nga kung isip-isipon mo, mas damo kita yayasing, ano bala, resources ang power.
1: Tani, correct.
0: Galing kay ginapapadala nila sa Mindanao, sa Luzon, tapos kita ang ginakulang.
1: Correct.
0: Ang buta nung matugda siya sa itong caller line number one, ha? Kung may panimuot ni.
1: Hello, caller.
0: Good evening.
1: Hello.
2: Good evening, Joy.
0: Ate, ano matugda mo? Ano matugda mo sa rotational burnout nga aton nga nagaka-experiensyahan adlaw-adlaw? Ate lang ka. Kapangayo budget naman. Hindi naman naguro reasonable ang kapangayo budget.
1: No, budget nga budget na amo na kakaputo nilang tadi kay budget lang nga budget.
0: Hindi kada may ano may sala dayon ka basol-basol sa mga budget. Man, so amo na ginagali ang paglantaw nila sa mga Pilipino, puros tanan mga kurakot. Migo? Ngalan mo gani?
2: Wala na sila kay sila na na iya.
0: Ayan but, ah, gina. Magamo mo lang ni mo caller kag sabat niya mo na. Oh, thank you na lang sa pagtawag. Sunod naman adlaw ah. Ngalan mo sino?
2: Jumel Troy.
0: Taga-diin.
2: Atong ligad bala itong sorbitero.
0: Sabta lang bala akong pamangkot. Kaya para ma-recall man namon. Pag pamangkot kung taga-diin, isabat na lang iya bala dayon. Taga-diin.
2: Taga-Rojas.
0: Okay.
1: Ay, mamang sorbitero ni sa...
0: Amo na ganyan, dumdumanta na dayon. Kayong kaisa, natakaan ko na sa mga tao, mamangkot kong taga diin. Tapos, ubrahon niya pata manong pakot. Ito palang sorbitero, paano na ma-recall ka ron? Kundi na dumduman, amon nga taga-Rojas ka.
1: Gani.
0: Nga itong, pila ito ka na edad mo? 40 plus, no? 50.
1: Do 40 plus?
2: 40.
0: Na. Di mo natigayo naman kami si Imo. Di na to ang uyab.
2: Mga klaro,
0: Troy. Uy, na naman.
1: Nga, aman. May bana naman to, ay.
2: May mga kwan man. Hindi mo magsugid niyang sakto.
0: Basi isa ka man sa ila nga wala man kasugid sing tarong.
1: Amo na gani oo kay nga ang wala man sila gapanugid sing insakto si imo.
0: Pero naka ano ka gid man, naka-entertain di man sing uyab sang pag-plug mo dising number.
2: Oo, oh, mera try gid kay di man siya magpakita sa Facebook. Number lang, katawag lang.
0: Taga diin how?
2: Daraman sa nga yan, Tiki, may ara sa Negros.
0: O, oh, dahil lang. Hindi sila magpakita sa Facebook, pero may ara ka Facebook.
2: Oo.
0: Oh. Ano account mo? Natag mo na sa amon last time, no?
2: Oo, oh, nagtagunta ka, Romel Calvo.
0: Romel?
2: Nagbabalit niya bala ice cream sa Romel Calvo.
0: Ang Facebook, atong nisuryan, kabalo na kami. Nga, nagpamaligya ka ice cream. Ano to, Romel Calvo? Calvo? Ano?
2: Oh.
0: Ang kalbo, oh, kalbo. Ang kalbo mo CALVO kalbo amo na.
2: Oh, mo na tron.
0: Oh, ang yeah, Romel, ang Romel mo ya double M na siya o kun isa lang ka M.
2: Single lang to, single lang.
0: R O M E L kalbo. Pero may buhok ka pa.
2: Oh. Yeah, right.
0: Mayara pa. Dahil nga buhok na sa babaw sa dalom.
2: Babaw dalom.
0: Ah, rin na. Aring Rojas Capiz niyo, lives in Rojas Capiz. Ang nakakalo pula.
2: Oh. Ang wala palo. Try na may kambalang
0: bulak. Ah, may heart height? May mga heart height?
2: May heart height.
0: Ah, okay. Oh. Dindol may heart height.
1: Amunisaw.
0: Ah. 225 ba malang na imo edad nga picture?
1: Oh.
0: Do hindi man na latest.
2: Ang kwan ako. Latest na ina.
0: Ah.
2: 30 plus
0: na
2: ko ba? Ay,
0: hindi,
2: 14 ako.
0: Oh. Araw tapati, wala lagi may nagunong sa imong uyab nga sa pila mo na di kabulan ka intra-intra sa amon program. May ara, galing kay ikaw guro, basi kung puguso ka blahaw, hindi ikaw ka ano, hindi ikaw ka palawig, bala or ka wala? Pasangkad sa imong nga pangunahuna nga basi sako or amo na bala? Wala mo ginaintindi ang part sa babae.
2: Hindi ganit sila magawang kaya na ang kanila account di magpakita ilang account kaya ano ko nun
0: pero ang ano ang voice ang nagatawag sa imo nga babayi gid man o kung do babayi lang ang tingog
2: do babayi man
0: babayi gid ya hindi binabayi po.
2: Gane,
0: kay
2: do babae man.
1: Agay. Ati masi kung kwanto?
0: Kabalo na ko kung sinong traidor sa aton tatlo sa buong gabi.
1: Ako naman ba si Bangdan mo? Mayo eh.
0: Nagpaabo-abo naman si Dolbo.
1: Ah, oo. May agila kali. Ako lang yung tanan.
0: Kung mag-ulan, ikaw man basulon.
1: Kung mag-ulan, kami man nga agi basulon.
0: Kung mag-init.
1: Mag-init kami man.
0: Kung magbinaha.
1: Kami. Yan ang dumdum mo yung samon, gamahanan.
0: And ano man?
2: Ay, pero, ano? Na, Troy.
0: Pero ginadiskartihan mo, ginman. Base ko nung labala.
2: Diskarte
0: gani. Pero matyagan mo may ano guro may bana guro ay no.
2: Abo di ambal niya sa pasang isa.
0: Bulag na.
2: Nag-eskwila pa man sa.
0: Ah.
2: Eskwila pa sa kono.
0: Di wala man nag-attempt nga ngayo GCash. Wala man nag-attempt ngayo GCash.
2: Why pero na load lang drawing pangayo tagaan.
0: Na ambal ko gid daw.
1: Yan.
0: May traidor gid sa aton nga tatlo.
1: Pila gid pangayo iyang load.
0: Ano ba ko? Mabo-abo na wala.
1: Ano?
2: Loader lang ah.
0: Pila gani?
1: Pila gani gin load mo?
2: Eh, tag 100.
0: Ate, ambal ko gid daw siya gid yaya eh. Wala naman ni sa garay sa 150 kay 100 mo lang niya naman lang.
1: Ala, pati bangod ah.
0: Damo di uyab nga nagilantaw sa akong FB Live. Oh. Base pa lang marapulan kanila. Ayop nga ini na nga gabi ang swerte mo para sa isa kauyab nga pang forever na.
1: Gani nga bisan single mom lang da, basta wala na bana.
0: Oh. Pero may bata ka na imo Romel no?
2: Oh, dati ito kay mama niya.
0: Ah, nag-upod kay mama na?
2: Ato kay mama ya.
0: Oh, ikaw ya, wala ka na may gina ano, wala ka na may gina sagod subong da sa inyo.
2: Way gani, isa lang ang sabalayo, way gito po niyo. Ma-boring ba?
0: Munagali nga, naka-time ka naman nga manawag sa amon. Sige, damo-damo, di may kapamati. Subong kagalanto sa FB Live ko sa Troy Tisoy XFM. I-ano bla? I-plug mo number basi palang may makuha sang number mo tapos seryosuhan na bala kaya para hindi ka nasagad katawag sa amon. Romel?
2: Hey, may araw na Troy ako lang pero.
0: Grabe ginsugo ang pag-ideya si Troy.
1: Ikaw bala lawag bala?
0: Kamu amiga, yeah. No. Ako pag-ideya inyo yung ano?
1: Sigoon?
0: Umiron?
1: Sige na lawag na.
0: Number?
2: Okay, are. Ano yun?
0: 0919 daw hindi 0919 now. Yan lang
2: 0991
0: ay hindi to, dahil lang chakto na, 0991
2: oh, 9464
0: ako na lang ah. Hindi ka man niya kabalo sa number. 0991 964 3725 0991 964 3725. Pila edad si ni Gani sa napangita mo?
2: Mga
0: 39, 38 o 30 plus. 30 plus, sige. 0991. Guys, girls, ang mga single mom, mga taga-Capiz da, para lapit-lapit na lang number ni Romel, 0991-964-3725. 0991-964-3725. Tilipay ka na.
2: Thank you, Troy.
0: Oh.
2: Thank you, Troy.
0: Basta siguraduhon mo gid ang tingog nga babae gid na. Damo balaga pa kuno-kuno subong tapos labi na gid kong nagaano, nagapangayo kang GCash.
1: Mm-hmm.
0: Si dayon mo man kapalod sing 100.
2: Oh, uy, kay abi na kun chicks na.
0: Ah. Mas kam ka gid.
1: Te,
0: on tawa balang upod ko bala sa camera bala oh. Kung scammer ako hindi. May transaction man sa ginasang aga, batian ko gid.
1: Ang ano naman?
0: Taga-opisina ko, gina mo na o. Ga-incode ko sa computer naman na gina o. Ang balsang lalaki nga. Wala na ni Dugang, 500 lang.
1: Ay bala, kaya sa kabuwi. Yaya.
0: Wala kang gid ang phone kay Dolbo ya. Basta kwarta gani paghambalan gani. Why gid ya? Kung anong inisuryaan yung 500 lang gina ya.
1: Oo eh.
0: Ti araw tapang nag-aha na gani lalaki nga wala ni Dugang.
1: Ay ti ano pa gid Dugang ya?
0: 500.
1: Amo di gani pamangkot ko siya ti ano idugang niya man.
0: Ah. Dapat wala. Dapat kung maidugang ka bayluhan niya man.
1: Oh, correct.
0: Ah. Grabe siya.
1: Oo eh.
0: Oportunista nga agi.
1: Patas-patas ang ngampang ah.
0: Gain ko din ko. Di ko ako nagina sa computer. Lagting akong dunungan. Ting! Nawala na ni Dugang. ano ni sila man? Nga hindi na pagdugangan ni Dolpo. Ikaw sa camera kagid ah.
1: Cameraman!
0: Sa sunod gani, kung magdo ka gani, dapat kung ano ang price nga inyo nga ginisuryahan, amo ginaya dapat.
1: Di amo man to.
0: 500.
1: Oo.
0: Tinga nga, nagmuno pa nga, wala na may dugang.
1: Ay, amo siya yan. May utang sa kuno yung nga bayaran niya. Ako ay pabayaron mo. Ikaw yung nag-utang.
0: Oh, may naging agawa. Caller line number 1. Good evening.
2: Good evening, Troy.
0: Ay, tani, wala na ako nagkuha caller. Sino ni?
2: Vince.
0: Taga di
1: Vince?
3: kalabugasan ko. Magwala ko nagsulit sa caller niyo, Choy. Yaba mo ko nagpunta ka number mo para makunta ko lang ikaw.
0: Sinutuyo mo si Dolpo ko nako.
3: Tanan ito mo.
0: Tanan kami nga. Ano man anong atraso na mo si Imuhaw?
4: Correct.
0: Ano, ma tapungulay, ma pickleball? Pickleball. Hmm. Ano?
3: Pero, ano, namaya mo ko, okay lang, inapirito lang. Ang tanan ng mga DJ, dapat, hindi naman ako, amulara nga, nakita ko lang, mga masadya mga ular, amulara.
0: Ano ko, no?
4: Wala ko man yan, hindi yan.
0: Hindi, lagi ba na, luglahog lang ni Amon. Joke lang ni Bala. Ngayon daw ka seryoso sa imo, what's your problem? May problema ka, wala? Wala man?
3: Problema ako sa
0: ikin-train. Oh, dali lang.
4: Istoryante yung problema.
0: Istoryante yung problema, dahil lang. Kaya mabasin makabuling man kami, hinahinaya lang magambal. Kaya para ma, ano namon, maklaruhan namon. O sige, i-plaster yung problema.
3: Problema man ako sa ito. Andat nga, limata lang ako lang sa ratroy. Tapos asawa ni nanay balaran, tatay ko.
0: Dali, magtagalog tayo. Kaya ba magtagalog? Problema mo na ipinanganak kang mag-isa?
3: Pinanganak ako mag-isa, tapos nakita ko yung mama, tatay ko, tapos yung mama ko, si mama ko sa katatay ko, nag-arutan silang dalawa, pero ako wala, so ito nilahawakan eh.
0: Siyempre, anak ka lang nila, wala kang right na magharutan ka din sa kanila.
4: Correct.
0: Kasi mga magulang mo 'yon. So ano talaga yung ano mo?
4: Ang sadya mo.
0: Yung sadya at saka nararamdaman mo, naghahanap ka ba ng kapatid o naghahanap ng jowa?
3: Okay lang yung maghahanap ng jowa, Troy, kasi sa akin ang Troy dapat. Sana pasinin naman ako. Ganun ba?
0: Hindi mo naman yan masabi sa lahat ng babae na pansinin ka. Dapat, kung gusto mo talaga, makinig ka muna, huwag kang mag-overlap. Kung gusto mong pansinin ka ng babae, dapat mag-todo effort ka.
4: Yes, para mapansin. Para mapansin ka.
0: At the same time, kung totoo talaga yung pagmamahal mo, mapapansin ka din ng babae. Unang tanong, ganito, ano bang trabaho mo?
3: Bahay, tapos paglalabi, ang turo mga sasayaw. Dancer ako, Troy, mo.
0: Choreographer ka? Nagtuturo ka ng sayaw?
3: Pero ako na sayo, Troy. Dancer man ako dati. Nag-automate sa may isim, gisano.
0: Sandali. Yung tanong ko muna, kung ano yung trabaho mo para meron ka namang ipagmalaki sa babae na susuyuin mo. Anong trabaho mo?
3: Nag-aanap up lang ako, Troy.
0: Oh, so ano yung natapos mo?
3: Ano lang, Troy? Mga grade 6 high school, Troy.
0: Kung ako sa'yo, habang nagsasayaw ka, yung kikitain mo dyan, mag-aral ka. Kasi naman, palungkot-lungkot ka pa, paproblema-problema ka pa, naghahanap ka ng babae, pagkatapos kung andyan na yung babae, anong papakain mo? Yun ba? O sino naman, eto ha, eto, ilagay mo sa utak mo ha, na sino ba namang babae ang papansin sa'yo kung ni Mountain Dew hindi ka makabili? Para ilibre mo sa babae.
3: Sa may kwarta lang, no? Na akin lang, no? Gusto ko lang na magkasama ako.
0: Hindi nga. Ito. Huwag mong masamain yung sinasabi ko, ha? Dapat gawing mong inspirasyon. Hindi ko naman ibig sabihin na wala ka talagang pera tapos naghahanap ka pa ng girlfriend. Parang ganon. Yung sabi ko na habang nagsasayaw ka, kung meron kang kinikita, mag-aral ka na mabuti. At the end of the day, pag matapos mo yung pag-aaral mo, so hindi ka na mahihiya sa mga babae dumiskarte kasi meron kang pinag-aralan.
4: May pagmalaki ka na.
0: Meron kang magandang trabaho. Sa ngayon talaga, hindi ka talaga mapapansin ng babae. Kasi ano na ba naman yung kukunin nila? Ano ba naman yung kukunin nila sa'yo? O ikaw nga yung tanungin ko, ano ba yung may pagmalaki mo sa babae? Correct. Sa babae kung ano,
4: kung
0: manunuyo ka ng babae para maging girlfriend mo. Sige nga, sagutin mo nga.
3: Hindi naman ako, no?
4: Sagutin mo na muna yung tanong ko. Hindi lahat ikaw lang intindihin namin. Sagutin mo muna yung tanong ko. Na ganito na lang. O, sakasakali, kung meron kang susuyuing babae, ano ba yung pwede mong i-offer except sa pagmamahal? Kasi common lang naman yan yung pagmamahal. Ano pa ba?
3: Gusto ko lang, Troy, langgaon suntana.
4: Except nga ng pagmamahal.
1: Kaya nga, tinatanong namin sa iyo na ano ba ang pwede mong maibigay?
4: Except
1: babae.
4: Sa pagmamahal. Ano
1: kasi
4: ba?
1: Wala ka namang trabaho.
4: Oh, yung babae na matitilawan mo ba? Matutulungan mo ba sa kanyang hanap buhay? Ganito, ganon.
3: Hindi ko pidira ito eh. Tilawan ni Chibri. Ang unaan ko, bigay ko muna sarili ko bago imo.
4: Ayun. Yan yung magandang sagot dyan. Unahin mo muna yung sarili mo bago ka mag-girlfriend-girlfriend muna.
1: Correct.
4: So, i-ano mo muna, itawag dito, ilagay mo muna sa tamang landas yung future mo at saka yung sarili mo para at the end of the day, sabi ko nga, pag matapos mo yan lahat-lahat yung mission mo, eh meron ka nang ipagmamalaki at saka meron ka na talagang nararapat na babae na sasama sa'yo at iintindi at papansinin ka talaga. Yun yung ibig kong sabihin. Sana wag mong masamain. Okay?
3: Dibdib mo ako, kaso lang, ang gusto ko lang sana na kainin ako kahit konti nyo, pabor, okay lang.
4: Anong pabor? Pag-isipan muna namin na, makinig muna kami. Baka unfair yung pabor mo.
1: Kaya nga.
3: Troy, ako Troy, no? Sa akin, Troy, hindi ako gusto yung Troy, no? Gusto ko kahit na ako na makura ang sarili ko, hunahin ko muna yung sarili ko. Ako ko ibigay sa kanilang lahat, di ba?
1: Kaya nga sabi na...
4: Gusto mo, sige.
3: Ang sa akin lang, kasi kung bawal sa akin, no? Hindi na lang ako magtawag, first time ako sa inyo. Ay, alam mo bakit? Pinartinda ko, Troy. Alam mo bakit? Kaya ako pumamahal ng babae, sila pa nag-uungalay sa akin. Tapos, kahit malayo man ako, tapos hindi na sila mag-speak sa akin na kahit malayo man ako, hindi mo mag-speak ng babae ako din. Gamong
4: ganun din. Hindi tamon ka. Hindi tamon ka maansang imugi na pang yawit dyan.
1: Paulit-ulit tayo.
4: Parang lumalayo tayo, pare. Ganito na lang. Ilagay mo muna sa tamang landas yung sarili mo. And then, pag naka-prepare ka na, tsaka ka na tumawag sa amin ulit at pag-usapan natin yan. Hindi naman talaga yung problema. Mm-hmm. Yung problema yung sa sarili mo talaga kung paano mo i-align yung self mo sa mga babae o di naman kaya sa ibang kasamahan mo dyan. Kasi habang tayo yung nag-uusap, ang layo-layo ng sagot mo.
1: Malayo ng sagot mo.
4: Oo, malayo yung sagot mo eh. Mm-hmm. Maiksi lang naman yung sinabi ko sa iyo na.
1: Correct.
4: Sabi namin ni Dolpo sa iyo na unahin mo muna yung sarili mo para pag matapos mo yun lahat-lahat, meron ka nang ipagmamalaki at meron na talagang babae na papansin sa iyo. Ilang taon ka na ba, pare? Ilang taon ka na?
3: 19 years old po.
4: Ilan? 19
3: po.
4: 19 ka pala nga eh. Oh, ganito gawin mo para maging ano ka, para meron kang kalibangan. 19 is okay na yan, pwede ka na mag-apply ng trabaho na kahit anong trabaho. While nagtatrabaho ka, pag-aralin mo yung sarili mo.
1: Mag-ipon ka.
4: At saka na muna yan yung mga chicks na yan. Kumabuhay mo na yung sarili mo. Kung kaya mo na mabuhay na mag-isa, yan. Maghanap ka na ng babae na para sa iyo, para dalawa na kayong bubuhayin mo. Okay? Hindi naman yan grabe. Tama naman yan. Yan kasi yung problema sa inyo eh. Sinasabihan nga kayo para sa tamang landas na tatahakin nyo pagkatapos minamasama nyo. Ganito na lang para maputol na yung yung pag-uusap natin. Mag-request ka na lang ng kanta. Sana hindi na lang ako kumuha ng caller pangalawa.
1: Anong request mo?
3: Tawag yun. Hindi ko ma-request, siyempre.
4: Okay, salamat. Yeah. Hindi ka naman pala mag-request. Okay, goodbye.
1: Hindi siya mag-request, hindi rin siya nakikinig sa mga payo natin.
4: Wala talaga eh. Gusto niya eh, yung sarili niya talaga.
1: Correct.
4: Eh, hindi naman kami yung tao na susunod sa gusto mo.
1: Correct. Ano ka, self-centered?
4: Hindi ka pa nga makabili siguro ng 5 kilong bigas.
1: Kaya nga.
4: Ganon talaga yung mga ano ha, yung mga Gen Z. Dapat kaibiganin mo sila niyan. Hmm. Pero kaso nga lang sa atin naman, pag ganon siya mag-ano ng ano, ng istorya niya, yung layo talaga. Hindi natin maabot yung tripping point, niya. Yeah.

0: Diba? Yun.
1: O di kaya pa, habang natuturo siya ng pagsasayaw, pwede din siya makaipon. Yan kasi ang problema, hindi pa kasi dumating si Manuel.
0: 16 minutes after 10 o'clock, mabalik pa ang phone palo po nyo si Katropang Trutisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tika-tika na.
1: Tindog-tindog pa.

0: sa trabaho ko, minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Rance Urbel.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: 34 minutes after 10, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Balik na sa phone, balobo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Troy Langka.
0: Nagadulong na sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabasuga inyo immune system panagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C. Ang non-acidic kag pinaka the best para sa aton ngayon kayong lawas.
1: Kag arap man ang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric ang cinnamon bark na tumanggid ka namin.
0: Sara mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mingab ikay, hey Lord, Hakamotse. Happy birthday. Abilated happy birthday kay Bam Bam. Advance guro kay September 16. Advance happy birthday kay Bam Bam September 16 and me on September 26. God bless you watching live in Boracay.
1: Sa kaya Abigail gali. Happy birthday Abigail Gilyarda.
0: Sino nga Abigail?
1: Taga Silay.
0: Hindi ang OJT tadi sa una?
1: Hindi.
0: September man siya?
1: Oo, September 4 Subong.
0: Ah, Subong birthday niya.
1: Oo.
0: Napag-greet sa imo?
1: Si?
0: Napag-greet si Abigail si imo?
1: Si anong bali kuan hinablos ko na siya.
0: Ah,
1: kasi live.
0: Pamela Parsha, sikor-sikor, mga Beijing Jing. Hello, Jack Baya. Hi kay Mila Cardinal. Mayong gabi man kay Christian Agaton. Femi Rufino Aurelio watching live in Antique. Namigid kadlaw ni Mr. Kaninyo, nalingaw gid kami. Thank you po. Line number one, good evening.
1: Hello?
2: Hello?
0: Hello, good evening. Pangalan?
2: Hello,
0: good evening. Pangalan?
2: Si Rams.
0: Taga din si Rams?
2: From Alimudyan.
0: Alimudyan, Iloilo.
1: Di wala ka manggiyapong kakita, uyap.
0: Ang dumduman mo siya?
1: Yes.
2: Wala ang isa na, Troy.
1: Ay, basi, kumpara ka sa mga jugil.
2: Ay, hala.
0: Hala? Confirm?
1: Oo.
0: Confirm?
1: Tinga sa kapila ka na di mag-intra. Sa subong, wala agad yung kakita uyab.
0: Sabat? Hindi kayo magsabat, ah.
1: Oo. Ram?
0: Kailan na edad mo?
2: 25
0: years old. Anong work mo?
2: Dati, massage kapon.
0: Ah. Massage?
2: Mm-hmm. Oo.
0: Ah. Makakita ka hindi?
1: Hindi.
2: Totally blind.
0: Totally blind.
1: Wala kasi ka dumdum siya.
0: O, nalipat ko. Di, hindi ka makakita, uyab. Kaya hindi ka man kakita, gali. Labutaw niya si Ramsey, yaw.
1: Pangiram ka na lang.
0: Ay, dumduman ko ni siya.
1: Di ba
0: nag-fights gali sila sa iyang damgo.
1: Correct.
0: Tapos nabalaan niya kung anong kurte.
1: Na.
0: Oo, pero hindi siya kakita.
1: Na. Pero ang iyang damgo, klaro-klaro.
0: Oo, nga aman. Nga ano na man,
1: Ramsey. Habi ko na hindi kakita. Pagkatapos sila mo kakita ka man sa damgo mo.
0: Muman, basi kung gaano ka lang, drama-drama ka lang da nga bulag ka. Rams? Bulag ka gid man?
2: Lagi. Oo.
0: Tinga nga ma-picture out mo ang itsura sang purangkay sa imo damgo.
1: Tapos maambal ka pa nga Corti Diamond.
0: Oo.
1: Oo, no?
0: Di ba? Ano gani? Since birth?
1: Since birth ko no nga.
0: Bulag siya? Oo. Hindi siya kita? Totally blind kid?
1: Kung totally blind ka, oo. Nga makasiling ka nga Corti Diamond.
0: Oo.
2: Amo na ka na ibod dahil mo? Karilibog?
0: Dali lang. Pero nakanubya ka sang una.
2: Nagbiniyaan ko.
0: Pero nakanubya ka.
2: Oo.
0: Ang imo na nubya, makakita ato hindi?
2: Makakita. Tagantike.
0: Ati, kabalo na ko kung sino. Nagsuggest sa iyang mo na itsura. Kaya namangkot man siya. Nagpights ka mo, wala?
2: Wala.
0: Ah, wala ka makapights. Pero kahikap ka.
2: Oo.
0: Yes. Amo na gali ka ma-picture out niya.
1: Okay.
0: Tingin mamangkot mo yung imo uyab sa nguna. Ano man ang color sina anong korte? Nugin man siya.
1: Mm-hmm.
0: Panungin na ka na, hindi ka naman lang nakita, mamutin ka pa.
1: Sanay ka pa, sanay ka pa mo, tambok man.
2: Tambok man eh.
0: Wala ko siya yung pamangkot nga. Ano ni sa oga, damay ka siwil-siwil lang gaman.
1: May lang kayo, wala kaging sabat nga.
0: Ha, wala mo siya yung pamangkot?
2: Wala.
0: Uy, hindi ka naman. Panugin na bala? Kaya para tarong atong suryanay, ah. Panugin na bala? Siyempre, out of curiosity bala, oo, ang mangkot yung ginaya.
1: Siyempre, kami, ah. Latobla Rams, kay kami, kakita kami, ah. Ikaw, ya, hindi.
0: Kaya natingala kami nga sa imudam, gukuklaro.
1: Oo, na.
0: Kag na, ano mugid?
1: Na picture out mo.
0: Oo, naplastar mugid yan, ah. Mugid na iyang tutulog yung itsura sang purangkay.
1: Eh, sila mo, wala.
0: Oo. So, meaning, itudloan ka to sa imo nubiya ang makita sa una, no?
2: Oo.
0: Te, ambal ko gina. Ako man sa... Ikaw ba lang?
2: Ang mga ko, alag dyan ba kanto sa langit?
0: Oo.
1: May lang gani ka, wala sa nagambal nga. Sapa nga gamay, ah.
0: Tapos nagambal siya. Ama ning ginambal nila nga pasas o ka pa wala. Di ba?
3: Dinaikapan mo na dako man.
2: Dako man ah.
0: Ha?
1: Te.
0: Itudluan gid siya gano'n ya. Itudluan gid siya. At least ya, hindi ka na yabuki. Pero nahikapan mo. Nahikapan mo ang dalan sang kahitahasan.
2: Oo.
1: Dalan sa kasalaga.
0: Dinasubay mo sa natultulan mo ang langob.
2: Oo.
0: Oh, wow.
1: May lang kayo wala masyadong nagambal nga. Hindi tour tanay nga duwa.
0: Hindi di tour ah.
1: Ano magali?
0: Iyo tour na ko pala. Iyo tour na ko pala. Di ba? Pero hiasta lang sa hikap. Wala na may sobra pa da.
2: Wala na.
0: Ah, wala.
1: Siyempre, kiba si Motman eh. Ay, hindi ko na Rams. Te, oo ko no.
0: Di wala mo man siya ginambalan nga. Pungkuin na lang ni Bala. Oh.
2: Wala.
0: Wala man siya nagambal nga. Pungkuin niya na lang.
2: Wala man.
0: Ikaw tani nagambal. Pungkuin na lang ni Bala. Oh.
1: Di saan lang sa nagtig? Agin, anong mo lang?
0: Ginpahikap mo man sa iya? Nagikapay ka mo? Ha? Di ano ambal niya sa paghikap niya sa iyo? Hala, kadako, gali. Saka muna sa?
1: Wala mo siya ng siling. Ay, hala daw, halo.
3: Hala, grabe nga, uhong daw baston. Hala, grabe, kaugat pa daw yung kabayabas. Grabe, yaliki-liki daw yung pilipil.
1: Gusto na lang ba ng babae? Sige, ikapa mo na akong kamunggal.
3: Sudla akong kamunggal para mahimo butterfly.
0: Tingala ko daw, hindi ko yung mapati ah. Rauta pa nga, hindi sa kita.
1: Oh,
0: na itsuraan na, tingnan din otod sa. Huwag liwat, Rams.
1: Ay, nalingaw. Nalingaw ko sa imo, Rams ah.
0: Kaya hindi ko gani ma-imagine nga, hindi siya kakikita.
1: Oo, correct.
0: Total blind siya.
1: Oo, pa tapos mambal sa inga, Korte Diamond.
0: Oo, na.
1: Wala man siya kakita, Diamond.
0: Ano mo man?
1: Nan.
0: Siyempre ang yag ito, uyap ang naghatag siya sing clue.
1: Oo, correct. Oo.
0: Di, kundi sa darlayong isuryanay na itong gaako, mansang gaako.
1: Gani.
0: Nasa nga naglabot sa isuryanay, ito nga naghikapay, gin sila gano'n yan na duha. Wala lang galing sudlanay.
1: Oh. Kaya mo ito gani, nautod na lang dahil pag sinita nga, di, pag tiga, ginanom.
0: Ang bote. Tapos tingala ko manawag siya nga, mangita siya kuno sing nubya. mangita siya tapos hindi man siya kakita.
1: Oo, paano yan na bimakita?
4: Alabot tao.
0: Mga tagalim mo dyan, may gabi na sa inyo. Ay, Pascual Bisorio, April Ano siya, no? Shout out sa mga tagalinayasan, Mangkiruhan. Ka-discuro ni Mangkiruhan, no?
1: Basi.
0: Thank you for watching. Pwede pa ka makatawag, XFM call and text line sa Smart.
1: 0912-007-6793
0: and 0915-8311-431. What? 0915-8311-431. Grabe nga, mun nga, ano, no? Sense of humor, no? Makuha tayo, Japo, no?
1: Diyan, ikon sa bagay.
0: No? Rams, sawag ba laliwat? Rams, gito namin kay Suryahon niya. Wala taka drama-drama. Ano, gusto ko mag-drama, sumumis na ginatunsil ko.
1: Rams, kung kapamati ka da.
0: Baisa da. 16 minutes before 11 o'clock, badayon ka mo sa pagpamati sa programa nga Phone Pal.
1: Kopod nyo si...
0: Katropan Troy Tisoy.
1: Kag si Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: trabaho, minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako na Santon Vitamin C, magaan ang pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Reince Orbel.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: 5 minutes after 11 o'clock, you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Sila nalang tani, ikaw hutlo, motdan ako ba? Nauna ka pa, nihapo ko ba? Ang phone pala programa ginadulong sa inyo sang Vision Next Plus para sa masanag kag healthy nga pananawan tumarka mo sang Vision Next Plus.
1: Kag ara man ang Santon Plus herbal oil balanyo sa makapadula sa panuot kag panalakit sang kalawasan.
0: Available sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy Nationwide. Mga katropa, pwede na ka mo katawag. Kung nagapangita ka pa basing forever, ari lang kami ni Troy.
1: Kag ni Dolphy lang ka.
0: Ang XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Pwede ka mo katawag ah. Maisuryahan na itasing tayuyon. Tayuyon sa inyong panglakaton. Good evening!
2: Hello?
0: Oh, ano si Rams? Nga nga, subong lang nagbalik.
1: Oo.
0: Imbes nga, ato na tato sa kasagsagan sing pick sang aton nga isoryan na, inadula ka. Pagka nalubat ka?
2: Nalubat ko.
0: May kay makitaan mo man ang salaksakan, Rams?
2: Oo.
1: Kaya nga, nabalaan mo man nga lubat ka na, hindi ka man kakita. Grabe. Katingalahan, no?
0: Si Dolpo, wala. Hindi ko pa personal ni sa Ramsey mo.
1: Wala, ah. Ikaw gan, ikaw pa mangkot ka man nga, kakita ka sa damgo.
0: Te, sunod-sunod naman, kuya.
1: Ate, kuya, ka pa mangkot mo lang, kuya.
0: Dali lang. Sa subong nga mga tinion na Migo Rams, may ara ikaw gina text-text or text-mate?
2: May ara. Mato dati kung may bana kami.
0: Ah, may bana. Pero until now, ga text-anay pa mo dyan po, no?
2: Paparamdaman.
0: Sino una ga-chat or ga-text sa imo? Ikaw o kung siya?
2: Siya katawag.
0: Ay, hindi mo ginapagsigihon.
1: Hmm.
0: Kay mabudlay na.
2: Abi
0: mo, babae kang lalaki, nagkaka-develop ay ginayabala. Hindi mo na siya malipod, kag hindi mo na siya mapunggan. Most especially, kung ang balatsyagon ang magakuba-kuba sa tagsa kadughan. Cup A man na, cup B o kung kaplog ang kadapoon. So, nagkakatabo gina nga ang may bana nagakaluyag sa soltero. Hmm. Ang soltero nagakaluya. Amo gani ano hambal ko now, ang may bana, ang babae nga may bana nagakaluyag sa soltero. Ang soltero naman nagakaluyag sa may sa babae nga may bana. Amo na. Nagkatabo na Migo Rams, ilabi na gid kun panamitan ng pagid paarak sang chat o context. Ngarap lang kung ga-text ka, maka-reply ka dahil nga daw kakita ka gid bala.
1: Nan.
0: Pero kabalo siya nga, blind ka o.
2: Oo, oh, kabalo siya.
0: Pila na ko nung kabilog ila bata?
2: Ha?
0: Pila na ko nung kabilog ila bata?
2: Isa lang.
0: Pangayuan niya ka Gcash, wala?
2: Wala.
0: Ah, wala. Ikaw, nagapangayo ka sa iya? Mm-hmm.
2: Wala man.
0: Bata?
1: Amo na ginatawag naton nga ABC of love.
0: Hindi ba tayo magsabat malaki wala pa kay isugpunan, ma disgrasya ka taya. Si Rams bala.
1: Damo gan siling ko sa iya nga amo na siyang ABC of love.
0: Mangkot gani siya nga ikaw wala ka man ga pangayo. Ambalya wala kuno dayon. Wala pa siya kabalo gani bata ang mamangkot ko.
1: Si Rams hindi agid mamangkot kun ano meaning sang ABC of love.
2: Ano?
1: Alpot bigaon kaplog.
0: Ha? Na. Ano na? Grabe, ginubos mo kita. May caller ko sa pekalinya ba? Si kung babae ni Blana. I-check ko. Line number 2, good evening. Hello?
1: Hello? At ilalaki ni Guro kayo laga sa bat.
0: Ay! Wala ko galing makunek. Dahil lang sala ko. Dahil lang kita. Hello? Hello?
3: No.
0: Na babae. Dahil lang kita. Dahil lang, i-connect ko lang sa ano lang ga, hindi lang mabutangga. I-connect ko sa Bluetooth. Okay, connected na. Hello? Say hello again. Good evening.
1: Hello? Hello, Miga?
0: Ang bala naging nga, hindi pag ibutang. Butang yaya.
1: No, panawag, liwat.
0: Liwat, liwat, dial. Okay na to, pro. Dahil lang, Miga, ha? De, ideahan ko liwat nga matawagan. Ano na yan number, oh. Ako matawag, ah. May load ko, oh. Napigado nga.
1: Pangatag tayo ni kwarta, ah,
0: load. Dali lang. Ay, kadugay. Bayi to, tani, bayi. Di, wala ta ka balong ka isa, bala. May mga caller man kita nga. May mga girls man kami, di bala nga caller, bala, Rams, nga mga blind man.
1: Mm-mm, bala.
0: Oo. Ah, may wala labot blind, may ara man PWD.
1: Oo, ito si...
0: Si Nina. Ninya.
1: Ninya.
0: Oo. Nga... Wala iya pagali mahambal. Nga hindi siya makalakat kuno sa ito nga sinutugan kay Wakwako.
1: Kay Wakwako.
0: Pero makasika-ka sa kunuya.
1: Oo, ah. Kasi
0: hindi siya kalakat.
1: Pwede yan gani kunuya masabi. Ito yan nga tiil sa yan.
0: Kabaga.
1: Uy, attended na.
0: Attended na. Oh. Oh, sige mga girls. Most especially ang mga nagapangita sing forever like kay Rams. Kagbala nyo man sitwasyon ni Rams. Dial nyo ang available nga linya. Pwede nyo matawagan. 0915-8311-431 0915-8311-431 Ano na pangita mo, Ram, sa isa ka babae, Ram, sa...
2: Simple lang, ha?
0: Like?
2: Hindi lang, tama. Mapilangao lang man. Hindi lagi ko magtuntuhon kay... Nag-dok mo kung matuntuhon ni Wat. Makasit man, ay.
0: Ti, hindi ka na mag-intra, liwat, eh. Kung hadlo ka naman ikaw kung tuntuhon. Part na iyasang ano ya, part na iyasang imong adventure. Correct. Kung magpangita ikaw sing nubya. Hindi mo na mahambal nga perpekto inyong relationship, pero akseptaron mo ang worst nga
1: scenario
0: nga may time gid ya nga hindi ka mo or hindi gid mangin ka mo asa sa katabtaban. May ara gid ya dol pag binulagay dol no. Ay mo ya binuli ay na imo ya.
1: Mulag na nga daan binulagay pag kasakit man si imo magambal.
0: wala na ko may iban nga term nga hiligay no ni Mitla binulagay. That's part na tuod sa imo adventure nga pangita kasing nubya. Hindi mo ginaya maligar sa isang relasyon nga magbino lagay ka mo.
1: Oh, abe ko na binuli.
0: Iyo mo na yagani binuli. Ay, mal ko. Sige, basi pa lang yan. May gapamati nga mga, ano, mga blind massage, mga nagapang massage yung pala mga bulag.
1: Mga blind therapies.
0: Oo, mga, ano, approved therapeutic claims pala. Napasayon sa pulong ba? No, approved therapeutic claims.
1: Te, ang imo na, Rams, may therapeutic man, ha?
2: Bueno?
1: Ang imo bala? Hindi ko manggaling mamit lang on air.
0: Oh. May ano na ako no, may claims na ako no nga na makaayo.
1: Oo.
0: Makaayo kun makadugang tao.
1: Amo gani. Si ang pamangkot, Rams, kun ugat na siya, sang ano nga tanom?
0: Star apple o kun bayabas? O kung pili ka lang, mangga kung santol.
1: O kung ba si Atis nag-i...
0: Atis lang ko, no?
1: Atis lang ko, no?
0: Oo. Ang gulang na nga Atis. O kung lingon... ang adult ng ate, so ako na ang linghod. Ay,
1: grabe,
0: pa.
1: Grabe, nang ugat niya sinaira. Tod man, nang ang gamot siya nabla sa dalong, kalkala, bala, kay tiga-tiga.
0: Tapos ang iya-itlog daw bunga.
1: Oy, dali lang kita. Speaking of itlog, bala, Rams. No, ara ka pa? Nang ano na siya, gatupong o kunwala?
2: gatupong.
0: Ah, abnormal.
1: Abnormal sa.
0: Oh, kaya ang normal wala gatupong.
1: Oo.
0: Gusto mo hikapon akon kung tupong o kung hindi?
1: Dapat kuno ang isa ka itlog, iya ka pugo, ang isa ya kuno iya ka pato.
0: Awa na normal.
1: Oo.

0: Number mo, Rams, malo. Ba't ka naman karon? Go!
1: Ida-ida yun. Kulang tuya.
0: Okay, okay, yeah. Nasigon mo pa. Mm-hmm. Okay, kaso.
1: 0905-195-1268.
2: 0905-195-1268.
1: Isa to, Gid.
0: Oh,
1: sige. Sige.
0: 0-5-1-9-5. Dali na, balikta daw. Luwat-luwat. 0-9. Pila ano to? 0-9.
1: 0905-195-1268.
0: Isa pa, gusto mo?
1: Sama na na.
0: Okay, salamat gid mi go Rams. Regard sa mga taga Limod dyan, alipay kami sa imo. Halong daa, bye-bye.
1: Okay.
0: Oras, 17 minutes after 11 o'clock. Mabalik pang phone palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: 35 minutes after 11 o'clock. Madamong salamat sa mga nag-join sa phone pal. See you tomorrow same time from 9 to 12 midnight. Sa mga tech on duty, salamat gid. Sa ngalan sang aton nga mga station managers sa tanang XFM station sa Negros, Panay Island. And also to our boss, Boss Rems, Dr. Emilito Oy and Madam Olivine Oy, thank you so much. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babos.
2: Hala, ka-exciting!

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigil ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalig na efekto siya ako sa Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Maribel Isa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: XFM 103.9.

0: di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Visionix. Epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
4: Go! Let's get it!
3: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
5: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: call your doctor. Ibigay sa mga buki ka.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
4: XFM 103.9.

0: Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Lani. Isa ka bus driver. O tuwing sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Kita ka mga driver, mag-inom isang Sistapain.
8: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Samtong Gold Coffee Mix.
9: Ako sa Rodel sang tanguli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kape nga Samtong Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Samtong Gold Coffee Mix na.
8: Samtong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa. Spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: XFM 103.9.

0: XFM Kid How?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid?
2: Eh, namiang music ah.
0: Nga, XFM Kid?
2: Ay, pagkakal ang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabos yung namin, bigit sa mga DJs nila.
3: Wala isang konkreto nga sa lahat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X, ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid How?
4: Di mo!
3: XFM 103.9.

0: kapsula 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one sa presyong magkaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
7: Assist the pain.
9: Si Sairan ni sang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
7: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist,
7: consult your doctor.
10: Sa mga butika.
7: Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
7: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: XFM 103.9.

0: the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ibilis sa mga bukika. XFM 103.9.

0: ulo.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist,
1: consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na worm.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
4: XFM 103.9.

0: MKid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFMKid.
2: Eh, nanyang music ah.
0: Nga, XFMKid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayarap ko yung mga balita. Labas yung amin, bigit sa mga DJs nila.
3: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X, ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Oo, enjoy lang.
0: Nga, XFMKid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9
5: Santol Plus Gold, mas pinalakas

0: na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa tour nyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Tour nyo palangit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, sugayon ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatip ng akong lalas sa Sister Pain para diro-diritso ang training.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sampon Gold. Coffee Mix.

0: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: Purple Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
2: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santon Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
6: Edgar, no, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
8: XFM 103.9.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: XFM kid how?
1: Kay pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, nami ang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ka sa mga balita. Blabos yung nami, bigit sa mga DJs nila.
3: Wala sang konkreto nga sa bat.
4: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X.
3: Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
5: Timo!
3: FM 103.9
6: Supple Plus Gold.
7: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Supple Plus Gold.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
10: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Vision Next! Marami na ang natulungan!
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
11: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
13: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
9: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
15: Uh-huh.
9: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Magbili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasgog sa atong natunan. Pampagkana sang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty

0: laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
0: Garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahit na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Santhol Plus Herbal Oil.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-Sister Pain.
4: Muscle fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-Sister Pain.
2: Kangkarang pain.
4: Fast and safe.
2: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sister Pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Santhol Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gituya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kuya. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game. May free collagen ang gutatayang gapa.
2: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: XFM 103.9. And

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: Ako po si Rodeline Tacuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
0: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa visyo na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: Turbo food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist,
3: consult your doctor.
5: Ipili sa mga butika.
3: Samson Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka studyante. Kadaga.

0: Toyota tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sarah, sa aking kututan ni Lilo.
6: Sa aking kapos.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. X FM 103.9.

0: exciting Pilipinas. Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news.
0: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas, dirihit lang sa XFM.

Pilipinas. Good morning, Siyudad sa Bacolod. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome, welcome sa itong programa diri sa Exciting Pilipinas. Subong adlaw sang Martes, September 15 na kita, 2026, payday. Akin sina mga katropa, subong yang bulan sang Setyembre. And of course, nagapamati ka mo subong sa programa na itong Exciting Pilipinas diri sa XFM Bacolod. Yon sa mga katropa peeps naton dyan, good morning sa inyo, kag mayong aga, nakatutok na bala, mata-mata, napataas-taas, pa tunog-tunogi ang inyong mga volume sa radyo. Ano? Samtang nagpamati sa aton na diri programa, Exciting Pilipinas. Kag, syempre mga katropa, sumungyang adlaw isang Martes, September 15, 2026. Diri sa syudad sa Bacolod, wala isang pag-ulan, nga mabatsagana, pero mayara sa gihapon. Ano, diri sa weather update naton sa bunga aga. Sang thunderstorm advisory mga katropa ang DOST Pag-asa sa pila ka LGU diri sa probinsya sa Negros Occidental. Especially dira makapekto sa City of Sagay. Inexpectar man sa hinubaan. So, bumuha dira sa may Escalante City, Toboso, Sagay. No? Mo na mga lugar, mga katrapangati, gina-expectar, sa karoon, no? Gina-lantaw ng mga inapektado sa thunderstorm advisory. Gikan sa, kung thunderstorm, gikan sa DOST Pag-asa. Kaga sa karoon man, mga katropa. Meron man sang easterlies sa karon nga nag-aapekto dire sa bahin sa Northern Luzon. Samtang diri sa aton ti amo nagani na meron sang mga thunderstorm advisory. Samtang maisa na naman ka tropical depression nga ginabantayan sa Guayas ang Philippine Area of Responsibility, ang anay LPA 09D. Sa karon isa na ka-tropical depression, mga katropa, kaginabantayan sa Guasang Philippine Area of Responsibility o CONPAR. So, always ready your umbrella, your payong, etc. In case gati mag-inulan, may dakpon ka dyan. Para iwas na naman nain pamatsyag and hilanat sa ato niyang tiyempo sa karon. Di ba la? Mga katropa, live na live naman kita ha, sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News at Public Service Authority. Plus, syempre, mabatian kita sa inyong mga tag sa karadyo. Mabatian kita sa 103.9 XFM Bacolod. Tara kita sa FM nga band sa inyong mga tag sa karadyo. So, matawat na himos. So, matawat na paligo, pamukbo. Samtang nagatutok rin sa programa nato na and comment na kamuha sa inyong mga pa-shoutout sa live stream nato sa karon kay isa-isa ko nato sa pagbalik nato Dria sa Exciting Pilipinas. Samtang nagahimos ka mo dira sa buong aga. Para nga itong mga musikahan dari sa Exciting Pilipinas. Kag mga katropa, no? Hindi nyo paglisong yung mga tag sa karadyo. Kaya magabalik pa kita para sa ating TikTok and video. Kag mga update dari sa syudad sang Bacolod. Arinawa, mga kalantakon sa mga sunoy bala sa mga 2012. Oh, grabe, hindi man. Sa mga ano, in love ang mga lalaki. Yung mga high school batches nyo daw bala sa 2012. Mga nagsikat ni si Cecilia. Sin, o ginisahaw, arewa. Si, oh, Cecilia by The Vamps.

0: ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako'y saka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire

0: partner og exciting life.
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. System.

0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. X.

And nagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning sa liwat mga katropa. Welcome sa liwat sa programa natin na Exacting Pilipinas sa Subungyang Adlaw sa Martes, September 15, 2026. Payday sa ibang dyan. Iban, birthday sa ibang dyan. So, nag celebrate sa mga nag-celebrar sa ilang mga kadlawan sa mga adlaw sa Martes, September 15, 2026. Happy, happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you. Happy birthday everyone. And syempre hopefully nga i-enjoy ninyo inyong day today. And may blessing kayong matatanggap. Iba lang. And syempre man, subong na nakita no, Martes na kita. Tignan mo isang balantayan para sa mga upcoming events here no, sa Bacolod City. Syempre, ang aton nga Mascara Festival

0: ayan ang mga barangay nga magapasundayag nga kung mag-entra sa arena and street dance competition na nagapreparar na, nagabira-bira na block practice. So, bumuha sa back and sang school category. Feeling ko ga-practice na natapos ginasiradaan na ang gym para hindi makita sa piyak ng barangay ang choreography and ang mga pakulo nyo sa inyong mga saot, di ba lang? And number one sa ano is para sa ining Miss Bacolod Mascara 2026 Queen. And Miss Bacolod Mascara, kita ko sa ilang mga stories sa mga candidates nga gibira-bira naman sila training sila nga mga pasarela o kung narampa Q&A no, sa talent. Ready na ba lang tanan? Also, dapat i-ready naman ang bulsa tanan. Especially kung gusto mo man maglagaw-lagaw and magkaon-kaon, mag-enjoy this ano this mascara festival, di dapat may inong man ikaw eh. May balon-balon ka man dapat para makatilaw-tilaw ka man. Pero ginatamyaw to diwa sa mayong aga, sila ni Mamay na Celia Dora Dumipig. Mayong aga, dra sa bahin, sa punta taytay. Ag sa tanan ng mga moms, punta taytay chapter. Good morning. Sa kay Anime Agilo, good morning man. Kay Sir Jillwin, mayong aga, hambalya. Danas ako na share. Kambalya may mga bugas sa kagapon. Gagin bang baligya ako no sa Kapito Lagoon tag 20 pesos sa lang exclusive lang guro ko no sa mga senior citizen kag PWD. Pwede maka-request ang kanta nga ni Giorgio Moroder. Ang title Electric Dreams. Uy. Ano ah? Ano to lang ni line up to na lang ni backlogs for tomorrow Sir Jelwin. No? Okay, doon din nakita ka play pa another music. Pero buwas ah. Electric Dreams. Ang by Giorgio Moroder. Magiging may pangalan niya. Mag ako kabati. Pero let's see. Ano ah? Pangitaon ta. Electric Dreams. Sige. And kahapon, no, to parte to sa ang kaadlawan ni, ano, ni President Bongbong Marcos. That's why may era sa mga pag, ano, no, itong mga bugas, may mga assistants sa panghatag, simultaneous ato siya all over the Philippines. Birthday ni, ano, ni President Marcos. So that's why may mga ganap kahapon. Hi, Ma'am Elvira Ilugo. O kung Ma'am Elvira Gilugo, good morning man. And of course, kay Lilia Lombrado, madaa, sa iyang Mamari Cakes. Good morning, man. Mayong aga sa inyong atanan. Plus, para pala sa dugang Papa Good Vibes, subong aga mga katropa, para naman niya sa atong niya TikTok and video. No, diba? Ganap na ganap subong mga netizens ang ilang mga, ano yung mga lagaw, mga trips, or mga vacations, di ba? Pero, kumusta ayhan ang bulsa? May nabilin pa bala. Pero, ti mga katropa, speaking of, ako daw gusto ko maglagaw sa Boracay. Boracay. Kasi wala pa ko ito kakadto, although taga-Pilipinas ko, isa akong Pinoy. Pinoy ako. Oo, aking loob. Pero, what po kadto sa Boracay, no? Pero, mga, ano yung mga foreigner, kakadto na to. Pero, ako, wala pa, di ba lang? So, mga gusto-gusto ko magkadto dito. Plus, trivia na lang, dugang tanong na lang. Dapat, kung wala na ginatawag ang Boracay nga Bora. It's not like, ano, nag-go ko to sa Bora. Hindi dapat Bora. Kay Boracay, ginaiya. Kay, it's from mga nagatimirdra ng mga Aitas. Na, magambal ka Bora. Anong Bora? Ano na yung Bora? Hindi na yung Boracay ang Bora. Alain mo na yung... What's Bora? It's dapat Boracay. That's Bora. Boracay. Hindi ka na pwede kambal nga Bora lang. Kay shortcut mo lang yan. Pwede ka lang bala kahambal ko Bacolod. Bako. Na, naman na siya. It's just the same thing. Kumagambal ka nga Bora, kag Boracay. Kumagambal ka nga Bacolod, kag Baco, te. Same lang. Magsaling ka nga, I've been there in Baco. Te, Bacolod blang Baco? It's not. That's why nga, you should not say Bora. You should say Boracay. Na ano ko na siya, na kuha ko na siya from classmate ko sa college, nga taga Aklan gid mismo. Nga ti, may mga ancestral, ano gid bala dito haw, ng... Mayaragi sila sang natunan yung mga history dito. Kag amo ginadapat dito, Boracay, hindi Bora. Kakibot ko na sa mga caption, bala sa mga netizen niya, Bora, Bora. What's Bora? Magkantok sa La Carlota, masanin ka lang sa La Car. I've been there in La Car. La Car, what's La Car? Diba? Just the same thing. That's why you should put sa mga caption nyo da nga Boracay, not Bora. Pero speaking of, let's go back sa topic na nga gusto ko magpa-Boracay. Magtupis-tupis, biskan ka ulan. Hindi. Pero gusto ko makita ang sunset sa Boracay. Ang bali lang, the perfect white sand. Diba? Pero ang atong yung TikTok and video sa buong araw yun, magipilit, magigun na magpa-Boracay, pero wala ka kwarta, anong gagawin mo? Sige, wala live. So buong sa atong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority, mga katrapari na! TikTok na! Pinilit mong magborakay kahit wala kang pera. Paghalin sa babae sa pulungkuan niya tapos kaon, abi tapos na. Tigin kaon niyang bilin nga ano, sa plate galikin, nagbalik pang babae sa pulungkuan. Kita mo na nga, ano ka, out of budget ka, pero yung pilit mo, gate nga magborakay or anywhere nga, ti doon namin, vacational, like for example, sa Surigao, Siquijor, or somewhere, nga feel ni mo, ti pero, be, for example, sa Boracay, mo yung pilit, ti pinilit mo, gate bala nga magborakay, gate sa Gihapon, biskan nga wala ka, o kwarta, ti may nagkakaon, ti abe mo, tapos na sa, sige, it's my time to shine, kanunta ni guys, tipid-tipid ta. Tapos, samtang katimo ka na, nagbalik sa gulbi. Ay, kaluya! Diba? Teka muna, i-make sure nyo lang na nga on budget ka mo or may enough budget ka mo. Kaya parang hindi ni matabo. Pero just a POV lang ha, ng mga point of view lang ni isang isa ka ano, content creator. Pero, diba? Like, para iwas na sa mga ganitong bagay. Make sure na if you go to a trip, dapat you're always prepared. For example, pag yun, in case nga maulanan, kadigto, mabagyuhan ka, tas maano ka dito, mas stuck ka sa isla, diba? Dapat may extra ka, gid, or you're always prepared. Oras na ito na alas 5.32 na! And mga katrapa, syempre! Tama-tama, ka mo pamahaw and paligo. Breakfast time! Ano? Kaya siyempre, sa mga nang mahilig magpangapete, kape-kape naman kita sa mga musiling oras with our Santong Gold Coffee Mix, Santong Plus Coffee Mix, and Premium D3 Coffee Mix. Inalatamyaw na lang din nato ng mga nagupod sa programa natin subong aga sa ilan ni Ma'am LV Hilado, kay Joe Marwin Juanitas, kay Ma'am Shirley Arevalo. Good morning sa inyo! And of course, atanan mo na nagtutok sa ilang mga tagsa karadyo, nagpamati sa mga agad sa Exotic Pilipinas 103.9 XFM Bacolod. Kita-kits na naman kita buwas. Kag hindi nyo na paglisuang yung mga tagsa karadyo kay magabulus ang The Secret of Health. And after that, balitaan na naman kita. Kapod si Katropong Friends Andrew Burgos sa Express Balita. See you tomorrow, mga katropa sa liwat. Happy, happy, happy Tuesday and good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sample Plus Gold.
2: Mapala si Tony. Problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaipigtigo ng Sample Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Mabili sa mga butika.
3: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panggalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
5: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Samsung D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung ka Vitamin D3 ka pa? Mabili sa mga balita. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
3: ko. Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa pusog.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Chronic pain.
7: Ang sakit.
6: Mag-sister pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Mag-sister pain.
6: Ang karang pain.
7: Fast and safe.
6: Yeah! Sister pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sister Pain.
7: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Clarice, nagapangita agad kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
10: Good thing,
9: may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin,
10: may free collagen,
9: ang guta tayong kapa.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na,
6: lalakas,
7: at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
3: X. XFM. FM.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atin ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang atin lawas. Gani-dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki namon sining mga sumulunod kag tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ang aton sining pagparagad sa sining programa ang tinutuyo sining mahatagan kamo sang ideya, informasyon kag maedukar sa kon ano ang mga nagakadapat nato sining himuon para matipigan tang ato sining lawas, para makalikaw kita sa mga masakit. Nagadako man ang problema ta kon may magset in ang masakit sa aton, kay kinahanglan mo gid maggasto eh. Kinanglan mo gid mangita na sang tambal kag kun magset in nga ganay mga simtomas sang masakit. Kag kahulugan ina nga nagadako ang aton sining nga kinahanglanon nga galastuhon parang inog bakal sang bulong. Pinakaimportante sa tanan is prevention. Kun may ara man lang kita sang pamaagi tiempo para nga mangin healthy ang aton sining nga lifestyle. Ina mga abyan makabuli gagud to makalikaw kita sa mga grabe sining nga pamalatian. Pwede ka mo makapasakop sa ato sering pagparagad basi may mga concern ka mo darang nga masarangan karon sabton sa ato sering consultant dari sa programa The Secrets of Health. Sa ato sering pagparagad upod ta ang ato sering Doctor of Alternative Medicine Practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
2: Welcome man, Sir Jocelyn Lano. Gina-welcome na ito ng aton sini mga tagpalamati sa kutob sa madabutan sa aton sini nga tingog sa pagwaragwag kag sa kinandan. Yari naman kami ni Sir Jocelyn Lano sa paghatag sa inyo, pagdulong sa inyo, sa pila ka mga mapuslanon ng mga informasyon may angot sa aton sini nga ikaing lawas. Hindi na kita maghulat niya magbalatian antes pa manginaktibo kita sa pagtalupangod sa aton sini nga kalawasan. In fact, kadamo ang mga magamit naton sa aton palibot nga hindi mabakal sa butika. Ultimo ang pagsunod sa mga suggestion naton diri sa lifestyle modification para makalikaw kita sa badatian. Kag para magpabilin nga ang lawas maligon, kag para adlaw-adlaw kita may proteksyon, ang paginom sang Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C, kita sini ang mahimo nga mahuligan.
3: Yes!
1: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Ining tatlo kama produkto nga ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo da sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Yes to Health.
1: Pero diri kita sa mga hiyang niya sa kape, may kape para sa tanan pati kabataan. Kay why niya caffeine kag why coffee beans, ang Santon Plus coffee mix, may mangosteen powder, soya powder, kag moringa powder. Kita niyo why kape, why ya sang coffee beans, why ya therefore sang caffeine. Pwede kay inom sini mga kabataan kaysa sang function sang isoflavone nga ra sa Santon Plus coffee mix, amo ang pagpa-activate sa ato sini nga brain functions.
2: Gagtuman kita na ka importante Sir Jocelyn no, kay tanawa bla subong mga pamatanon pa pero mga malipato na. Mahina na ang memory. Actually, naka-notice mo siguro ang kadamuan sa nga pag-abot sa spelling. Subong doon medyo mahina na ang mga ulihing tubo. Ano? Although hindi man tanan, isa sini nga makabulig sa aton sa ni Sir Jocelyn para mangin matinandaon kita, amo ang lecithin. Yan nagabulig pa-aktibo sa aton sa nga brain. Pwede sa makabataan kag sa mga may edad-edad na Sir Jocelyn nga naga-malipaton man. Makuha na to na siya kung maginom kita sa Santhon Gold Coffee Mix.
3: Yes! To Health!
1: So para sa mga diabetic, may matamis kita nga kape, pero ay problema nga makapasutap sa blood sugar level kay sweetener is stevia, and that is premium D3 coffee mix, Dok Leo.
2: Kinasuggest ganin naton sa mga diabetic nga isaman sa kinanglanon nila ang pagpasilak sa adlaw para nga ma-activate ang ila sininga sistema dira lawas, especially kung may vitamin D sila para sa insulin sensitivity. Pero kuno ay kamo time, ari na lang kapihan nyo ah, pilian nyo na lang ang premium D3 coffee mix. Ang isa sini sa advantage, may vitamin D3 kamo para man sa insulin sensitivity ni. Kagwaay man sin problema nga madisturbo nyo sing blood sugar tungod nga stevia ang iya sining hagin na gamit nga pampatamis sa dira.
0: Southern Plus Gold.
1: Ang hypertension may mga simptoma, may mga patimaan. O galing pag set-in sang simptoma o kung mga patimaan sa lawas ta sini, butang balo siya ni Dok Leo, ara na naduktan ka na.
2: Kaga posible, Sir Josil, may mga nahalita na sini nga mga parte sang aton sini nga lawas.
1: Medically, may explanations ini ang inatawag nato sini nga BP or blood pressure ta. Depende sa readings, no? The systolic and the diastolic nga readings sa ato sini nga blood pressure. Sa present nga pag sinalayo ang lifestyle ta, Dok Leo, pila dapat din man sini ang i-maintain mo nga blood pressure para makasiling ikaw nga low risk ako sa possibility of having a hypertension.
2: Para mahambal na ton, Sir Josil, nga normal kag healthy nga ton sini nga blood pressure, ti dapat dira kata sa 120/80 o kun less sa dira.
1: Speaking about less, no, manubo sa 120/80.
2: Correct.
1: May ara kon kaysa nga reading nagataas ang iya sini nga over. Let's say for example 120 matuod, pero ang over yakon sa galabot tag 90, tag 100. Ina nga mga kondisyon na makasiling ikaw nga you are at risk of a possibility of having a hypertension na Dok Leo.
2: Yes, Sir Josel, kay imbalance na say dapat i-considerar gid naton ina siya may ara man gani nga like 120 ang imo sini nga diastolic, pero diastolic nimo is less than 80. May mga bagay kag yapon nga i-considerar sina.
1: So kon mag above and below normal, butang balon, something is wrong sa sulod sa imo sini nga lawas and must be corrected, Dok Leo.
2: Correct.
1: Pero kon may BP ikaw blood pressure of 130/80, but tamalo sini 130 ang iban sini okay pa, pero ara ka nagali sa moderate risk of having a hypertension, Dok Leon.
2: Kumbaga, Sir Josel, tinagaulo umpisa na ang pagtaas mo sini nga blood pressure. Kinanglan mo na sini ang pila ka mga lifestyle changes o kung nang iban sini inatagaan na sang ila sini mga medical doctors ang maintenance.
0: Supple Plus Gold.
3: Ako si John, problema ko

0: Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: And mag-over 130, magkalabot na be 140. And then magtaas man 290, 140 over 90. Buta malusin, you are already classified as may hypertension or may high blood ka na, Dok Leo?
2: Actually, Sir Josil, di lang basta high blood, but high risk ka na sa ni. Kung amun na ni mo sa ni nga numero, higher chance ni mo sa ni sa heart and vessel problem. Usually, kinanglan gini Sir Josil sang treatment.
1: In short, sini, sick,
2: yeah.
1: Immediate medical attention.
0: Gusto mo ba ng

0: ka.
1: Ay, ibandok layot, galabot, tag 200, pero okay malang sa ila. Pero makitaan mo, nagapalamula, nga daw palanggitom lang ang pagkapula. Galabot, tag 200 over 120, 180 over 120. Pero kaya gapon sa ila sining alawas. Pero anong risgo mo sini, Doc Leo?
2: At yari sini, Sir Josiel, hypertensive crisis na ni. Very high crisis na, ha? Risk.
1: Crisis na ni, Doc Leo, ha?
2: Yes. Masiling na nato yung emergency situation. Lagan ka na yun sa imo sini nga, medical doctor. Kikinanglan mo na sining immediate medical help.
1: In short, kung nakalabot kagali sa amo niya blood pressure basi matumba na ikaw nga way pilas.
2: Correct.
1: About this problem sa hypertension, gulpi man lang ini naga set in sa aton. Ang iban triggered, for example, ang iba nabi palakaon sang matambok, labi na gid kon palakaon ka aligi bala sang alimango kag kasag. Nan numero uno gid na mamatambok pareho sa bisang baboy. Pero sa baboy, just to give you a trivia, ha, ang pinaka masakit sini kag ang pinaka delikado hindi inang puti niya nga ma nagauyog-uyog, kundi ara sa panit. Ang pinaka-delikado gid sa tanan dira, concentrated. That's why nga ti magkaon kagani sa panit sa litson, sa mga plakaon sa litson, kag sa nagkakaon sa litson, kung magkaon kita gamay lang sa panit. Bulong sa hidlaw kung gakaon ka mo, ah. Hindi nyo man pagpatami kay anything in excess, kuno. Hindi man manami sa lawas. Kung dati, ayaw

0: now available in your nearest drugstores.
1: Kinanglan mahibaluan tani kon ano ang mga specific, for example, ang mga mataas itrisgo kon kulang ka sa amon nga bitamina kag minerals. Ano ini nga mga bitamina kag minerals nga dapat hindi magkulang always sa ato sining lawas, Doc Leo?
2: Ang ginatawag mineral nga potassium. Nagabulig ni siya para mabalanse nato ng aton sining sodium levels kag magrelax ang aton sining blood vessel walls. Ya kun sa diin ang kakulangan sini o kun ang low potassium levels, posible magresulta sir Josiel sa sodium retention nga nagapataas sa aton sining blood pressure.
1: So speaking about this potassium, masamin aton sining ginapakaon sa mga nagasuffer sang low potassium supply, saging dayon dalaganan ta.
2: Correct.
1: Inang way kagi balaluto
2: nga
1: saging. Ang dako galiit makuha kita nga potassium nga saging. Hindi nang sa normal nga ginakaon ta, but sa sab-aba lang hinatawag ta nga saging.
2: Correct, Sir Josiel.
1: And ang iya gali nga nutrition man sini, hindi lang ara sa masami na itong ginakaon nga unod. Kung inang sa daw labot-labot siya pagid, Doc Leo.
2: Isa man, Sir, makuha na itong sang sustansya.
1: So, please be guided, ha? Mga tidbits of information ini kabay pa makahatag man sa inyo sang ideya kung paano ninyo tipigan ang inyo sining kayong lawas. Now, ining magnesium. Actually, gagmay man lang ining kinanglanon naton sa lawas naton. Pero kung makulangan, kagalian, sige-sige nga kulang ang magnesium supply sa lawas ni mo, that could trigger sang imo sining hypertension, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josiel, ano? Kaya ang magnesium actually is a relaxing mineral. Nagabulig ni siya para sa aton sining blood vessel relaxation. Di kabalo naman kita nga para nga ang aton sining blood pressure manami kagabalanse, hindi siya magtaas. Dapat ang aton sining kaugatan may pahanunot. Mayog iya sining pagpahanunot sa nagaagi sinadira nga dugo. Nga kung sa diin, kung kulang kita sa magnesium, Sir Josiel, especially sa medyo malawig nga mga panahon, binulan o kung tinuig, nag-increase niya sa vascular resistance nga nagaresulta sa mataas nga blood pressure.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: How about ining vitamin D? Actually, we can get free vitamin D kung kaya nyo man lang mag-sulay sa init, magpainit, especially early in the morning. Nga early in the morning, bangod man kay tini tama kasingkal. Pero as per our discussions before, Doc Leo, ang maximum nga makuha nato nga makadalawat kita at damo sining vitamin D kag madasig ang processing is between 10 o'clock, no? At 2 o'clock.
2: Kung kaya lang, Sir Josiel, no? Alas 10, alas 11, alas 12, alauna, alas 2, alas 3. Dira sina nga mga inoras.
1: Amo ni siguro nga way timay gina-stroke nga baka, no? Kay way ka panilong bisa ni lawig mus banglid, eh.
2: Gapabulad sa init.
1: Bastante sila yas vitamin D. So ang vitamin D, anong iya sining function, Doc Leo? And if deficient ikaw sa supply sa vitamin D, anong nagakatabo sa aton sining lawas?
2: Actually, no, masibod niya ang ginatawag role sa vitamin D, Sir Josiel, pag-abot sa balance sa aton sining blood pressure. Kaya ang vitamin D, ang role niya sini, nag-a-adjust o nag-regulate o nag-control ni siya iya sa renin, angiotensin, aldosterone system which regulates BP. Which is, ang low vitamin D levels ang ginaangot siya sa increased risk sang hypertension.
1: So, bottom line, increase ang risk. Nagadugang sa risgo ni mo nga magka-hypertension ikaw. Bisan pa way ka sang history sang being hypertensive. Kung kulang, kagsigisiging pagkulang sa vitamin D sa dawat. Ang masami sini nga ginamuno nila kung hypertensive ang tao na. In short, sini, may mga manifestation na nga ara na sa boundary ikaw nga magka-hypertension o kung magka-high blood. Ginalimit nilang imo sini nga sodium intake. Why? Nga kung masubrahan ikaw sodium intake, magamag kita sodium just like sang asin, ha? Sodium chloride na, eh. Nga kung masubrahan ikaw intake sang parat, na delikado para sa mga hypertensive, Doc Leo.
2: Kasubong sa nahambal na itong tagina, Sir Josiel, no? Kung nga akin ang lana itong sang potassium. Kaya ang potassium, amon iso nagabulig balanse sang aton sini nga sodium sa lawas. Nga ang pagnubo sang potassium, madulaan sang gwardya ang aton sini nga sodium. Nga kung sa diin, may ara kita sa ginatawag nga sodium retention, nga magpataas ang aton sa ninyo blood pressure. Di area ang ginahambalan naton ang mga kakulangan sa lawas. Like like magnesium, potassium, vitamin D. Samantala, sodium naman niya, sobra. Ang sobra nga asin sa lawas, hindi man makapayo. Ginapahibalugid na ton sa aton sa ni mga listeners, mga viewers na ton niya, ang more nga asin makuha na ton sa aton mga ginakaon nga may labot sa hypertension, dira sa processed food. Hindi sa asin nga table salt or rock salt lang na ton.
1: Oo.
2: Kaya araya makontrol tapan na ya, matulutimpla tapan na ya. Kung kulang, madugang-dugangan mo. Kung medyo maparat, masabawan mo dugang. Mas labi nga mag-andam kita sa mga processed food nga damo sang sangkap ng sodium. Labi ginato na ginarecommend sa ila nga mag-inom sang Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Kung ang komposisyon sa ila sa nga mga pagkaon, processed, kag mga instant. Para nga rising imbalances nga matabo, nga nagaresulta sa hypertension o kung high blood pressure, dapat kunara ang potassium, ara man ang sodium, nga naga binuligay sila sa ila sa nitagsa-tagsa ka-obligasyon.
4: The Secret of Health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambala ari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take na ton and the advantage of those taking Santhon Plus Gold Capsule, labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
2: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santhon Gold Capsule, timera sa Sambalungay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa Sambalungay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sa circulation kag magpanami pagin ang pag-functionar sa aton sa ninyo kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josil, nagabulig panami sa aton sa ninyo pag-circular sa lugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sa ninyo pag-pahanunot. Kag may manami man, Sir Josil, nga efekto pagabot sa aton sa ninyo lipid profile, sa aton sa ninyo cholesterol, sa aton sa ninyo triglyceride, kag nag-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production. Nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive. Pero kung mag-inom sila sa Santhon Gold Capsule, kasubong lang, Sir Josil, ano, ang inang mga benepisyo na kuha man nila tungod sa mga nasambit na tun nga sangkap.
1: How about ining Premium D3? May VCO, virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Ano ang pwede sini mahimo sa mga hypertensive o kung may mga high blood, Doc Leo?
2: Amon sa Sir Josil, sila yung nag-modulate o kung nag-control sa renin, angiotensin, aldosterone system o kung RAAS o kung RAS bala nga ginatawag. Kini siya, Sir Josil, sa BP regulation. Isa man isa sa rason, ha, kung nga nga dapat natong talupang doon ining renin, angiotensin, aldosterone system na ton. Kaya isa niya sa rason nga nagataas ng aton sa blood pressure. Kaya nga man, kung ang aton gani sining blood pressure mag-drop sa aton sa kidneys, masense siya nga nag-low ng sining blood flow, marilease niya, Sir Josil, sa enzyme na ginatawag renin. Ang renin nga ni trigger niya naman ang chain reaction, maproduce naman isa sang angiotensin 2, amo ni active form, a substance nga nagapanarrow o kung nagaconstrict, nagapakitid sa aton sininga ugat, kag nagaraise sa aton sininga blood pressure. Ginastimulate naman sininga ang pag-release sang ginatawag aldosterone, ang hormone nagabulig, no, para sa aton sininga kidneys, i-retain niya ang salt and water, increasing blood and volume pressure. So kung i-combine na to ni siya ang iya sininga efekto, nagapataas siya sang aton sininga blood pressure para ma-restore ang balance kung naganubo ang aton sining blood pressure. But the problem is, amon ni Sir Josil ang problem. If ang ining ginatawag ang relasyon bala sa sining system, ining ginatawag na ton sining renin, angiotensin, aldosterone system, once gani karon nga mag-overactive siya, nagaresulta sa padayon nga pagtaas ng aton sining blood vessel constriction o kon sigi bala pagkitid sang alagyan sang dugo tungod nga nagaconstrict ng aton sining ugat, excess of fluid retention kag higher blood pressure over time. Amo ning problema, Sir Josiel. That's why, no, ang ining ginatawaga RAS nga ini, amo ning frequent targets ang antihypertensive drugs. Kag ang mga ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers are common treatments sa hypertension. Tungod sa amo ning rason, Sir Josiel, kun naga-overactive na inisya, nga nagaresulta sa pagtaas man sang aton sa ning blood pressure, nga amo man ni siya ang ginabuligan control sang vitamin D.
1: How about ang vitamin C? Ano ya ang role ya sini? Agud to nga hindi kita matam-an kag hindi mag-set in ang mga simptoma sa aton sang hypertension, Dok Leo.
2: Tama ka importante, Sir Josiel, no, ang papel sang vitamin C kag benepisyo niya sini pag-abot sa aton sini nga kaugatan. Kinanglano ng vitamin C para sa collagen formation sa aton sini nga blood vessel walls. Ginapabakod sini nga aton sini nga kaugatan. Nag-improve man ni siya sang nitric oxide availability para sa pag-agi sang aton sini nga dugo kung mag-circular ini alin sa kurason baka to sa nagkalain-lain nga part sang aton sini nga lawas. Kaga more effective, Sir Josiel, ang vitamin C para sa hypertension sa yadto mga tao nga kulang sini kaga mataas ang ilang sini nga stress levels o kung stress sila pirmi halos adlaw-adlaw.
1: So ang vitamin C nga makabulig idea sigurado kita para nga ang lawas naton makafunction sa maayo, makalikaw kita sa hypertension o kung high blood. Ngalan is Santhone Vitamin C. Alkaline nga vitamin C pa niya, Doc Leo. In short, sini, bisan taking before meals, hindi magsulab ato sulok-sulok.
4: The secret of health.
1: May mga produkto si Yes to Health Incorporated. Nadamo na nagapangita sini. Yesterday nakaagi kita sa isa ka drugstore kag nangita sang Clear Skin Beauty Soap. Kay nabatian niya kuno sa ato sini nga live stream nga manami kuno magpahamis ang kutis sa Dok Leo.
2: Gina-remind gid naton sa aton sini mga tagpalamati, babayi man o kun lalaki, may termino sang unang kilala ko, Sir Josiel mo. Nga para sa iya isa ka mortal nga sala ang magtulog nga waay nagapanibin isan pa manghilamos man lang. Kay nga man, ginapabayaan naton ang mga nag-clog dira nga mga oil, ang mga oils dira sa aton sa nga panit nga may nagapililit nga mga higko, kay mga kagaw-kagaw dira nga maghalit sa aton sa nga panit sa bilog nga gabi. Hindi lang si Sir Josiel nga pampaputi ah, kati may ara sa sanggitawag ko Jake and Glutathione. Kundi nagatinlo pagid sa nga aton sa nga guya sa aton sa nga panit sa aton sa nga kutis sa pangkabilugan.
5: Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil available sa mga butika.
2: Nga ang ginarekomendar na ton nga kinanglan gig kamo magamit sini sang habon. Kati hindi man manigar, Sir Josiel. Ang oil hindi man na madala basta sa tubig lang. Pero dapat ang habon man nga gamiton man naton ang suabe man sa aton sini nga panit. Why sa may mga maisog nga mga chemical dira kag mga sangkap nga hindi man makapairitar sa aton sini nga panit kasubong sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Amo ni gani nga sa mga kabataan bala kay way pa ma-expose sa mahigko sining environment ang ila sining kutis. Ginatawag takutis baby.
2: Correct.
1: Mahumok, hamis, dawa ay sang pores.
2: Abi mo, Sir Josiel, ang isa madunduman ko naman ang gin partner sa nasang aton sining kilala, no? Gagamit sa Clear Skin Beauty Soap ang ginakape niya, Santhone Gold Coffee Mix. Kami ara sang glutathione and collagen. Kung nga mahumok, kung nga mahamis, kung nga ang daw kaulumol sang panit sang bata, tungod nga bastante pa sila sa collagen.
1: Firm pang ila sininga panit.
2: Yes.
1: If you speak about mahamis, inang hindi kitaon halos ang imo sininga pores sa imo sininga skin. At the same time, pwede man kamo magamit sang Santhone Herbal Soap. Ang Santhone Herbal Soap actually is para ini sa mga germs that causes dasig magbaho ang inyo balhas bala sa inyo sininga bayo or if not ang nagakabilin sa aton lawas labi na gid sa masami nga nagabasa nga parte sa lawas ta sa aton sining ilok, Dok Leo.
2: Problema gid kun dali bawa karon every time nga balhason na kita ate madumduman dayon sa iban sini ang luto nga bayabas. Although iban sini ti nagakaon iya sang luto nga bayabas ginabutang panagani Sir Josiel sa sinabawan. Hindi lang siling Sir Josiel nga nagapanimaho ka bayabas kundi katinlo ang aton ginaistoryahan diri. Hygiene nga ginatawag. Amo ni ginahimo sa aton o kon benepisyo nga makuha naton kon Santhone lotion plus herbal soap ang aton sini nga ginagamit kamay antibacterial property sa Sir Josil. Lakip na gani ni mga samad balang dugay magpali.
1: Oo.
2: Tungod sa mga kagaw-kagaw, magamitan mo sina. Mabuligan niya nga madasig magpali. Pati pa ni mga kinadtan sa sapat-sapat ni Sir Josil nga nagaresulta sa mga ginatawag dark spots, mabuligan niya man niya mamat-amat fade kung nagagamit kita sang Santhon plus herbal soap.
5: Santhon plus herbal soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon plus herbal soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhon plus herbal soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: By the way, pag-mention mo sa sapat-sapat ini Doc Leo, subong di ka baylo-baylo ato sining klima, ulan init.
2: Mm-hmm.
1: Breeding time ini and breeding period sang lamok.
2: Yes.
1: Amugin ng numero uno nga kontrata kay posible carrier na sang dengue. Tama ka makahalalit, maubos gidunod sang imo sining bangko kon nali ikaw di malason nga magka-dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
5: Santhon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
2: Ang ginatawag Sir Josil nga malikaw ka sa kagat sang lamok, hindi ka mapalapitan sa lamok kung mapamanyos mo na siya.
1: Mm.
2: Makabig na lang na to na Sir Josil nga bonus mo na lang na. Kay kung nagapamanyos ka sang Santhon Plus Herbal Oil, nagabulig man ipahumok sa imo sining panit. Di kung mamasahe, balaan mamanipulate ang aton sining makaunuran na Sir Josil, nagabulig man ipa-active sang pagfunction sa aton sining lymphatic system. Ang mga higko dira, mabuligan niya madrain man sa aton sining lawas. Nagapanami sa aton sining blood circulation. Mahumutan, mahaklo o palang Sir Josil ang sense ni nagatawhay imo pamatyag, nagarelax imo panghuna-huna, naganami imo tulog.
1: Try it ang Santhon Herbal Oil. Mosquito repellent pa ni siya. Hindi makapalapit ang lamok kag iman pang sapat-sapat para mangutot. At the same time, nami ang iya sining epekto. Gapala mo ipo imo sining lawas bala. Banyusin nyo bala. Bisan din na kamo magmasahe, batsyagan nyo gid ang pag-usbong bala, batsyag mo do gasulungaw ang hangin sa imo sining kaugatan kag sa imo sining kaunuran. Kun mamanyos ka mo sa Santhon Herbal Oil.

0: ang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. The secret
1: of hell. Kung nagigkamo ka gwanta, ha? Sang palanakit sa lawas ninyo, ha? Mag-cease the pain na, Doc Leo.
2: Gina-discourage man aton gali. Yadong mga nagapalanakit ang kalawasan, kapiyan pa kung daw hindi na matandog, hindi nyo na pag-ipilit nga ipahilot pa o kung ipapislit pa. Kundi, sabi na kapuntos ni, ipahuway na ton, kaga parang mabuligyan kita nga magtawhay aton sa nipamatyag, ma-alleviate ang symptoms nga ina o kung sintoma nga ina, pwede matumaran sang cease the pain.
1: Kung overstretch, kag overwork ang inyo sining mga muscles, ga pala manog man na dito sa sulod. So delikado man patandog nimo kay ma-aggravate lang ang banogya, hindi makuha ang sakit.
2: Tama.
1: So imnin nyo na lang sang cease the pain. Pero amo niyang ilimnon sa katulugon niya, Doc Leo, ang Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Isa ni Sir Josil sang ginatawag makabulig sa makalalakinhan para bala matuman, Sir Josil, ang obligasyon na ginatawag lang ulayhon sa katulugon.
1: Dapat unpredictable kuno ang isa kag isa eh. Kung unpredictable ka mo, to maintain kuno sa good relationship, ha? Dapat hindi man bala mabasa ni Mrs. ang estilo ni Mr. Kag si Mr. budlayan man magbasa sa estilo ni Mrs.
2: Mm-hmm.
1: So dapat always ready kung sa Boy Scout pa.
2: Amo na lang ng defensa mo dira si ni Sir Josil, kahit hindi mo mapaktan.
1: Mm-hmm.
2: Subong bala o kun buwas, subong bala nga oras o kun dugay-dugay,
1: mm-hmm,
2: dapat may reserba kagid si ni Sir Josil para bisan anuman nga takna, anuman nga oras, magpanawag ang kinahanglanon, kumbaga sa termino sa kilalata, may ibuga kagid.
1: Pero kung gusto mo gid mabasa si Mrs.,
2: mm-hmm,
1: dapat nga siya pauyaton mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Paghatag sa imo turbo, balaan mo na kung anong masunod sina. Dayon niya ka time man siya, ups, 25 minutes. So sa mga lalaki ining daw nadulana bala libido, daw ay nagana bala sa ila sining sexual activity sa inyo sining partner, 30 minutes before loving mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Mabakal ini sa sukit niyo mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar. Kag sa clinic sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center, sa A Young Building Yulo Street atuman sa Midtown Hotel, kag sa Bacolod City sa Yes to Health Store sa Lisari Street in front of Marayo Bank.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health. Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos mm-hmm, laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Sa rin yung pamamaga ng bintik ko, subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, oy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

0: Center. Mga balita nga una mo babalat. Tribong Mabatian Express. Balita. Labas. Kag-eksklusibo nga nasaga pinagi sa ginting kong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Karon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News
0: Express Balita.
2: XFM Time, alas 6, 17 na may ngaga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsinin ka man sa buong bayan sa kalibutan. Welcome na din sa pagpalayag sa itong palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: Adlaw kita sa buong mga katropas sa Martes. Setyembre 15, tuwig 2026. Kagsubong aga, kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si Katropang Wendell Balinare.
2: Kag si Katropang Franz Sandro Burgos. Sigadulo naman sa inyong mga katropang makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nagamonitor, darasubong sa aton, mga katropa, ang XFM Bacolod. Babatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9. XFM Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5. XFM Caban Calan City sa radio frequency nga 106.1. Kag XFM San Carlos City sa radio frequency nga 98.9. Kag mga katropa sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 101.7.
3: Mga katropa, kita malantaw man sa ito niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayroon man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat bangod mahimo na ninyo ma-download nga libre sa inyong mga Android phones. Ang ito nga official streaming app sa XFM Philippines. Amo ni ang XFM Radio Network. Ma-install nga libre, kag mga katropa, access na rin ninyo ang tanan nga istasyon sa XFM Philippines. Halin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
3: Mga katropa, miyara magkita sa text line na dari sa itong istasyon. Ang ato nga numero 0915-628-7926.
2: Alas 6, 19 na. Kag mga katropa, aton padulungan ang mga pangulong dinalan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa, diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
2: Tatawin ka mga headlines sa balita lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: Mayor Greg Astaya nagpayag nga may nagahimo-himo sa istorya kag may nasadyahan sa isyu nga may konflikto sila ni Congressman Albie Benitez.
3: Senior citizen patay sa natumbang ginamaneho nga motor sa IB Magalona, samtang isa ka minor de edad patay samtang isang pilason sa nadanlog kag nakabunggo sa poste sang ila motorsiklo.
2: Inatos ka mga Negrosanon kag bakulod noon nakambit sa programa sa kangtanan sa kadlawan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Datoan nga mga headlines sa national news.
0: Express Balita National News.
2: Tatlo patay, 15 pilason sa pagpanglutang sa Cotabato bago nagsugod ang eleksyon sa Bangsamoro Region.
3: Anay Sandigan Justice gin pahanagutan nga mag-testify sa impeachment court.
2: Sa tanga mga headlines sa Balita Center National.

0: Ito, trending sa netizen.
1: Magsatang nga balita espesyal, kaupon sa katropang James King. Ibalontan yung mga katropang istorya sa likod sang pinakatahom ko nung mami sa bugos nga kalibutan kag isani ko nung kabata. Alas 6:21 na mga katropa. Kanyo na ba tayo ng mga headlines sa lokal, national, international, kagiban pa, kagining na doon sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
2: Mga pangulong binalan sa Express Balita, dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity, mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: At napadulungan ang mga detalye sa balita sa lokal.
3: Express Balita, local news.
1: Gimpayag ni Bacolod City Mayor Greg Sotaya nga paborin ni sa nanging komento ni Deputy Speaker kag Bacolod Representative Albie Benitez sa relasyon nila nga masako lang sila. Rason nga wala sila. Gakita ay masamisunod sa alkalde nga ang mga himo-himo sa mga istorya ang nasadyahan kung nagailinaway sila. Dugang pa sini sa karoon, pareho nila nga ginauna sang duwa ang ilang trabaho kag serbisyo para sa mga pumuluyo. Sunod pa sa alkalde, ang mga tao nga may luyag o kung plano sa politika para sa 2028, amulang ang nagahatag sang isyo kag nagahimo-himo sa mga istorya agad maginaway sang mga partido. Ginklaro man ni Gasataya nga wala sang problema sa tunga nila ni Benitez kag patay na ilang pagtutok sa ila tagsa ka mga responsibilidad para sa mga Bacolod nun.
0: Ginapathag ni Engineer Julio Villeza, Project Manager ng City Engineer's Office sa Public Work Division, nga sarang magamit ang bagong taytay sa Porcinca kung sa may magsungaya sa Barangay Singkang Airport nga magalabot ni isang 20 katuig. Sunod kay Villeza, ang taytay ginobra gamit ang exposed resin kag structural steel grade 60 nga amo ang materyales nga gingamit sa construction niya. Dugang paniya ginaexpekta nga magpabilin nga maligon ang nasambit nga taytay sa publiko sa sulod sa nasambit nga panahon kung mahatagan ini sang husto nga maintenance. Una nga madamo ang nagquestion sa balor sang project cost o kung project cost bangod tuman kagamay ini nga proyekto para sa natalana nga budget kana hibaloan niya ra sa 3.7 million pesos.
1: Samtang isang patay kag isang pilason matapos sa maaksidente ang ginamaneho sini nga motorsiklo sa sitio Lapak, Barangay 2, Banwas ang Ilog, hanggang sa Setyembre 13. Ang nagtaliwa, nag-edad sa 14 anyos nga lalaki kag residente sa sitio Sudho, Barangay 2, Banwas ang Ilog, samtang ang backrider ng edad man sa 14 anyos kag residente sa Barangay Andalawan, Banwas ang Ilog. Sa investigasyon sa Ilog PNP, gikan sa Banwas ang Ilog ang motor sa mga biktima kag padulong ini sa syudad sa Kabankalaan. Habang pagkatangat sa lugar sa aksidente, ginapatiyan nga nadanlog ang motor kag nabunggo sa simentado nga poste. Lunsay nakaago sa mga pila sa lawas ang duha ka mga minor de edad kag indala sa ospitala pang ireklarar nga dead on arrival sa doktor ang driver sa motor samtang ang backrider ang ginabulong sa karon sa ospitala. Sa karon ginaibalo pa sa kapulisan iban pang mga kabangdanan sa nagluntad nga aksidente.
0: Patay ang isa ka 35 anyos nga lalaki matapos maaksidente ang ginamaneho sa ning motorsiklo sa National Highway sa Barangay Tabige, Barawas ang IB Magalona, gabi sa Setyembre 13. Sandig sa investigasyon sa IB Magalona PNP gikan sa SOR nga bahin ang motor sa biktima kag ini ang padulong sa norte nga bahin na pang pagkadangat sa lugar sa aksidente ginapatihan nga nadulaan sang kontrol sa ginamaneho sining motor. Natuba ang biktima sa dalan nga ginaligar nga nag-slide ang motor sini tumtugan ang igo sa sementado nga poste kag ining nakaagom sang pila sa nagkalain-lain nga bahin sang iyang alawas. Giningagaw dela sa ospital ang biktima apang gideklarar nga dead on arrival sang doktor kag nagagwa man sa investigasyon ni sang kapolisan nga self-inflicted ang natabo nga aksidente.
1: Patay magulang, matapos ang ginabo o gimbuno sa ngayang manghod sa sitio Palaypay, Barangay Kitinaremo, Banwas sa Muispadila, gabi sa Setyembre 13. Ang biktima ang kilala kay Johnny Pilaren, 36 anyos. Samtang suspect ang kilala sa kay Dave Pilaren, 26 anyos. Kag-residente sa sitio Palaypay, Barangay Kitinaremo, Banwas sa Muispadila. So nasa kay Police Major Ryan Villasario, ang chief of police sa Muispadila PNP. Upod pa niya po ng biktima kagang iyang amay, apang gilampusan sining iyang amay, kagin kastigo. Totop nga gintabagana sang sospek ang iyang magulang. Dugang pa ni Villasario, ginaligar nga tuyo man sa kiton ni Johnny si Dave apang nakuha sa sospek binangon kagilensin nga ginlabok, aginbuno ang biktima sa makapila ka beses. Ginpaeks ang hepe, bangon sa madamong apilas nginagom sa biktima. Nag-

0: Samtang handog ng Pangulo, ginpatigayon man kahapon, uko na muling handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat nga nagadalasang nagkalain-lain nga programa kag serbisyo sa gobyerno. Diretso sa mga pumuluyo, kabahin sa aktibidad ng bawat bayan, makinabang rice distribution na ginapatigayon para sa kapin 3,000 kakwalipikado ng senior citizens sa Barangay Mansilingan bilang mga beneficiaryo sa programa. Lakip man sa ginahatag ng serbisyo ang uplift financial assistance para sa mga kwalipikado na pamilya kag peso job fair para sa mga bakulod noon nga nagapangitas sa trabaho kag bagong oportunidad. Pinagi sa sining inisyatibo, gintinguan nga maging mas accessible sa mga pumuluyong ayuda. Trabaho kag iban pang mga serbisyo sa gobyerno, ilabi na para sa mga pamilya nga nagakinanglan sang suporta.
1: Sa kaantaran man sa selebrasyon sa kaadlawan ni Presidente Bongbong Marcos, ginatos man ang mga nagkambit sa baratong abugas nga ginbalingga sa provincial capital sa Lunes sang aga. Ang grupo sa Irrigators Associations ang nagpamuno sa among helikoton upod ang pila ka mga rice producers. Mayara man sa pagpanagtag sa fishing gear sa mga mananagat ka apektado sa dos ang nagliligad ka mga bagyo. Mayara man sa nakabaton sa bangka para nga magaserbing palamugnan sa magagmay mga mangingi isda sa syudad sang Talisay. Maiban man nga ahensya sang gobyerno kasubong sang taga prosecutor's office kag public attorney's office ang naghatag sang libre nga legal assistance.
0: Ginunveil sang City Tourism Office ang AR mural QR code nga ginbutang sa Bacolod signage sa Bacolod City Government Center grounds bilang kabahin sa mga inisyatibo para mapalapnag pang turismo sa syudad. Pinagi sa pag-scan sa QR code, madidirect ang mga bisita sa tourism ar.bacolodcity.gov.ph. Konsideriin na mahimong nila ma-access ang augmented reality o kon AR features. Sa pag-open, sinipagi sa cellphone, makita sa screen ang nakalain-lain ng digital elements pareho sa maskara dancers, mga logos ng LGU, kagiba pa ang mga visuals kung may kagtanan sa Bacolod. Ginaingan nyo naman ang publiko kag mga bisita at istingan ng AR mural bilang isa sa mga bag-o nga paagi sa syudad na napag-promote sa Bacolod bilang tourism destinations. Alas 6:30 na. Inyo na batay ng mga detalye sa balita sa lokal kag ginay na dulong sa inyo sang Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: Alas 6:30 na mga katropa. Ito na padulungan ng mga detalye sa balita sa national.
3: Express Balita. National News.
0: Labot sa talinga ang yuhom sa mga barangay opisyal kay Bangod. Ginaprobahan na sang Senado sa third kag final reading ang hagna nga nagaduso sang fix nga termino sang opisina sang barangay officials kag mga miyembro sa sagunay kabataan sa 5 ka tuig. Sa boto nga 13 affirmative votes, 5 ka negative votes kag wala sang abstention. Ginaprobahan sa Senado ang Senate Bill number 2387 sa plenary session kahapon. Ang mga wala nagpabor, amo sanday Senators Vicente Soto III, Bam Aquino, Joel Villanueva, Francis Pangilinan, kag Risa Ontiveros. Ginpaig ni Soto na mag-file siya sang torno en contra o kon vote against nga nagpaathag sang iyang pagpamalabag sa pag-aprobar sang hagna. Katuyuan sining mga amyendahan, ang Republic Act number 12232 pagi sa pagpalawig sang apat ka tuig nga termino sa barangay kag SK officials sa 5 ka tuig. Nabutang man diri nga wala sang elective barangay official nga magaserbay sang masobra duha ka sunod-sunod nga termino sa kaangay nga posisyon. Samtang wala sang elective SK official nga magaserbay sang masobra isa ka termino sa kaangay man nga posisyon. Ginduso man sa man ang pagsailo sa masunod nga regular nga barangay kag sagunay nga kabataan elections sa ikaduha nga Lunes sang Nobyembre 2028 alin sa una nga Lunes kag ang masunod nga mga eleksyon ng patigayunon sa tagsa 5 ka tuig.
1: Natap na sang joint forces sang kapulisan kag military ang plano nga magapamumba matapos na diskubrehan kag luwas nga ginpalupok ang isa ka improvised explosive device kon IED aga sang September 14 sa barangay Balubo, Lamitan, Basilan. Ang mga joint intelligence driven operations ang ginpatigayon sa Lamitan City Police Station Regional Intelligence Division Tracker Team, 52nd Special Action Force, Provincial Explosive and Canine Unit Basilan kag mga tropa gikan sa 112th Division Reconnaissance sang Philippine Army nga nakatukib sang eksplosibo takna alas 3:15 sang aga sang Lunes sa pila ka oras matapos o kon antes magbukas ang mga polling centers. Ang Explosive Ordnance Disposal Specialist Halin sa Pico ang nagpatigayon sang safety procedures paagi sa pag-detonate o kon kontrolado nga pagpalupok ng mga alas 3:30 sang kagahon. Na-recover man sang mga investigador nga ang bahin sang nagubang device laki pang isa ka electronic blasting cap. Ginabanta isa ka bar sang TNT powder nga gingamit bilang main charge. Isa ka keypad mobile phone, isa ka 9-volt nga terminal sang baterya. 3 ka pulgada sang konkrito nga mga lansang, isa ka plastic nga suludlan kag pila ka mga nagaangot nga mga alambre.
0: Samtang 3 patay, samtang 15 naman ang iban pa nga pilason matapos ang ginaligar pagilinaway sa nga naglabot sa pagmanglutang. Sa tubasang Dato Usman Mampen Elementary School sa Barangay Bagua 2, Cotabato City. Mga alas 11:40 sa gabi, Domingo, Setyembre 13, pila ka oras natin sa pagbukas ng BARMM Parliamentary Election. Isa sa mga napatay ang residente sa Purok, Tulingan sa Barangay Bagua 2. Wala pa matumo ng identity sa duha pa ka mga napatay kag sang 15 ka mga pilason. Giloy nga gindala sa malapit ng ospital ang mga pilason bangod madapatan sa nagkakaigong pagbulong. Basis sa inisyal investigasyon sa pulis, may mga grupo nga nagabot sa temprano sa Dato Usman Mampen Elementary School. Kag naglinya sa unahan nga ginaligar, nagsugod sa pagbinaisay nga nagresulta sa pagpalupok. Na-recover sa crime scene ang empty shell nga ginapatian, ginpalupok alin sa caliber 45, kag 9mm nga armas lutang. Sa karong patay ng pagproseso sa scene of the crime operative sa lugar, samtang ginapatayan sa mga otoridad ang investigasyon sa insidente.
1: Si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang Domingo nagsili nga ginatinguhaan nila nga istoryahon ng mga pungsod nga nagalinaway nga hindi pagbombahan ng mga barko nga may mga Pinoy Sea Farers. Nagpabutsa kini sang kabalaka sa nagataas nga numero sa mga casualties sa mga Pilipino Sea Farers samtang nagapadayon ng gera sa pila ka bahin sa kalibutan. Mahibaluan man nga duha ka mga Pinoy Sea Farers ang napatay sang inatake sa isa ka tanker sang krudo nga may bandera sang Saudi samtang nagaagi sa Strait of Hormuz. Sunod sa kay Marcos, nagakasubo siya sa kada nagakatabo sa kaangay ng mga insidente.
0: Samtang gitugutan sang Senate Impeachment Court sang Lunes ang isang kanayantay graph court judge nga magtistigo sa trial ni Vice President Sara Duterte kasunod sa pagpamatok sa depensa. Ang korte sa Lunes nagsugod sa pagpamati sa Article 2 sa mga artikulo sa impeachment bato kay Duterte nga nagapanguna nga nag-akusar siya sa pagtipon sa unexplained wealth. Masaringin ang prosecution nag-presentar kay Anes Hindigan Bayan Presiding Justice ang paro kabutay tang bilang unang saksi sini. Ang piskal sa publiko nga si Representative Shell Jokno nagsiling nga siya tang magatistigo bilang isa ka-eksperto sa public accountability na nagatag sa korte kay sa publiko nga nagatanaw sa impeachment trial nga isa ka-framework para sa pagpahangop kag pagtimbang sa pinansyal kag dokumentaryo nga ebidensya nga ipresentar sa prosecution sa ulihi. Apang nagpamalabag ang abogado sa depensa nga si Mark Vinluan nga nagapresentar kay Duterte sa testimonya ni tang nga gintawagin nga improper bangod wala na ini na lista bilang witness sa pre-trial order. Si Vinluan ang nagbais nga si tang isa ka surprise witness nga nagalapas sa fair play kag ginadumilian sa ilalom sa mga pagsulundan. Ang prosecution wala gani nagatag sa depensa sa mga kopya sa mga dokumento nga mahimo gamiton ni tang sa testimonya sunod kay Vinluan. Apang suligin tugutan ni Escudero si tang nga magtistigo nga nagasiling nga ang iya opinion hindi binding kag conclusive sa korte.
1: Sa sulod sang isa kadlaw, nagpadala sang duha ka drone strike ang Russia sa nakatungdaan sang Ukraine nga malapit sa border sang Poland sang Setyembre 13. Isa ka drone ang nagigo sa isa ka truck nga may tunga sa kilometro ang layo sa Polish border lapit sa Doroshoka Yahudin Crossing. Sunod sa border guard spokesman nga si Major Darius Sineke. Wala man naigo gid ang dalan sang crossing kag wala man sang individual nga nadali sa drone. Gani ang dalhay pa kun gani dalhay pa sa gihapon ang trapiko sa sadto nga mga dalanon. Ang isa naman ka drone na nagigo sa isa ka pang pasahero nga tren nga sa bahin sang Yahudin Railway sa rehiyon naman sang Volin. Suno sa online post ang isa ka Ukrainian operator ginhatagan sang monitoring team sang paandam ang mga train crew nga kung rason nga wala man sang may mga nasamaran sa insidente. Sa isang man ka-post ni Ukrainian President Vladimir Zelensky, malapit sa 2,100 ka mga drones ang ginpadala sang Russia batok sa Ukraine. Nga sunod sa iya, isa ka-attempt para lupugon ang ilang ekonomiya. Ang Russia naman nagamit man sa malapit sa 1,700 ka mga guided aerial bombs kag 78 ka mga nagkalain-lain ng mga sahisang missiles.
0: Sa ating nga balita sa international, ano mapatay kag 130 naman ang missing mga individual kag crew matapos naglugdang ang isa ka pampasyerong barko sa Indonesia nga may sakay sa 243 ka persona. Sa nadulan ini sa kontak sa Java Sea tungod sa malay nga panahon sa Setyembre 13. Ang barko ginkilalang Virgo Transport A kagamuang nagbiyahe sang Sabado gikan sa East Java siyudad sang Surabaya padulong sa probinsya sa South Kalimantan sa Banharsamin. Sino kay Harry Porwanto, head sa Banharsamin Seaport Authority, ang barko na dulan sa kontak tak na alas 2 sang kagahon sa Domingo. Siling ni pahayag ni Porwanto, we responded quickly to the incident report. Our main focus and top priority at this time is the safety of everyone on board the ship and we are deploying a coordinated rescue operation. Suno naman sa ahensya sa Indonesia Search and Rescue, kapin 107 ang na-rescue matapos ang insidente. Parepa sa karoon ng pagpangita sa mga hindi pamakitaan ng mga individual sa nagluntad nga mga suno sa nagluntad nga insidente. Ang balita sa international, mga katropa, ginadulo sa inyo sa Premium D3 Softgel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
0: At napadulungan ang detalye naman sa balita sa sports.
3: Express Balita, sports.
0: Nagdaog ang Gilas Pilipinas batok sa Kazakhstan sa 2026 Asian Games sa score nga 109-78. Nga namtang sa Aichi International Arena sa Japan sa Sabado. Jerick Hanmisi kag Robert Bolek nagpakita sa maayo nga performance sa ilang pang. Nakapunto si Hanmisi sa kabugusan nga 22 points kag 20 ka puntos naman kay Bolek. Gikan sa pagkaperde isang Gilas sa ila unang hampang batok sa Bahrain, ila nga madinalagon nga na siguro ang spot para makapadayon sa Asian Games Men's Basketball. Subungan daw akon kahapon, September 14, pagkakontrao naman sa Gilas Pilipinas ang China nga nakangkon isang duwa ka kadalagaan. Ang balita sa sports, ginadulan sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3. Manamit na, super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
0: At ang padulungan ang detalye naman sa balita sa showbiz.
3: Express Balita, showbiz.
1: Kag sa ito naman nga balita sa showbiz mga katropa, sa Corona trending matapos nga ining si PBB Big Winner Caprice mga katropa ang spotted sa isa ka eskwelahan sa Laguna. Nakibot ang pila ka mga netizen mga katropa kun ka mga estudyante sa nasugatan nila sa hallway ining si Caprice mga katropa. Gali ka ini ang nagapatigayon sang shooting dito sa nasambit nga eskwelahan o kung taping mga katropa sa ilang bago nga palagwaon. So imbis mga katropa pang wala pa nahibaluan kaya meron sang upcoming nga palagwaon ining si Caprice. Ang nahibaluan tungod nga madamo sa mga estudyante ang nagpost especially sa TikTok. Mga katropa ang ining nasambit yang palagwaon o kung pelikula nga gina-tape sa karon nga tibida diri si Caprice mga katropa ang gina-titulan sang A Million Dreams. Amun ang mga katropa ang title kag sa karon na wala pa nahibaluan kung sino gid bala ang iyang love team sa iniya mga katropa nga gina-tape sa karon nga pelikula tungod nga daw ang upod niya sa ano sa PBB mga katropa nga duha ka lalaki sa si Seth Digto kag ang Isa pa gid no ka anay love team ni Antes magsulod sa gym ay man mga katropa ang upod niya sa nasambit nga pelikula te sa karon na ginalantaw sa mga netizen kung ano ang mga istorya sa iniyang pelikula mga katropa ni Caprice. Madumduman nga nagsikat si Caprice matapos ang pagdaog niya sa PBB nakita sa mga netizen mga katropa kung gaano ini siya ka buot ya sa sulod sa netizen kung sa sulod sa PBB mga katropa nga daw siya lang digto ang duwala sang issue wala nga daw wala gin basha sa nangin batasan sa sulod sang Pinoy Big Brother house. Oras na ito mga katropa, 6:40 na kagang ato niya nga balita sa showbiz na ginadulong sa inyo sa ato mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una din ang ato niya Santon Plus Herbal Soap. Ang ato niya Santon Plus Herbal Soap maka prevent kid mga katropa sa ato niya nga early signs of skin aging. Plus pagid nga makabulig sa pagpaputi sa ato mga panit sa natural sining nga mga ingredient na magid gamiton sa ang bugos nga pamilya adlaw-adlaw. Madula gid ang germs sa inyong alawas kag baho para sa bugos nga pamilya ang ato niya Santon Plus Herbal Soap. And syempre naman mga katropa, mayara man kita sa isang pagkahapon sa so, mamahilig naman niya sa glutathione. And Kojic, ara ginimpunan pagid sa virgin coconut oil. Gin isa sa isa kahapon sa ato naman niya nga Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
0: Alas 6:43 na mga katropa. Ngayon nabatayan ng detalye sa balita sa showbiz. Kapadulungan ta ang balita espesyal ko po si katropang James King. Istorya sa likod sang sininga mami. Hindi sininga mami nga, ano ha?
1: Mother
0: ha? Mami nga M-U-M-M-Y na mummified nga body. Ano, hibalon ta ng istorya katropang James King, nakita mo git personal.
2: XFM, balita espesyal. Balita espesyal.
4: Kinalaon ta ang pinakatahong na mummified na tao sa kalibutan katropa. Balita espesyal with katropang James King sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa, isa ka bata ang pinakatahong na mummified na tao sa bilog na kalibutan. Siya si Rosalia Lombardo. Hindi basta-basta mummified, saka espesyal na mummification kay sugo sang tatay katropa. Ang hininga natabo sa isa ka duha katuwig na bata na si Rosalia Lombardo, Sicilian toddler. Sang siyang nakaangkon sang pneumonia sa tiyon sang Spanish flu pandemic katropa, nagtaliwan ng bata nga si Rosalia isa ka semana antes ang iyang birthday kung kadlawan. Isa ka tragic na insidente sa iyang pamilya. Gimbayaran sang iyang amay nga si Mario Lombardo mga katropa ang isa ka kilalang Sicilian embalmer. Kag taxidermist may preserve ang iyang bata nga daw gakatulog lang na siya. Kag tungod sa tumang nga pagpangasubusan ng amay, inisugustos ang tradisyon nga buyal o kumbabong. Ang embalmer kag taxidermist may ginhimus ang isa ka pinasahi nga mixture sang chemical. Ang resulta sa iyang mummification, isa ka success. Kay man, ginakabig nga the most beautiful mummy in si Rosalia Lombardo sa bilog na kalibutan. Yung bansagan siya nga Sleeping Beauty sa Capuchin Catacombs sa Palermo, Sicily. Ina ang atong nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Improve ang digestion, mag-Santong Gold Herbal Tea. Para sa nag-ugyon ng Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
0: Alas 6:46 na, inyo nabatihan si Katropang James King sa Balita Espesyal. Kaya Katropang Wendell, antes kita magtakop mga produkto sa Yes to Health sa Dinta ni Babakal.
1: Mga katropa, mga produkto natin ng Babakal sa itong mga Yes to Health store. Sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39 na Bacolod City. Inima na Babakal sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online sa itong mga online shopping applications. I-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Good morning, dira sa mga nagamonitor sa ato, no, ah. May nga agad, ah.
1: Yes, sa mga katropa peeps nato, na good morning. Sa mga nagatutok sa ato, no, lang. Pero dasi, kita sa rin na trahe, no, aga, panagapanilig perme. Dira sa Dalanon, dira sa Bayan, sa Puente Bilia. Good morning. Good morning, man, sa ilayan ni Tristan Wyatt Gulay. Kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning. Sa kay Sir Jelwin, good morning. Ambalya, dan ako no share. Baya may ara na makuno buga soludano na lang kuno kulang kag my class si nakuno buwas so good na kuno buwas class si na naman ti madulong na naman sa buwas ay no Sir Jelwin sa kay mamay na Silia Dora Dumipiga good morning man and of course sa mga taga Punta Taytay dira Ma'am's chapter good morning sa inyo nga tanan and sa mga member man sa class nato no kontra katropang listeners and solid supporters good morning sa inyo.
0: Mga katropa, standby kay magabulos ang bulso kay kapot sa katropang Erwin Salinas. Sa mga nag-celebrate, gali sa birthday nila today. Happy birthday, gali.
5: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Like sa mga nag-monitor, dira, no? Salamat, gid. Always sa pag-tutok dali sa XFM 103.9 Bacolod. Saliwat mga katropa, kami inyong mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinari.
0: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawagin nga Pilipinos, Pilipinas.
1: XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Suwabe ang aroma. Santol Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santol Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
8: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
11: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
10: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
11: Oh, yes!
10: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
11: Mas lalakas ka pa!
10: System Pain!
12: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating ng akong lalisa. System Pain para diri-diritso ang training.
10: System Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Yeah! System Pain!
13: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Secrets of Health.
1: If ang problema ni mo is to hindi manami nga katulugon kag pagtulog, mm-hmm. dapat nga magpadayon ikaw sa pagkaon sang balungay. Pero kung hindi mo na mahimo, ang Santon Plus Gold Capsule pwede makabulig nga maghatag sang epekto sang balungay, Dok Leo.
2: Tungod sa mga sangkap, balas sang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa Diosil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balungay, less stress, more relaxation, stable energy overnight.
0: Santon Plus Gold.
2: So kung stable ang energy overnight, Sir Josel, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsyag nga ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo kati stable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josel, nga naghatag sa aton sang manami sininga kondisyon kag tayo yun sininga pag-atulog, Sir Josel.
0: Sun Plus Gold.
1: So in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, may alternative kita abi, Dok Leo, mga sources of vitamin D, no? Pareho sabi isang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo. Makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
2: Ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josel. Nga involved din sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josel, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation and higher risk of depression. So that's why, Sir Josel, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulogon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josel, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ring alawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal, iya, Sir Josel, nga kondisyon.
0: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. gainom na kita sang vitamin D o premium D3 kag Santhon Vitamin C.
1: Mm.
2: Isa ka purpose, sinabalan mo, Sir Josel, may iban nga ang ilas na nga response pag inom sang vitamin D and vitamin C, nag-pagsik sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog na yun kasi pagsik ka pa mo.
0: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: At least, ah, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum.
0: Santhon Plus Gold.
1: Kung gusto niyo mga pi, even late night, nga antes ka magtulog or samtang nagapulaw ka modera, pinaka namin sini mainans pag pagtulog ninyo ang Santon Plus Coffee Mix niya mo, ang coffee for all nga waya caffeine.
2: Mm-hmm.
1: Pero ang Santon Gold Coffee Mix kag Premium D3 Coffee Mix may caffeine ini siya. Only that sa Santon Gold Coffee Mix may balunggay da, Dok Leo.
2: Mm-hmm.
1: May collagen kag may glutathione. For as much as possible, nga aton sini nga rekomendasyon, Dok Leo, nga inom ka mo mga not too late in the afternoon, ha?
2: Ikadamo, man sa mga tagpalamati na ito, mga followers na ito, Sir Josel, why man sila yung problema? Tulog. Tiyara, ya, makasiling kita nga ng malanomlan na ito nga. Why oras ang pagpangapi, ah? Bisan gabi, nag-inom sila sa Santhon Gold Coffee Mix. Depende na sila, Sir Josel.
1: Oo.
2: Kati magluwas ng may glutathione, kag collagen na ni, mga beauty ingredient, Sir Josel. Ang isa sa nga pampatamis na ginagamit sa iya is stevia man. Recommended man ni sa may mga diabetes, Sir Josel.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Tuli sa nagapulaw, mayo galining Santhon Gold Coffee Mix, Dok Leo, because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya, malunggay, garlic, spirulina. No?
2: Makabulig, Sir Josel. Kapin pa, tindi magin na ito, manigar, bisan nun na ito ka-discuss diri, Sir Josel, nga dapat magtulog kita sa gabi.
1: Oo.
2: Kaya muna kinanglanon sa lawas na ito. May mga BPO, abingati, ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sa kalibutan, Sir Josel.
1: Mm.
2: Adlaw dito, gabi diri mo. Di gabi, igin sila sa ni matrabaho.
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: Oh, that's why ginahimo sa iban sina, nag-supply sila sa niyo, kung nag-balon sila sa niyo, prepare sila sa niyo sa coffee, parang stay awake sila sa niyo sa gabi samtang sila nag-aubra.
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Kagang Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo, no? Ti, may malunggay manada.
2: Mm-hmm.
1: So, in short, sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agud tong hindi kamo matam-an, especially kung hindi gid man malnigar, mapulaw gid ka mo, iya, Dok Leo.
2: Kagting isang adaan sang problemen kung nagapulaw ikaw, masami, taas ang risk mo sa ni Sir Josel sa insulin resistance. Kag kung may insulin resistance ka, may diabetes ka, na affectado man ang imo sa nga pagtulog. Diba si sa pagtuon, Sir Josel, ang Santhon nga lin sa mangostin, kag ang vitamin D3, makabulig ini sila improve sa insulin sensitivity, nga muling mayor nga sangkap sa nga to sa nga premium D3 coffee mix.
0: The Secrets of Health.
3: katropa. Yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
4: XFM. Mga katupa, exciting!
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Juliet, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
10: Ako si Franz, ang palitan kapis, nervyoso git ko. Basta gani, gainong ko sang order yung ang kape, gato kang pagit pagka-nervyoso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
9: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
9: Sakit ng katawan?
6: Mag
9: Santone Plus
6: Herbal Oil.
12: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
13: Edgar, saka service ko. May arato sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang akong likod.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bibili sa mga butika.
3: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Boyet, isa ka lulo, gadolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santone Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sa Santone Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag-Santone Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
3: Santone Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Santone Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
6: Santone Plus Gold.
15: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
6: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, maba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santone kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
6: Mabibili sa mga butika. A quality product.
17: product of Yes to Health Incorporated.
18: Premium D3 Coffee Mix.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
19: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala.
20: Mag-Cellphone Plus Herbal Oil.
19: Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib.
20: Siguradong ginhawa ay hatid.
19: Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
20: magaan.
19: Cellphone Plus Herbal Oil.
21: Assist the pain.
22: Ako si Sarah sa aking kutipan.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mary Bell. Isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Hala! Kaysa!

0: are the 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasized to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Pinilap ako ng bata, tapos may balay ng impapit masa ako. Pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kankaroon, yari ang inyo anchorman.

Mayaga mga katropa, mayaga sa mga suki natin nga tayo paramati. Welcome sa kinanda mga katropa. Dunay kita on Tuesday. Today mga katropa, ginahulat-hulat naman niya Martes. Kaya para mabalaanda kung anong nga resultado, anong nga sitwasyon nga matabo para sa Martes mga katropa. Ay, sadya mo na yun, no? Nagatinaas naman presyon sa aton nga petrolyo mga katropa. Subukay nga ang adlaw. Kagapon mo na? Nakita ta sa mga gasoline stations, terrible ang paglinya sa mga ano ta sa mga drivers nga makabol ko mga katropa sa presyo o kung sa barato pa. Wala pa nagtaas kay presyo sang gatong sa aton nga pungsod. Why ni pa kundangan niya? Amo na ni perming aton expectaron. Every Tuesday, mga katropa, may adjustment sa presyo sang petrolyo ta. Excited ka mong balaan? Mga katropa, mahatag banta update every Wednesday tungod dira na da sa mga katropa ang after 2 days of trading sa world market sang presyo sang petrolyo. So, meaning, by Tuesday pa lang, mabalante na kung may movement o kung wala. Trend lang. Kay last Tuesday, naghatag man kita sang update sa presyo sang petrolyo. The next following days, nabalanta ang first 2 days of trading dito sa world market, mga katropa, na may ara sa pagtaas sang presyo sang gatong, katropa, na nag-lobout na sobra sa $100 mga katropa. So kun lumabot na gani sa amo na ka presyo, expect around ta may ara na sa mga movement man sa presyo sang aton nga petrolyo diri sa aton nga pungsod. Kita ang most vulnerable mga katropa kay why man taya sang supply nga kuan ta. Nonetheless, may ara kita sang mga supply pero siguro dugay pa ni nga proseso. On my will, gina aton nga gobyerno sa pag-solbar sa problema sang pagtaas sang gatong sa Pilipinas. Then siguro within 2 years matapos ni sa. Pero mga katropa, 26 na, 2027 na next year mga abyan. Sako na ni para sa mga politika. Ang ibang mga politiko ta mga katropa, hulat-hulat doon na nila. Pakadto sa 2028 para sa eleksyon mga katropa, less than 2 years. Nga preparation kaga hulaton, no? Naton mga katropa for the 2028 elections. May pila kita ka mga update naman karon sa mga barangay kapitan naton, no? Sa mga kapitan ta sa aton nga mga sa aton nga mga kauturan nga nagahulat-hulat sang pinili ay may ara kita latest development karon mga katropa sa aton nga programa kag sa mga aspiring medyo maano pa ni ma sakit-sakit ni buot nila pero okay na na, no? Hindi pa tapos ang laban. Oras nimo ang ginalaot karon sang aton kongreso, ang aton senado, as to whether or not to pass or to agree kung ano man nga bill ang aton i-aprobahan sang Senate and Congress sa bicameral conference, no? Kay ti duwali ka bill mo ang ginpasar para sa aton nga postponement sa barangay SK elections. Ang isa dito sa kongreso nga ginpasar mga katropa, isa sa mga nagsuporta di si Congressman Javi Benitez sa 3rd district nga nagduso man along with 67 congressmen nga nagduso para sa postponement sang barangay and SK elections. And then napasar man sa final second reading mga katropa, third and final reading ang ining fixing of terms sang aton nga mga barangay kapitan diri sa aton lugar mga katropa, nga himuon halin sa 4 years te halin sa 3 ka tuig nahimo sa 4 ka tuig pagkatapos subong mga katropa himuon naman sa
Lima ka tuig, fix na. Nga wala na dapat sang postponement, Bo Triblino. O, Baldo si Kapitan. O, si Kapitan, subong ka yum-yum. Sige mo, te. Te. Bleh. Sa mga kontra nila. Pero mga katropa, huwag tayong magsaya ng sobra. Kayway pa na kabalos ang posible matabo in the next few days, mga katropa. Take note, ang aton ng election is set on November 2, 2026 para sa SK, barangay ng SK elections. No? So, hulatun pa din, may mga proseso pa.

ang ining mga hagna sa pag-postpone sang barangay and SK elections, no? So may bike camp pa, okay? So pag-istoryahan pa ni, nakakatura pa, anong final version sila di, and both houses will approve. If na-approve na siya, mga katropa, di muna na makato na sa presidente. If it will, if it takes like next month, ako paglantaw daw, makahabol. Dali-dali on, makahabol. November. Pero hinali gani mga katropa, pumas sumobra na sa October. No, October 20, hindi pa madesideran. October 20, hindi pa makakuha. Sang galinti, amo na mga katropa, no? Majority na to sang Senate ang nag-approve. And majority naman sa Congress, katropa, ang nagpabor for first and second reading. Sino maka-first base na? Amo lang to gurong i-reconcile nila para aprobahan sa both houses mga biyan para mangin law. Para maging bill ihatag sa presidente para sperma na. Pero ti mga katropa, if madugangan pa, like for example, mapasad nila early September, ma-approve nila early September, and probably permahan pa rin sa presidente mga katropa, since damo ang ano, damo ang priority man sa presidente, ti way nakabalo. Basibla hindi. Pero, mga katropa, laban-laban, giguro magpirmahan ni. Well, siya, no? Tanauntang mga latest developments na mga katropa, mga abyan. Headlines. Amari mga katropa, first and final reading o concurrent and final reading sang proposal, sang bill, sang barangay NSK election, aprobado man ang aprobado sa Senado, mga katropa. Ari pa ang pinakamga gusto natin pabalo sa mga katuranta ang pagsaka sa presyo karon sa petrolyo epektibo subong adlaw. Samtang ang footbridge dito nga nagakonekta sa barangay Singkang kag barangay 35 mga katropa nga controversial naglabot may pag-inestoryhan na kinaglabot ko na sa 3 million plus ang ini nga budget mga katropa nga nagpataas ang kilay sa bilang mga katuranta. Sige, footbridge lang 3 million git, sobra sobra. Humbal ni Mayor Greg Gasataya, humbal ya. Ay no. Bring your engineers lang ha, and check the cost of the bridge. Amo na ipakita naman sa inyo. Amo na yung tay-tay katropa ho sa aton nga Facebook page. Amo na yung tay-tay ho. That's 3 million plus nga budget nabutlang na sa atin. Bebe, ilang taong ko be? Hindi ba ako galing engineer mo? Hindi lang ko. 3 million is so? No? Pero beneficyo sa mga katropa, both sa una nakalabay ko na katropang jud mo. Gabugsay ko na, yeah? Balsa sa una maglabay ka na? Balsa? Though I think 5 kapisong labay mo? Why pa na sa mga footbridge na? Until nga nahimuan sa sang kawayan nga footbridge o kun nga taytay. And then, amo to. Pero ti sa mga bagyo ka naglabay, kabudlay da sa mga kauturanta nga mag maglabay delikado ka sa guba-guba mo. So ginpakamayo sang administrasyon nga ti kay Honisa para makabulig na kun halin ka sa barangay 35 makalabay pa ka pakadto sa barangay Singkang. Pero wag ka kataas tubig na bla. Pero at least may aran na sang sa footbridge mga katropa hambal nila sa dugang sa bulig para sa mga residente nga may hapos ang access da sa barangay 35 kag sa barangay barangay Singkang. Stress rin to na karon mga katropa nga naglabot sa 3 million bi. Yeah, bali Mayor Griggs niya ang nagplano da, ang nagapagwa sa istorya da. May plano man sa politika mo. Nga wala na sa makita nga problema mo lang ni
isuhan ka lang.

0: Isuan, batuhan ko naman, batuhan kayo yung objective nila ko na. Sige, para maghatag sang, ano, sang maayo man nga, nga positions politika sa ulihiya. Para mag-guba sa kontra nila, kayo mapadlagan sa lahat naman. Ato naman, we would like to qualify issues sa mga katropa. May budget ng tao, abi. May arad na sang kwarta ng tao. So, kung may ara nagapagwa sa mga issue ka na, mga katropa, siguro for the city government para magpakita sang gasto and just to be transparent of spending sa aton nga footbridge, mga katropa, would help, no, ease, no, sang issue against sa aton nga ano, against sa aton nga sa aton administration diri sa Bakuron, mga katropa, no. Isara, mga abyan, sa aton pagatutukan. Samtang Mayor Greg, mga katropa, nagambal naman, aryo ang suggestion. Muli ka palapit ng eleksyon, no? Nagwa to, mga katropa, ang pinakamang latest, pinakamang feelers, no? Tatlo ka mga grupo ang mabinungguan na ikuno sa 2028 elections. Okay? Una, ang ngalan nga nagwa, mga katropa, is Mayor Greg Nasataya and Vice Mayor niya dito si Councilor Homer Baez. Triple ba? Ang ikanawang ragwa ng mga grupo, mga katropa, is former Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Ang nakita itong manog vice, mga katropa, si ano? Si Councilor Wilson Gamboa. Well, ang aring controversial, kaya nagwa ang ngalan ni Third Lone District Representative Albie Binetes, mga katropa, nga posible magbalik sa sudad sa Bacolod para magpadlagan mayor. Daw amo na lang trend subong ang istorya subong. Pero sino ang vice mayor, mga katropa? Hindi man si Councilor Distrito. Hindi man si sino pa. Kundi ang daw na pisilde ang pirmi makitaan stupadya. Di ambal to premier ang fees. Ginapisil to siya. Pirmi makitaan sa stupadya, ha? Tandaran! Si Councilor Distrito? Nakita to sa nagwa to ngalan ni Councilor Calau Puente Villa, nga ma vice mayor for Congressman Albie Binetes, katropa, baw kasadya sa dalagas politika. Tuod man kayo hindi, mga katropa, ang tao medyo curious, ha? Tingi pa mangkot si Mayor Greg Nasataya, sinya, kumusta ang relasyon nyo ni ano, ni Congressman Albie? Eh, medyo ano eh, nagpagwa man sang do na ugot si mayor. Tingnan na, no, mara. Niya ang nagpagwa maranda, sinya ang gusto niya gub-on kami. Kay para sa mga intensyon nila sa politika, no, gusto nila away, abi. Sinya, we're good. The line is always open for both of us. Both kami, no? Nami isang istorya, mga katropa. Di, kabalihan, okay kami, ha? Okay relasyon ni Congressman Albie Binetes kag ni Mayor Greg, ha? Pero sa pamangkot, mga katropa, kung may ara gidman sang posibilidad nga magbinugwaan na isla, abangan ang susunod na kabanata. Wala pa sa confirmation. Pamangkoton mo, abing mga politiko, subong. Pamangkoton mo sila sang ilang ano mapadagan, kung hindi. Mabal say, it's too early to say, no? Ubra ta anay. Ano na ang kalabanan yung malinya sa mga ano mo, politiko, subong mo? Ha? Gas-gas na bugbog, na malinya. Na yaw. Timprano pa na istoryahan ang politika. Pero kasugod na sila. Kita nyo? Nagkasugod na sila sa mga barangay. Kita mo kulo kapi-kapi. Mga proyekto kag mga tipon-tipon sa mga barangay kapitan. Mana mga barangay kapitan, tinay kong kisam. Amo rin kong kisam, nami polpugon o ulo ni damo. Nagapagamit sa politiko. Ang tag sa mga barangay, may ara sa mga ginahukmo, ginahupot nila ka mga politiko. Amo man ay ang ilang ginahot-hotan sa paraw sa eleksyon. Di may mga kapitan gidya despite ginahambal sa aton nga local government na ang barangay should be non-partisan sa politika katropa. Nonetheless, ang politika lang nila sa barangay lang. No? Pero may mga barangay kapitan tang atagan pa sa atagan nagadoso, nagakapanya sa ilang mga napisilan ng mga politiko sa kongreso, sa sudad, kag sa probinsya. Totoo ang istorya na. Anyway, tiyaman ang pinakalikas development, mga katropas. Balita naman, no? Ang impeachment kahapon, mga katropa, we have a lot of learnings on this. Sa submission, balas ang sal-in, no? Sang mga politiko, hindi mo lang ni para sa aton yung mga vice president mo. But ang sal-in, importante, gijagli yan, no? So sa mga barangay kapitan, dahan, may mga naintindihan kita, Drake. Nga gusto nato ni pa ipa-panabots pumuluyo ta para sa pagsumiter, no, sang statement of asset and liabilities network, mga katropa, sa mga politiko, sa bilang obligasyon nila antes magpadalagan or magpadalagan nagdaog na kada tuig, no, dapat i-declare na nila mga assets, no, kag ang ilang mga net worth as a whole. So kinahanglan gali gidya, no, ang ina. Pero wag ka, da. Aray pagit ang pinaka interesting part. Ang propiedad sang asawa mo. Once nga kasal na kamo within sa area sang inyo marriage, no, na acquire ang properties na mga katropa, kinahanglan man nga i-declare. Istoryahan tara ron sa pagpakalagat ta. No, damo tara tutan sa nadi sa impeachment kahapon, which ang gin-invite to is isaman ka justice sa Sandigan Bayan. Karon istoryahan ta, mga katropa, mga katropa. Ari pagid ang panawagan, katropa, sa pagpa-resign bala. Naglanog ning mga balita matapos nga ang pila ka mga grupo sang pumuluyo, nagapanawagan ng katropa sang resignation sang DOE secretary, no, ang secretary secretary sang Department of Energy, no, Sharon Garin, nga ginahambal nga wala sang na may nahibo sa pagkontrol sa problema sa pag-spike sang presyo sang gasolina and even sa kuryente sa bilog ng Pilipinas. Ini matapos nga tumimbuok ang presyo sang petrolyo, kadungan sang kinaguol nga nagluntad sa Middle East, nga nagresulta naman sa pagtaas sang presyo sang petrolyo sa Pilipinas. Ang ikaduwa, tumaas man, katropa, ang presyo sang aton nga kuryente nga saklaw sa gihapon sa gahom sang Department of Energy, mga katropa, para mag-implementar sa mga measures to control sang pagsaka sang presyo ngari. Kay bisan din mo lang taon tutuod, mga katropa, bisan din mo lang taon makatingala ka lang mo, no? Why is it this time nagsaka ang presyo sa kuryente, no? Why is it this time nagdinungan outages ang mga power plant dito sa grid natin, no? Natingala kita nga nagsaka gulpiya naman ang presyo sa spot market. Ang mga footprints, mga katropa, nag-amat-amat sila withdraw sa atong grid, especially ang inyong mga planta na may arang kontrata sa mga electric cooperatives, no? Because sa mga kontrata nga ni baratong baligyanay mo, may ara sang negotiated contract ang aton nga mga power utilities. May diber, no? Kaya dapat ang kontrata is mutually beneficial, no? Sa aton nga sa aton nga electric cooperative, sa mga electric companies naton, mga abyan. At the same time beneficial man dito sa mga plantata. Okay? So iniya, though gamay ang kabi guro sa mga planta. That's why ginamat-amat nila duso, mga katropa, nga ang ini mga electric cooperative dito magwa sa merkado sa WISEM, sa spot market na to, mga katropa. Kay para di syempre marigosyohan pag ini ang kuryente kag ginabalikya naton sa aton nga electric companies din sa Bidong Pilipinas. So do ginatulod nila dito kamo saka na di nagsaka nag outage kami dito kamo sa spot market bakal. And long behold, mga katropa, nakibot kita ang presyo sa spot market tumaas nang 18 diri sa Visayas, lapit 19 man, mga katropa, sobra, lapit 20 ang presyo dito sa Mindanao. Nga presyo na isang per kilowatt hour dito sa spot market. So kung paminsaron mo, mga katropa, do makatilingala, do makatilingala ang ining mga scenario subong sa aton nga power industry. No? So ang duda sa aton nga Department of Energy, mga katropa, nga may ara sa price manipulation, no? Nga ginahimo, mga katropa. But nonetheless, ang aton spot market are composed of private independent power producers nga ara nga nagahampang sa aton merkado, no? Pila ka mga key players, no? Sa nga nagabrigya sa kuryente dara sa merkado, mga katropa. And nonetheless, why sa control abi ang aton nga gobyerno sa kung ano man nga presyo ibarigya da sang ano sa mga independent power producer, because gin kakas na nato ng gahom naton mo, no, pag deregulate naton sa gahom sa aton gobyerno sa isyu sang enerhiya diri sa Pilipinas, no? That includes sa presyo ibarigya na presyo sang presyo sang gatong. The only catch, the only thing ang gobyerno may control is the imposition of tax dira sa mga produkto. Oh. So ang aton pagbasa diri, mga katropa, negosyo sa mga private independent power producer along with mga cohorts nila, ang electric companies, ang aton nga NGCP, kagiban pa. Upod da sila tanan. Salamahan na sila tanan da. Okay? So, ang tabo, mga katropa, way ka choice, no? Ginpasugdan. And ang gobyerno, nagnegosyo man sa daan ng negosyo sa mga mga privado, ng mga korporasyon by imposing tax, no? Why sa'yo nag-produce ang kuryente ngayon? Ginahatag sa private sectors? Kag pagkatapos dirami impose sa tax niya, wala na ko capitalization, why na ko spending, why pa ko technical nga mga employ sa mga abonin nga mga pagkabutang nga plastada, ma-impose lang kuya tax, ma-impose lang ko marukot lang ko tax, tikita mo sa long term nga proseso kundi kitaya Japon ng losing game. Anyway, amon ako rin sa taman. Malabo tan taman, mga katropa, dito sa Bansa Boro, kung sa BARM, mga katropa, no? Nagpatigayon sang first ni historic di sa mga katropa under niya sa aton nga peace agreement with Mindanao, mga katropa, nga magpatigayon sang sang election, no? Parliamentary elections, no? Where mabuto sila sang 80 ka mga representatives nila, mga katropa, no, sa nasambit nga lugar. Pero kahapon pa lang pagsugod gabi ra makanay na dos niya, no, ang pinaka latest development, mga abyan, 4 nang patay, 15 ang pilason sa kinaguan, kadungan sang ining eleksyon dito sa BARM, no, kung paano na karon i-plaster, mga katropa, sang aton gobyerno para makontrol ang away sa dira, mga katropa, daw kadalom ni abi mo, no, sang nagaduntad nga mga ano nga mga bagay dira sa ban. Pero tara karon, alam. Anyway, oras na, mga katropa, 7:14 na, so pagpakarangat ka, ang aton nga produkto. Ang aton nga produkto, ang tatlo ka mga produkto sa Yes to Health, ginatawag na nato ni Ultimate Trio, because amon ang bulig sa aton sa pagpanami pa, pagpataas pa sa aton immune system, dala ang mga nutrients. Nga ra, ang Premium D3, Santon Plus Gold, aton Santon Vitamin C, nakabulig sa pagpasanyog sang aton nga resistensya kontra sa mga masakit, mga tropa. Kung maghambal kita gani infection, gapaminsar kita sa masakit na yun, no? Ma-infect ikaw sa isa ka virus, mag-igo na sa salawas natin, kag wala sa depensa lawas na, mga katropa, may problema. Okay? So, pinagi sa insakto nga supplementation sa premium D3 sa Santon Plus Gold, mapataas ang aton immunity level. Alright? Ang premium D3, mga katropa, makuha natin vitamin D halin sa adlaw, makabulig, pagpabakod sa aton bones, brain functions, and nagasuporta man sa heart health natin kag iban pa, no? Dako ang bulig sang vitamin D. In fact, isa sa mga elemento sa management sa cancer, mga katropa, no? Ang vitamin D. So kung may vitamin D ka, mga katropa, at least may ara ka suporta sa lawas natin, hindi ka dali-dali matapdan sa mga sakit. Okay? May ari ni sa virgin coconut oil and premium D3 and malunggay oil, all extracted vitamins and nutrients para magbato sa mga infections sa lawas ta. Okay? So, ina mga katropa, produkto sa Yes to Health premium D3, Santon Plus Go. Ari pa mga katropa, no, ginapabalo natin sa inyo nga ang Santon Plus Gold, mga katropa, mabakal nyo na sa bisandiin nga mga butika marapit sa inyo, marugat, no? May mangosteen, ang palaya, may aradas ang garlic, spirulina, all nagabato, nagabulig sa aton pagpataas sa aton lawas, no? Kontra sa mga oxidative stress. Adlaw may ginobrata mo, no? Ga-opisina ka, ga-call center ka, ara ka man sa opisina, ang inamblang pressure sa trabaho. Pagkatapos, may ara pa sa mga tension ko kisa. Si boss mo, mga akigan ka pa, no? Pagkatapos, may ara pa yung mga pressure na sa mga upot mo, no? Dobra na mga katorpa, dahil nagka-resulta na siya sa isa ka sitwasyon mo, no? Nagpataas ang toxin, no? Sa lawas ta nga nagka-contribute mga katropa ka magdubo ng aton immune system. So kinahanglan ay ara kita suporta halin sa vitamin D, arin man kita sa aton nga supplementation sa Santon Plus Gold. Ang mangosteen, mga katropa, antioxidant, ang palaya, it controls blood sugar. Ang ato naman malunggay, nagabulig man mga katropa, supplement sa mga vitamins kikilanglan sa lawas ta. Vitamin A, vitamin D, calcium, potassium, kagrano pa. Dako ang bulig yung mga katropa. And that's 6 times ng mga supplement na makuha naton kumpara sa mga vitamins na giniinom naton, mga katropa. And ara na sa malunggay. Ang garlic na mga katropa, may ara component. Ilablang pus-on mo siya, no? May alisin din siya nga nagagwa, no, mga katropa. Gabulig sa pagbato sa mga bakterya sa lawas ta. Spirulina naman niyang bulig yung mga katropa, anti-inflammatory. Tanan nga mga masakit, mga katropa, halin sa bukol-bukol, kasugod na sa inflammation mo. Bisa naghilanat ka, may inflammation sa lawas mo. So, ginapunggan sa mga katropa, kabisan mapilas ka gani, may inflammation da eh. No? Kung nami ang supplementation mo, mga katropa, sa spirulina, dasig na sa maayo, dasig mag-ilom, ang mga bukol-bukol, dasig mag-kupos. Pero, maging wala pulos niya mga suplemento kung wala kita sa vitamin C. Ang vitamin C naman, mga katropa, bulik niya sa total absorption sa mga vitamins, minerals, kaya kinahanglan sa lawas natin, ginapadasig yung proseso, no? Nga magamit doon sa lawas na ang ining mga vitamins, mga katropa. That's the role sang vitamin C. Pero piliyon taman ang vitamin C nga wala man taga-sakrabisyo, tuod, taas ang absorption natin. Pero, bilog nga adlaw ka, suka-suka ka naman, hindi ka makomportable, mga katropa. Ang alkaline-based nga vitamin C, dako ang bulig. Wala sang trigger sang hyperacidity. And we speak about sang ining alkaline-based. It's Santon Vitamin C. No? Santon Vitamin C, mga katropa, mabakal nyo ni ng mga produkto dito sa Mercury Drugstore, Southstar Drugs, sa TGP, sa Generica Drugstores Nationwide. Or para surbol, mga katropa, pwede ka makabisita to dira sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. Okay? So, okidox, ha? Ang aton lawas, ha? Make necessary precautions para hindi ta magmasakit na. Kag ang supplementation, isa ni sa mga bulig. Okay? So, okidox, mga bian. Oras naton, 7:44. Mabalik na karon sa mga balita naton sa aton pagpangalagad. Upod naman ang aton pila ka update sa aton patrol. ang patrol ta mga katropa aryo may pamilya sang pamilya sang suspects nga napatay sang iya magulang sa Banwa sa Muesas Padilla hindi na magpasaka kaso pinamilya naman lang abing isyo bala kalinti kabuhi. Balikan tayo ng mga balita. Dugay dugay mga katropa. We have a special story halin sa sa aton nga puburuyo mga katropa, no? Kag latest development man, no? Sa aton mga kuturan, ano pang lantaw nyo? Extension sang termino sa barangay officials mga katropa. Anong inyo nga paglantaw? Sa aton comment box, ma, pwede ka mo kabutang sa mga agrot nyo eh. inyo komento kag kurano pa. Para mabalanta, para makita taman ang inyong disposition angot sini mga katropa, no? So anyway, good morning, shout out gyud sa kay shout out night day and night tune in si Dundon Clown Lucero sa Barangay 6 Kagawad, love always Mama Marilyn, Raymond Jr. Sa kay Colleen, Shine, Andrea, Raymar, John, Eileen, Juliana, Lucero of Culoso, Barangay 6, Kabankalan. Thank you. Salamat din sa pag-upod mga katropa. Haboy ta mga obligasyon naton, balik kay ta pagkatapos sila. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
8: Sister Pain.
10: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad na mga pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
12: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.
13: Likawan ang sobra nga alkohol mahimo ini nga makahalit sa aton atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheat grass, barley grass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: 103.9.
1: The Secrets of Health.
2: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si Dr. Leo?
3: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa calcium, dira sa leaf green vegetables or even mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josil, ginaupod man siya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josil, sa ginatawaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
2: Could you imagine that nga ang karne kon aton nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa aton sininga lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iya sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa solusi mo sa tingat yan.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
1: The Secrets of Health.
2: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busog yun bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest yun kag magtrabaho yun ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon niyang duga mambala ari ako kinanglan nun duga ako gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Dr. Leo?
3: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagid ang pag-functionar sang aton sininga korason. Ang garlic nga nag-aangkon niya sang allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josil, nagabulig panami sang aton sininga pag-sirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sininga pagpahanunot kag may manami man, Sir Josil, nga epekto pagabot sa aton sininga lipid profile, sa aton sininga cholesterol, sa aton sininga triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production kay isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
5: Yes, to help!
2: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
6: Santone Gold Coffee Mix.
0: Mix.
3: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sunthone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
1: The Secret of Health. XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: Balansing nga mga komentaryo.
6: Hindi
5: nga nag-atras ang public opinion.
7: Objective.
5: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
8: Nga medyo isog pa sila yan.
5: Ini ang Bullseye.
9: Oras mga katropa, 7:56 na. Ini oras mga katropa, dala sa inyo sa Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. And of course mga katropa, ari kita sa gyapon sa atong platuntunan ini Bullseye. At danay kita tuntunan sa guest naman sa atong nga palatuntunan, no? Opo natin sa technical side, katropang Judery Villegano. Kag tugtog taras Jessa istorya-istorya sa mga bagay-bagay kay mga issues damo rin ka para buot sa ilang ka mga concerns so mga katropa sa mga barangay ko no linga kapitan namon gusto ginamon islan ano pa nabi mo okay na yan sa imo islan mo ang iban niya okay man sila ng islan ng kapitan nila kung okay ti okay pero kung di islan okay ti ikaw lang okay. Pero, mga katropa, importante gid yung election mo. Ako, gusto ko gid yung mag-election ng barangay mo. Kaya kadamo sa mga gasakripisyo na makauturan ta. Halin sa kapitan. Ang kapitan daw wala man sbungog yung public service. Ugta sa mga tao. O, sa kapitan, wala to permi sa problema sa barangay. Plasan pa sa aton nga mga kagawad. Nag-ulhot lang sa panahon sang sesyon. Kung nun ang sesyon, may obra pag-i-just kagawat. No? Nagpangita pag-i-just ang ano mo? Sang dugang-dugang sa kagawad mo. No? Di, subong yung mga katropa. So, ining extension na. O kung postponement. Sa barangay SK elections due to fixing of terms. No? Sa aton ng mga kapitanes, tani, maplastar next year hindi subong o kaduwa na niyo i-postpone oh priority niya subong sa mga ano tamo sa mga congressman ta pagsang mga official ta sa Senado muna iya karon ginahabol nila pero sige lang no ano ta na karon oh anyway. Oras na ito mga katropa, it's 8 a.m. Chikonta ang aton nga pila ka mga balita. Update sa aton nga patrol. May mga latest kita nga nakuha angot sining Aryo ang pamilya sang suspect nga nagpatay sang iya nga magulang sa Banwa sang Moises Padilla. Hindi na magpasaka sang kaso. Ibutang na lang ni sa medyo masakit nga eksperyensya sang pamilya nga mismo ang membro sini among nagkutil sa kabuhi sang puto siya. Ano kabugat na? Ano kasakit na para sa ano? Para sa ginikanan sa mga